0: Bit-bit sa Gilas Pilipinas sila nga taas nga kumpiyansa gikan sa mabulukon nga FIFA World Cup Asian Qualifiers nga susunod nga tahas sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Depensahan sa Pilipinas ang titulo nga gidaog sa ulahing Asian tulo ka tuig ang milabay dito sa China diin gilangkat sa nasud ang unang titulo sa Asian Men's Basketball sunod sa 61 ka tuig. Ang Gilas nibuntog sa mga higante sa Asia nga Iran o Jordan. Pila ka adlaw ang milabay sa ikapat nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga gipaygayon sa Mall of Asia Arena. Kini nga maong kadaugan maoy balunon sa Gilas ilhang pagsadsad sa lain nga tahas diin ilang sugdan ang pagdepensa sa titulo karong nga Biyernes. Nalakip ang Gilas sa Group C sa elimination round uyog ang Bahrain, Kazakhstan ug China. Unang kontrahon sa Gilas ang Bahrain sa September 11 sundan kini sa Kazakhstan. Upahaway lang sila og usa ka adlaw usa mo kontra sa karaybal nga China sa September 14. Ang head coach sa Gilas nga si Tim Kwon ni pinal sa 11-man roster nga gilangkuban nila ni RG Abarintos, Jerek Hamnisi, Justin Arna, Brandon Bates, Justin Baltasar, Cedric Berfold, Robert Balik, Brandon Ganwilas, Roser Sevier Lucero, Adrian Nukom o Don Trulliano. Gahulat po na ang Gilas sa medical nga clearance ni naturalized big man Justin Brownlee nga maoy mo kompleto sa lineup sa team. Kinamduman nga si Brownlee maoy ni alsa sa Pilipinas sa 2023 Asian Games sa final batok Jordan og sikit nga dula sa semifinals kontra sa host nga China. Ang kompetisyon sa men's 5-on-5 basketball dulaon sa IG Arena dito sa Nagoya, Aichi Prefecture, Japan.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Uh-huh. Atong pag-aisgutan karon ka bahin sa ketones. Mm. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Mm. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may trangkaso,
4: may plima, walay undang paghilanat, on and off,
5: yes,
4: trangkaso na na.
5: Inom nag-D3 Bio.
4: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, naakay hipa B, napukay hipa C, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po dipatyon sa D3 Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc Geniha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila kwarta yanto sa laboratory aron okay. magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado pod na.
5: Oo. Oh.
4: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 bio, wa jud ni side effects.
5: Wala yun. So, more na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
4: Oo.
5: Siyempre, kanaay monolaw rin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pagduol pa lang niya sa monolaw rin, bungkag dayon ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaw rin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaw rin, ana, sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
4: Kini
5: antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa monolaw rin.
5: Mana na, Sir GP, ang monolaw rin. Hilo sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct.
4: Imonolaw rin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
5: Aw, mag D3 bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang showbiz, gandos ka nato sa Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapas, skin-friendly, organical blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dilisok sa panit, magkapaputi, magkapahumok, o magkapamis sa panit. Aduna abukido oil nga nagdala og vitamin elitisin collagen o mga nutrients gamoy mapaputi og mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayo nga mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Epar Motors si Malalod nagbaligya sa mga barato og kulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi og Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motor Stars og TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, nimutang dihal sa My National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas. Gay panag-iya o ginumala nila ni Epar Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak si Duy-Duy o sa pares ni nga si Beng. Samtang ilang mga maayo o banggiitan nga mga mekaniko. Mao sila si John Jebeluel Tupi, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo. Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos

0: Okay, Macandus, good morning. Welcome sa itong segment, mga bay, Macandus, sa itong balitang showbiz. Kumusta itong morning, Ron? Kumusta itong morning? Kumusta itong feelings? Diha sino kasing-kasing? On saman, mabugnaon, mainiton, malipayon, or magulanon? Magdepende gyud na sa panahon o sitwasyon sa inyong kaugalingon. Apanindot, paminawon o pamation o nindot dunggon, nyakon ang kabuntagon sugaton sa manindot nga pahiyo. Kaya makaingon ang imong kaugalingon, o imong isig kataw, o kanang gimahal si mong dughan o kasing-kasing. Hi love, sugar ka ba? Tubagpot, bakit babes? Kuan magug ka? Tamis magug kag pahiyom. I loves sugar ka ba? Bakit babes? Sugar daddy magug ka nako. Dili trending ra jud mga bay, gi pa trending pud nga sugar daddy. Unya mas gi pa trending pud mga bay maghandos gini ba nga ang swerte ko no naa sa ikaduhang bana. Pagkakuha na pagkamalasa. Pagkamalasa na ito kitang dimalas na ini nga mga unang bana. Kaya itong mga sawa, likadong naghuna-huna na. Kaya may trending lagi sa social media nga ang swerte ko no, naasay ka duhang bana. Sige. Kaya malas man itong unang bana. Kaya na ito maghuna-huna-hana. Kaya basig sunod adlaw, muyo na po nun ang social media, ang swerte na sa ikaduhang asawa. Sige, mga bay, maghandos sa retas ng balitang showbiz. Nagpadayon sa paghatag og kusog og makalingaw nga musika ang breakout girl group nga Baby Dolls. Pinagi sa ilang nga bagong dance anthem nga Meme. Meme or Mem. Sa Bisaya na Tagalog, Meme. Og English sa pagbasa, Mem. Human sa kalampusan sa ilang mga viral hit nga Oh La La Baby, Oh La La. Alay po ito nga Oh La La. Kanta man na. Alay po yung kanog ganing mga palahaw bubukanta. Imbis nga Oh La La, may yung Oh La La. O ikimbot mo. Mas misaka pa ang popularidad sa grupo. Ang Meme nagdala og masadya og upbeat nga enerhiya nga nahimong iladong estilo sa Baby Dolls. Ang kanta gigama o gi-produce ni Christian Martinez. Kini mga Martinez, mga bagong mga kahando, sikat yun ni. Dili lang kay diri sa Tayasan, dili lang sa Pilipinas, nga to sa tibuok kalibutan. Kaya doon ang puto yung mga boksingero nga mga Martinez. O man pag mga Martinez, no? Dito sa laing nasod, mga bagong makahando. Samtang si Albert Tamayo. Nindot kay Albert Tamayo. Ay, lagbay ha. Kaya mahimo na, mahimo ng Albert Tamayo. Mahimo na, Albert Tamaya. Makaingod itong mga higalang, Dong, I love you kong Tamaya. Ang arranger, si Rocky Rock Santos. Magani kay wala Marik Santos. Sikat na ba sa Dumaguete ng tawhanan ni? Level head sa Star Pop, usab ang nagsilbing supervising producer. Ang choreographer sa kanta, gimugna mismo sa mga membro sa Baby Dolls, o ba ni Renz Janos Percasio. May gani kay wala marin si Birano ni. Gilang kuban sa pito ka membro ang Baby Dolls. O, gilang kuban ko sa pito ka membro. Sila si Arian de la Cruz. O, gani kay wala ni Arian Pakulan ng Librado. Sila si Col Florindo. Wala mang Col Florindo. Ariel Reyes Ina Ortiga, Jilay Hamel, Juhaira Morris o si Jubis Sabino. Okay, magani kay kini Morris, wala ni Philip Morris. Madungog nakaroon sa naglalain nga digital streaming platforms ang bagong single nga Baby Dolls nga Meme. Meme. Meme, napoy bagong kanta ni mga babae gandos na. Meme, oh meme. Meme, meme, meme. Mitolo na, mitolo na. ang luha ning mga mata. Ako ba kandos? Mga katong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Balita.
0: Okay, maghandos katong balitang showbiz. Og takna, naghihandos ka na to sa Bus Abloy Bull Kanasiksya. Pumulkit sa ligid og mu-align sa yanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull Kanasiksya, gipa nag-iaw gudumala, nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Mga kandos, kini mga tulumanon nga handos balita, dungan kini nga inyo badunggan ha, sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.5 FM Star Radio Tayasan. Nga kini atong gitingogan karon ha. Dahil hok aputa sa duha ka mga sibianan mga baybak handos nga mao ang Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Agawas niya na makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og YouTube channel nga Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Pananglitan ganahan ramo minaw sa kung tingog di mo ganahan mo lantaw sa kung dagway. Itype lang nang tulo ka W www.starradiotayasan.weebly.com. Bahalag to pa mo sa ilalom sa langob basta kanaray connection, internet connection. Sigurado yun na. Okay, yan na po. Ato nga damato sa nga report dire kay may report to nga Wanderi, kauban si Tita Dens. Ato nga kwaro sa update Tita Dens ron. Ngayon yung takla kabuntagon. Hello Boss Dens, Tita Dens. Good morning Tita Carla. Dagsana ni.
2: Okay man, buntag sa tanan alawigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang atuang particular ring atuang pinaka ambungan o uswag o lupad ang atuang lungsod sa Tayasan and also guys diya sa may barangay Palaslan, no? So kagahapong adlawa by Rony Ben ilaag ko rin do ingon sila nga sila ang number one pero nga naman ang muanag o Palaslan isa rin diyo bagi paminaw kuya mabot kong manuyon isa rin diyo bagi paminaw kuya sa akong mga kaubanan nga bihaer isa rin diyo bagi ipaminaw, kisa man tinuro yung number one?
0: Oh, kisa man, oh, para niyo, kisa man number one sila o kita?
2: Kita yun o eh, sarinjo yun o eh. Kaya bisigasan kong banto, ano napita o eh. Mabot na lang ko ditong bahay sa sarinjo man. So, ako yung gilungan eh, sarinjo yan, abot mo ko ditong tangil. Kani man dito ba, napita sa Cebu na, eh, sarinjo ba Japon?
0: Sarinjo Japon?
2: Kasi sarinjo o eh, kinangaon mi dito sa may restaurant, natingalan yung kong dako. Kay ako yung nadunggan ba sa radio man yung mo ito nangutana dyan ko pila na mong katuig yung naminaw yung sa radio sa sukad pa sa pag-opening nila sila litson kaya ng barator baka yung litson dito sa barili
0: ah nag-opin ang sa radio litson
2: oh gilibre man yung ungo kaya pa ilang magkuga na ilang man na ikaw dito oy oh dagan na ikong followers na dito kaya ano mas ala na kailan man minimusun ikaw matos din sa Brasilio Vlog sige ko ang Byroni Bay salamat kay Byroni Bay ha tungo si sa radio ni sikat ko dito.
0: Okay, isa pa yan, Boss Dennis. Magpasalamat ko, Boss Dennis, nga naulit baka kayo nagsalaag man ka, umagay kayo ka masalaag. Naglaag-laag man.
2: Uy, masyataon ko, inay, kapasyataon na ako dito kahapon sa may Palaslan ba?
0: Sige.
2: Ako na isyataon dahil may muntag dahil yung mga family Chris Mundo. Oo, forever, always silang naminaw sa isa radio, no? Kada buntag yun, oy, alas 4, imidyas kadlaon, hanto na sa gabi, eh. O ganyan mga lama sa kagahapon. Oo, si, ako na isyataon dahil si Ruel Crismundo, Edita Crismundo, Rodel Crismundo, labi na si Windir Crismundo, o ilang kamanghuran ng anak si Maricel, labi na ang atuang OFW nga nabot na si Yaya Berge Crismundo, si Taot Ninyo Riau, si Jerem Crismundo. Sa tana, salamat kayo sa pagpaminaw ay sa isa radio kay nga naman, ang isa radio di ata makakatunog pangaral. Oo, kaya ang isa radio mutambag yun na silang kayuan. Wala ko na sila idahotan, gumagdingwa ko dili. Ang kapayapaan, wala giputiktahan. Oh guys, ang isa radio yung tinudan na yung broadcaster o radio station na istayasan nga may nagburgwa, may nagbuga o mga balita nga nindot kayo nga pawang katotohanan lamang. Oh guys, yata ako rin kay Tuna Bandi diya, oy. Oo, siya tawag. Kay Delilah. O Delilah, kung kita siya tawag din mo diyan, labi na sa tuwang barangay, kapitan. Oo, siya tawag di ano, siya, Ayan Tranog, sinunyit ko. Siya tawag mo diyan sa tarantan niya, ano, mo file na yun mo. Sunod bulan mo file. O niya, magtatawag ang kumili kung meeting ninyo para orientation ba kinsa to'y mulagan o barangay official. Bunga na kayo. Siya tawag kay Jubilee ang kundin. Dito sa bangun ko, labi na kay Bichay. Bichay Kuibas. O, Bichabi. Labi na kay Yaya Amay Kalyaw. Siya tawag niyo niya. O sa Kapitan Ramel Mayagma. O siya insulbiton sa tanan-tanan guys. Sa amina o karon. Sa isa ninyo. Kinyo alagay siya ang inang kurman kuya din. May muntag ka na tong tanan. I love you all. May niton nga kabuntagon. Dala sa hanging usan ning hangin ay salatan. Oo, standby ko karon din nga bukay mana kon pala sila ni kay manihi da bukay sa namina ug ako na po i-shout out. Back to you Byron ni salamat kayo. Basta sa radio sikat na sikat ka. Bye-bye.
0: Okay mga bay, salamat to ani Boss Dendo Abrin Senior Vlog. Di amo na gabi isya naglaag-laag. May ganit kinauli pa kay wala masalaag. At salamat boss din sa nga ato bitaw nga higala nga kanuna ni sa naglaglag di kanuna yung mangliso. Manglisog mga radyo. Maamigong dili. Ayan yung liso na mga radyo. Salamat ka nga. Mato pa itong boss din sa number one ta. Kung sa'yo ibot pa sa number one, usaray na minaw kay number one. Tege, arito sa tuwang nga mga pahibalo, mga baybakados, ato nga, kung ano ni kay Nindot, kay ni kay Mitchat na ito, nga ito nga mabtikon nga election officer, ni nga ito nga lungsod sa Tayasan, nga mao si election officer, Mark Concepcion is a scientist. Pasadi pa rin, naglagubo ni ay, naglagubo ang atong starin yun diha nga sa Nalincius Cake Shop, nga ni Ma'am Lilit Midis in Clunar. Nga sayang radio karon ng tak na nagkabuntagon, sayong nagpaanda. Ya, Nindot, bakisamtang nga nagbalik ta nagsayo-sayo ra di si Ma'am Lilit. Tukos ra si Ma'am Lilit. Paluwas ra kay Ma'am Lilit ha. Masalamat pud kay Ma'am Lilit nga ni palubak ko nako. Lagi ato latag balik ra tong balitang lokal kay tuod tong mga panawagan. Ari ta ato na nga scroll up kay next scroll down ko. Ana man kinabuhi ups and down ra man mga boy. Kung computer na ups and downs. Okay, retan rin mga bay, mga kahandos ay agin natin kulang katawan ni mga bay ha. Ito mga bay. Para nga malingaw mo diya kay unsa minong ulo, nag-alburudo kay init kayo. Labi nag-i-quarantine, may mahal ng mga amigo. Sige, brown out. Sige, magkabalaga kaya ito ka mga personal diya sa Noriko. Nangita tao nagpamaagi. Nangita tao nagpamaagi mga bay, maghando sa nga masolusyonan akin yung problema sa kuryente. Oh, niya kay buwan po mga bay maghandos naglibog diuban nga sige brown out di mahal bang kuryente. Sige magkabalaka lagi nangita lagi nagpaagi ito nga kooperatiba mga bay o maghandos nga mabaratong kuryente sa o manato nga kinisupply sa kuryente naghulat mo po sila nga distributor akin yung nga NGCP. Umanay tighatag kuryente kaya kina sila kung ano man ikinig ang Noriko mga bay maghandos mo manitig ka na ba nga mo

0: Oy Bakandos dito sa Pinalubngan, nakaharvest na sila. Tiya man pulo pagadlaw sa target nga 17 oras sila na po na ana igwa kugihan ang mga kuan ba mga personnel o kanang mga benepisyaryo sa project Katlaw at Binhi diya. Mga bay Bakandos, project Lawa at Binhi. Na doble man to kaniya, project and Katlaw. Sige. Kwan sila kana paspas sa ilang trabaho mga bay. Niya makita sa posting diha. Nindot kayo ilang trabaho dito mga bay. Mura pagkahuman, pwede kay kimuon nga tourist destination mga bay, labi na gyud sa Mabigo. Nindot kayo mga bay. Ang ilang trabaho dito. Nindot kayo ang lugar pun ba kay nindot kayo nga suru-suru yun lagi mga bay Bakandos. Sige niya. Ano ta sa panawagan? Kay nagchat na to si Sir Mike Concepcion is a scientist ha.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Dos balita. Public service. Public service.
0: Okay, pahibalo ni. Pinagi sa hiniusang puwersa sa Comelec Tayasan o sa LGU Tayasan. Okay? Ang Comelec Tayasan, ipanguluhan ka ni Election Officer Mark Concepcion Asintista. Samtang ang LGU Tayasan, ipanguluhan ka ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III. Nag-awhag sa tanang ba interesado nga mudagan ha? Katong interesado mudagan, paminaw mo ha? Ay mo diha o ka nga kana silpon ibutang usa. Importante ba gini? Sige ha. Sa tanang interesado nga mudagan sa barangay, di kay mudagan gikan dire pa kayong kon. Ato klaro ho na. Sa tanang nga mudagan sa mabot nga barangay sa kuniang kabataan elections on BSK nga mutambong sa orientation sa filing sa certificate of candidacy kon si OC. Paghimuon kini sa September 12 adlaw nga 12 barak Sabado na mga bay Makandosa 12 nga Sabado gikan sa alas 9 sa buntag diha sa Municipal Trading Post tumong sa orientation nga matagan o gustong giya ang mga prospective candidates manungod sa mga kinanglanon o proseso sa pagpile silang certificate o candidacy. Yeah, huwag ang tanang interesado ha nga mutambog aron masayran ang gusto nga pamaagi alang sa umabot nga eleksyon. Okay, nagplano nga mudagan ha, nagplanong mudagan alam tambong mo para mahibalo mo. Ay, basi mag... Ay, di na kumutambong kay makita ang kong kapitan mo. Kontra rin ako. Ato na po kumulan... Ato na po kumupile sa katapusang adlaw na sa pile. O niya, kayo magkakalibutan sa mga angay pamagi. Resulta, may ato ka o ka ng alas 4 media. Sus, kaya naghaman di ang mga requirements. Ang resulta, wadyo ka kapay. Muna nga tapong lagi mo. Para nga sigurado nga makapile mo mga bayo Bakandos. Ito po na ha. Orientation sa mupile. Sa Dilipahil Haloblak. Mupile sa Barangay Sengkuniang Kabataan Elections. Pagayon karong September 12, alas 9, diya sa Tayasan, Covered Court.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Sige mga bayo Bakandos, alay paibalo ni, paibalo ni, nila ning tulo, nagpaibalo ini, mao si Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr., si Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jinx Sundiga, o Mayor Bimbo Berto. Paibalo ha, nga ang hiniusang puwersa sa East Doctors o LGU Tayasan, magpahigayon o medical mission. Karon ni may tabo mga bay o Bakandos September 13 adlang Domingo diya sa Niya Nabilog Tambulan Tayasan Negros Oriental alang sa 300 ka mga pasyente mga bay Bakandos nga adunay komplikado nga mga balatian. Mao na nga katong interesado do all masin mga midwife diya sa inyong barangay para nga kon ba kanang masuta pod sa midwife kini angay jud na i-refer dito atud kay komplikadong sakit kay basic og mag magpa-check up sa mga adlaw mga bay ubo og sip unra o si kayo ang slap o si kayo kay 300 ra makaslat ang gikinahanglan mga bay Bakandos mga midwife moy molista kay para pod mas screening kay nga naman basic sa ka barangay na magpalista og usa ka tus ka buhok kuno ubo rag sip on. Kaya importante kay mga espesyalista mga doktor mga bay Bakandos mga katujong komplikado mga sakit ang ilaha nga i-cater sa mga adlaw karong September 13 diya sa Niya Nabilog Tambulan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Sige bay og Bakandos arita sa dugang paibalo alay na sab ni kani wa ni limit wa ni limit mga bay Bakandos.

0: sa Manilimit. Karong September 15, adlong Martes, dia sa Tayasan Cabaret Court, dunay bigayon nga blood donation activity. Muna nga giyawhag ang tanang mga hatayasanon nga nag-edad sa 18 hangtod 59 anyos. Then timbang pinakaubos 50 kilos nga dunar mo dugo kay sa inuha nga dugo mga bayo maghandos makaluwas naglaing kinabuhi. Timani ha, ang matagtulo sinong dugo og ino nang idunar makaluwas naglaing kinabuhi mga bayo og mga kandos. Iyon pa ito mga bagay maghandos nga bintahan ni magtigom ta og bahandi sa langit kay dili na kawaton, dili na kutkuton og taya mga bagay maghandos. Dili sa kalibutan, magtigom tag bahandi, tigom tag dahang yuta, ni atong anak dili interesado, lain ra gihapoy magpahimol. Daghang yutaan, ang ginikana, dahang yutaan, muna sa ginawag, pamalit og yuta sa anong patanong pa sila. Ang mga anak kay na may lang trabaho. Ito ang nag-opisina, nidot ng posisyon, ang mga yuta ang ibiyan. Pasalamat po mga sa upkay may nakaangko. Manantigo mong bahandi sa langit pag donar o dugo mga bay maghandos kay o sa Facebook pa to, doon na mo'y earning sa langit. Blood donation activity. May tabo na. Garong atong pizza lang taon rin ha. September 15, adlong Martes, dia sa Tayasan Cabaret Court.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Sige, arita sa kuan mga bay maghandos sa kada nga dugang pahibalo. Okay ni Ma'am Lucille Kasumpang. Good morning Ma'am Lucille. Matupa o Sir Ronnie nakabalo na ang tag-iya. Dahil salamat. Okay, doon na tayo gipos gahapon sa Star Radio na malihog si Ma'am Lucille. Kabahin tong pitakin na hulog niya. Nakita ang punit sa tambo. Okay na, mahibalo na sila na mahibalo nga mag-communicate sa nakapunit. No, salamat po nito ni Ma'am Ilya, ni Ma'am Harlan Ilya, itong classmate niya sa high school. Nga po'y nagpahibalo po mga bay o maghandos. Kabahin ini nga napunitan na mong pitaka gahapon. Okay, matupatan ni Sir Mark Concepcion Asintista. Ang salamat kayo sir. Wala sa pa yan. Wala sa pa yan ni mo Sir Mark. Okay, matupatan ni Ma'am Ma'am Sheila. Ma'am Sheila Cadorna. Okay, lata na itong say surod apelido. Kwan ini? Sheila Cadorna Bilasco. Okay, dara ha. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Papilatan diha. Okay, may problema, ma'am. Submit lang. Katong plano nga ma-apply pagka DJ diha. Hala. Submit na mo sino nga requirements. Voice record, application, resume. Dakay ipadala man sa mapula. Dito sa mong head office. O, pwede ba? Pwede ba dito kuno niya? Maghulat po, na ibakantig na aba. Okay. Kinatuwa kumpanya man na munang unsay mga kuandre mga bay maghandos sa Star Radio. Munang ipadala yun na sa head office na mo. Salamat miha nga. Sa kanunay karon, kanunay minanin ka mo tarapod nga maminti na mo ang mga record sa matag-usa. Panay na po magsibya. Okay. Kaya ito pagpanibya, may kasigarong ano sa takutob mga bay maghandos. May din ang main office nga. Isla na si Byron de Bay kaya marag nalato ko ini. Wala ma'am sila ha. Wala ha. Kinaminaw ma'am sila. Agwan lang kanang ikaw na yung voice record ma'am. Isabit ng manager para mapadala sa walito sa main office. Sige. Niya, napamilain. Ay, mga pagtimbaya di esta ng tanan hanggang naminaw karon. Inang attack na din nga kabuntagon mga bayo maghandos. Okay, na dia si GR out niya di GR GCDI GC si GC Tihome. Mayong buntag sa imot na nandiha sa Tayasan, sir. Hi kay Sky at kay Pastor Noel Tihome from Carlo Tihome. Okay, bye Carlo Tihome. Good morning dyan nimo bye Carlo Tihome. Nga namin karon ni ning attack na ning kabuntagon. Og sa tanan-tanan hanga namin karon. Good morning mga bay maghandos. Atong latad diri basigon mga pagtimbaya pa. Sa ito nga mga kahigalaan, sa ito nga panag-uban as handus balita. Okay? Okay kayo. Okay. Shout out sa mga guwapong DJs sa Star Radio by Resorinio. Wow! Ang guwapo talaga. Liwat na ako. Okay. Shout out si by Resorinio. By Resorinio, good morning. Shout out ka. Okay kayo ko, no? Okay kayo. Sa baka, ito lang tawag sa ring laguan na. Boss Den Dodi ay. Boss Den sa Abrensilio Vlog. Mo'y nagkuhan na ito. Nagtimbaya. Shout out si Byri Sorinio. Ang guwapo naman DJ sa Star Radio Tayasan. Okay. Sa pa mga bay o makanos itong ilang tao dali ha. Diyan pa. Basig doon ay pahila. Mga pagtimbaya. Wala na ito matimbaya mga bay. Kajut lang. Okay, hasta na tanan lang yun. Amina mga bay, maghanos ha. Itong kagsunan sa tanan lang yun. Nga nagpalagubo, nagpasipa-sipa. Niya mo kayo busa nga wa, bumaminsyon ha. Okay. Kini ba nga nata, dari maglingkod. Isa man ito mga higala, dagal man ito magpatimbaya. Sa tanan tanan lang yun. Nga namina mga bay, maghanos. Inong nga radyo, inong gipalagubo. Good morning lang yun. Gikan restayasan nga ito sa tibok kalibutan. Pinanguluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanang mga SB members, tanang mga empleyado sa munisipyo, mga department heads. Pinanguluhan diya nila ni HRM Oto, Ogpeso Manager, Pres Mera Meres, og Municipal Executive, Private Secretary Ian Villarin. Okay, dari sa tayasan ha. Good morning, just tanan-tanan ha. Ato na yung mabdi kong higala po day, si Boss Care Coordinator Tibo Hinoo. Ngayon, risa unang distrito. Dila nila ni Congressman MMEY o kanhi Congresswoman Juicy Lamkay Chong. Diya sa kanlaon, Mayor Bacho Cardenas kay Galagubuta diya si Pasipata pinagis sa Battle Review kanlaon City. Pinagawa sa tumaptikon nga Station Manager diya nga mao si Pastor Eladio Jr. Okay, Pastor Pedro Eladio Jr. Diya sa bago, Lagubuta. Salamat diya ni Handos 38 Buyex Love You Karinal o tanan-tanan diyan Dapita. Good morning ube paminaw. Okay, sa tanan lang mga Negrinse, pinagluhan ni Gobernur Checo Sagarbarria. O sa tanan ng mga Cebuano, pinagluhan diya nila ni Gobernur Pamela Barikwatro. Tanan Pilipino lang mga bay ha. Gikan sa tayasan nga tustipo kalibutan, pinagluhan diya nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Vice President Sara Duterte. Tanan-tanan-tanan, tanan lagi yung nakadungog, nakabati, nakapaminaw o nakapatalinghog. Tanan, may buntag ka natong tanan tungod kay ang oras sa Pilipinas, alas 8:38.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Maukadto ang kinatibuk-an sa itong mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangaluhan sa itong mabtikon nga Station Manager nga mao si Boss Ian Hanialato uban sa itong technician nga usa-usab kanidje nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o bimbuntag pag-usab ka natong tanan.
1: Handos Balita.
0: At ang ikay, musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa bayong panglawas o gumaniana. Musunod si Bada Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, nga mao sila si Handos 38, Boyex Love You Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita. Handos 98, Byron ni Bail Librado, magbilin sa kamunultiun nga nagkanayon. Mga kandos, bisan kabus kaban, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag-hagtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag-garono o niya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:40.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang Yod o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City.
1: Bio, mabibilis sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga pinaka pagbukta sa agama, DTX COVID is
3: mga ka-DTX. Ay, mga ka-Didri Bayo, hello, hello, hello. Hi. Oh, sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha. Sa tanan na to, nga mga suki, nga mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito, nga mga simiaan. Nag-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyong makauban, Doc Hans Lim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga na ang ganunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapin na ba? Amang penata mga higala sa DTX Coffee Max. Sa boss. Munay kape mga higala nga paborito kaayo nato. Oh, labi na yun kung karamitong medyo galain na nga tuntian. O oh, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron nga manggawas ka ng mga hangin-hangin. Oo, inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsanda kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. O, nainom na ang Mighty C. Kauban ang D3 Bio. Ang ato mga Clinica products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.

0: Anyways, sa mga gusto mo join ning ato ang programa live, pwede mo mga higala magka-send sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, maya Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay skahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na, no, nakatumar ng DTX 500, nakainom ng D3 Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Subunan ko 0981-654-8970. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaan ng atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasa ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen, onya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health ug proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala nag-oxygen, nutrients, hormones, uguban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa ngato mga organo mga matay. So inga na ka-importante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat, para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning ato mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, og walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen og nutrients ngadto sa itong mga organs og tissue sa itong lawas. So, dapat na'y efficient nga blood flow. Okay, kung dili ni muna matagaan og maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kay kanang kung ato kong tagaan ng pagtagan ha, mga kalitiex o mga kalitribayo, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan og husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Munang mahitabo nga na ay brain stroke. Kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source sa tong energy na apo na sa tong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbatunog cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga natay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan ni siya steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan ka ng barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa lugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang ato mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve na to ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po lang atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. Do kung sa may maing imnon para nga makabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kiling nga to bitaw ng D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio naanis siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Natanawa ha, it improves the lipid profile. Diba? Kung magpa-blood test ha, makita na to ang ato ang mga lipid profile. Makita na to tong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So kung na ay maayo nga supplements, nindot nga supplements, nga taas og medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay ano man? Tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingon na siya diretso na pag mo inom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fats sa lawas. himuon siya nga energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang atuang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang atuang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay di tribayo kadaanlaw. Mga mamis, itong mga daddies na nagkailan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bio. D3-bio ha, D3-bio. Gaprevent o sabi niya sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapon ni siya'y vitamin E. Which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara or dili mahimong mubara ang mga kolesterol sa imong mga ugat. Muna yung nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-pa-improve niya, gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang gina-pa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato, diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? Oh, he's good ganitag pagpahimsog, pagpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bio. D3-bio ta. Okay, lahi mang good mga higala ang uban good na. Actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bio lahi siyang approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kung naantay D3-bio kada adlaw, dakong tabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa itong mga arteries, magkabantong artery atherosclerosis, maka-prevent ta na, makalikay ta na. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton ng heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton ng stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3-bio, makapa-healthy sa itong cardiovascular health. Gamit kadaanlaw sa D3-bio. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na, basta magkaedad ta. Ang ato mga ugat, mga higala ganipis. may mga bara, may mga cholesterol deposit, ga-constrict, ga-gahi ang ato ang ugat, ga-kawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaidanta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede kaayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga mas stress mangyud ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Ha? Available mga higalang atong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natong ipagdagan ng atong mga consumers. Nga naayon ang natabangan mga higala sa atong mga produkto nga naa karon mapalit nato sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500. Makatabang

0: Roberto.
1: DJX 500.
2: Balik sa mga butika.
3: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsikar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isang kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
7: Sa imong gibati, sa ulang pagka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
6: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
7: Dali ra ka maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
6: Talera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Exam. Food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Exam. Food supplement for men. Extend. Food supplement for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
1: Extend. Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko. Buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga puti. Mighty C.
11: Pag Mighty C para araw.
12: Magmay TC na aron nga ikaw mohimsog ug mobaskog. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila og ganang vitamin C, gainom ni sila o ganang vitamin C kani mga may edad na. It because ang vitamin C is very effective, labi na gyud sa mga may edad na. Kay makapabata man gud ning vitamin C. Oh, makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binigyan so kung magkaedad-edad na ta. No, tinood na. Walang daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo nagkuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasadik ni siya nga vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural nga suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangkunta na natay dagang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to isang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot kay. Duha ka DTX 500 and duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Lahirag yun kung nagka DTX 500, no? Lahirag yun kung nagka D3 bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mong DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, sabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Luya na gets Manoy's performance. Di pagkalimta natay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw sa performance panahon sa kagabion? Hindi na gin mo, ana ba? Luya na gin. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika. X10, na as mga butika na. Try to ask Saver Smart, you try to ask na. Available ba na nga itong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higala ka itong oras, limited kayo. So, mabuhon the same nga oras, the same nga sibiyaan, mag-uban-uban kaya punta. Ha? Sa gihapon, yun ang kauban, Doc Hans, Lima Nolo, sa programang Kasayuran, sa mayang banglawas. Time to say bye-bye. Oy, sa mga mahiligon na yung kape ni Ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka-DTX Coffee Mix. Mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DBX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
8: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
9: Mayong adlaw, kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule ug sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 mg. Tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon ug himsog sa matag adlaw paagi sa pag-inom nato sa atong mga produkto. Again, ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg. Kung adlaw, lain na po na topic atong hisgutan, mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome po sa kamong mga sokin tigpaminay. Of course, ha? May adlaw na ka-Dragon Mail, may adlaw sa mga sokin ato nag-asunod kanunay sa ato sa mga programa ang pagpakamanas. So, employees na nagkadaya nilang mga sokin sa bihanan. Ano na sabi niyo po si Galag-alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto mga sokin tigpaminaw nga nasaksihan sa nakagamit o nakainom na sa mga kapsula mga sokin tigpaminaw matod pa napaka-epektibo na garantisado og barato nga mapalit sa naganayang butika og pharmacy Bisaya so Mindanao. Mokin ang pinakanindot kayo nga klase sa ato sa mga produkto higala ang ato sa mga produkto dasok na sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na po sa naganayang klase sa vitamin C. Ang anaan ni ini, ani ano sab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix ha. Ang atong Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw with insulin plan. Nindot kay ini para sa usab sa mga kaigsoonan nato nga gidilian na o gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kanini good ang kape para kaninyo nga walang palpitation, di maghapdos yung kuto-kuto, di maglaban yung ulo, di moingon nga di katulog matagabi. Nindot kay ang katulog ni nanay ug ni tatay pag sila nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plan. Mauni siya ang atong kape. Ah, kabag usab na to, mga kasama, ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka-hard max, with all kinds of ginseng, para usab sa mga kaisunan, i-ready ninyo ang inyong kagalingon. Alang usab sa paglabing-labing sa inyo hang Paris, no? Ni Mr. and Mrs. Nindot kayong resulta mga sokin tigpaminaw. Hago ka sa hadlaw, usab mga sokin tigpaminaw. Hago ka mga hard worker man. O, kanina yun ang nindot kayo inumon. Ah, para usab sa pagpakondisyon, ah. Una ang nindot kay na sa ato ang kape. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka hard max mga igsoon, ah. Ang Dragon Massage Oil with Chubaki nindot pud kayo para sa mga pamaol. Ay mo kalimot usab nini mga kaigsoonan. Ang kahumot, ah, di gid mo magmahos kahumot nini. Na ay lavender na ilang-ilang na isang pagitas kahumot nini di mo manimaho nga tigulang manimaho mong batan-on nini nga klase sa plus. Para kang nanay tatay matagabi pamasahe mo. Whole body massage, gamit mong Dragon Massage Oil Chubaki, ha? Ang mapalit ninyo na ang mga soaking tigpaminaw sa inyohang mga soaking butika. Ang ato usab nga sabon, wanay lain mga soaking tigpaminaw para sa mga minor skin disease. Dr. Pundi lang yun ang katapat niya na. Ang Kiskin Glow Power Whitening Soap nga naghambin po ng Dragon Fruit, ha? Maunis siya ang pinakalindot, pahamis, paputi sa inyong entiro kalawasan. Murag kotis artista ang resulta yun ini pagka mo magamit sa ato usab mga produkto. Mapalit ninyo na siya mga sokin tigpaminaw ang atong produkto sa naginang butika o pharmacy Bisaya so Gaminanao. Alang sa dukang kasayuran, pwede mo nga mo text sa ato usab nga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Ha? Produkto usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato nibay nga pang produkto nga napaka-epektibo. Alang sa dugang kasayuran. Adun na gitay nagkadaing sakit o balatian. Di malikayan mga higala. Gumikan sa ato usab nga kaluyahon. Ha? Ang ato usab nga hisgutan. Now, ang heel pin. Ha? And of course, mga sokin tikpaminaw or sakit sa tikod. Ha? Muna higala. Relax lang mga sokin tikpaminaw. Likayan usab ang mga aktibidad mga higala. Kay aron dili unsa musamot ang maong sakit kung naana kaniini mga sokin tikpaminaw. Labi na kung mudagan no sa dugay nga pagdagan o sa dugay usab nga pagtindog. Mao ni siya imong batiyon mga sokin tikpaminaw likay na to. Do na tay prevention dili supplementation matag adlaw mga higala. Ay mo kalimot basta dragon fruit ang imong tumalon og ang dragon fruit gold ipagsabay nimo buntag og hapon. Ha, tag isa-isa. 1 hour after meal. Sigurado, imong tikod, ligunon.
9: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, uga Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna, uga sayuran, sumaayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX, 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX, 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX, 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
13: DTX 500, mapalis ang mga butita. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o ka.
16: Negros Oriental, come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful North

0: Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
2: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella Tamparong Niyaw Dumaguete 76. Kada adlaw gyud ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
5: Ah, gamit po dahil kaan ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Tuon sa mainoy kauhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
3: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Emilda Torba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Misamis Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Nasa gibating UTI, dayon sakit akong batang, ang ngulmol akong abatiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sakal sa kong paggamit ano yung Nance product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kali diyan dito sa kong gibati. Magpasalamat sa Nance product na nakapaminaw ko sa radyo na magigiya. Salamat na Marlene.
8: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod

0: kay gibati kanhi.
1: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang may stroke.
0: Okay, sir. Humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag-alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
1: Oh, maka na nagkukusog. Gayun ganaan akong tulog. Ganaan po kong kaon.
2: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Bethwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand.
6: Ako din si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa ako mga panuhot na kitang kan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko rin Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID nakasuway po ko inom. Usahay good magsusol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga nang inam ko Nance Capsule o COAID. Salamat yali na just labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo ng mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
10: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig. O kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Kapoy na, sige kalimo. Pasin ang imong uto. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Nights Dumaguete Pension House.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all-in-one store.
7: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
8: Ako si Kumuching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
7: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Oras sa Star Radio, alas 9:58.
3: Og siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Pawala pa ko nakagamit o CervicCare. Dili normal akong dugo o sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika, yung testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosuke Hoa. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Hali sa Diyos, no? Uli anak kong mga banod sa kong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na kong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare. Sa kong gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay nalipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa
8: Ako po si Alicia Ocasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, bicycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, adunay ang sakanigon akong nga bakyag sa kuhangan ninyong nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover ato katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. try ko palit o non's liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non's liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non's liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto, taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non's oil, kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan, yung magikan ni manguha o anong pangwarta, anong manguhid lumboy, iguloy na mo kapuyo, muhoy po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong non's liniment oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
13: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 10, 4.
14: Morning Pasada.
15: Morning Pasada.
14: Tawag na for requests and greetings.
13: Basta
14: naka-star, sikat!
13: Morning Pasada.
14: Dili lang sa Star Radio.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinakasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mabalisa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalisa sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
4: Ako ay Roseli Mimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. Dragon Fruit Plus.
6: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Keep your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic flavors. Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Elisa Bideron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan del Sur. Nagpalit ko sa mga Nance products, Cervicare, tapos ang coffee sa Nance, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni anak. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nag-hulingol, tungod kay ang akong mga anak isa,
9: 11 Cebu, kaduha ko na katuaan na ay mga gasgas sa akong matris. Punta sa doktor na gasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dinamintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawha ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, ayun akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawas.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: diktahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Wonder Esculin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Wonder Esculin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Wonder Esculin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Sira, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Cornell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Para si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsan na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po min nag-inom ni Ana. Og hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So wala pa mi nag-inom og nan 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nans hasta pud ang akong bana nag-nans na gyud mi kada buntag og hapon. Og karon sa luis sa Ginoo nag-uan na gyud siya ma'am na lagsik na. Nans coffee gyud amo ang ginainom. So, salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
8: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Tiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
9: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
8: Usa man.
9: Kaniyo?
10: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
9: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
8: Mauba, be, mainom ko gaming gusko, bebe.
9: Asa magalo?
8: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
11: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
14: Ako na si Junior Atlag din sa Tumpagon.
13: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron Syrup?
14: Ay, kaloy git sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon. Kaya akong bata ganing niwang, karon tambok na.
13: Mm-hmm.
14: Akong anak karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
13: Pilay na sa imong bata?
14: 4 anos.
13: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
14: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay na manong kaon, kanuha na mong kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo nga adunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
13: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 10:55.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
6: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Mayong adlaw, kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams. Tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog sa matag adlaw paagi sa pag-inom nato sa atong mga produkto. Again, ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Karong adlaw, lain na po na topic atong hisgutan, mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome po sa kamo mga sokin tigpaminay. Of course, ha? May adlaw na ka-Dragon Mail. May adlaw sa mga sokin ato nag-asunod kanunay sa ato sa mga programa. Ang pagpakamanas, may pala sa nagkadaya nilang mga sokin sa bihanan. Ano na sabi niyo po si Galag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto mga sokintik paminaw nga nasaksihan sa nakagamit o nakainom na sa mga kapsula mga sokintik paminaw matod pa napaka-epektibo na garantisado o barato nga mapalit sa naganayang butika o promo sa Bisaya so Mindanao. Bakit na ang pinakalindot kayo nga klase sa ato sa mga produkto higala ang ato sa mga produkto dasok na sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na po sa naganayang klase sa vitamin C. Ang anaan ni ini, ani ano sab ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix ha? Ang atong Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tikwin with insulin plan. Nindot kayo ni para sa usap sa mga kaigsunan na ito nga gidilian na o gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kapi. Kaninigot ang kapi para kaninyo nga walang palpitation. Di maghapdos yung kuto-kuto, di maglaban yung ulo, di moingon nga di katulog matagabi eh. Nindot kayong katulog ni nanay o ni tatay pag sila nakainom sa Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plan. Mauni siya ang atong kape. Ah, kabag-usap na ito, mga kasama, ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka-hard max, with all kinds of ginseng. Para usap sa mga kaisunan, i-ready ninyo ang inyong kagalingon. Alang usap sa paglabing-labing sa inyong Paris, no? Ni Mr. and Mrs. Nindot kayong resulta mga sokin tikpaminaw. Hago ka sa hadlaw, usap mga sokin tikpaminaw. Hago ka mga hard worker man. Oh, kanina dyan ang nindot kayo inumon. Ah, para usab sa pagpakondisyon, ah. Una ang nindot kay na sa ato ang kape. Hard ang simula, max ang sarap. Pag ikaw naka hard max mga igsoon, ah. Ang Dragon Massage Oil with Chubaki nindot pud kayo para sa mga pamaol. Ay mo kalimot usab nini mga kaigsoonan. Ang kahumot, ah, di gid mo magmahos kahumot nini. Na ay lavender na ay ilang-ilang na isang pagitas kahumot nini di mo manimaho nga tigulang manimaho mong batan-on nini nga klase sa plus. Para kang nanay tatay matagabi pamasahe mo. Whole body massage, gamit mong Dragon Massage Oil Chubaki, ha? Ang mapalit ninyo na ang mga soaking tikpaminaw sa inyohang mga soaking butika. Ang ato usab nga sabon, wala ilain mga soaking tikpaminaw para sa mga minor skin disease. Dr. Pundi lang yun ang katapat niya na. Ang Kiss Skin Glow Power Whitening, so nga naghambin po Dragon Fruit, ha? Maunis siya ang pinakalindot, pahamis, paputi sa inyo entiro kalawasan. Murag kotis artista ang resulta yun ini pagka mo magamit sa ato usab mga produkto. Mapalit ninyo na siya mga sokin tikpaminaw ang atong produkto sa naginang butika o porma sa Bisaya so Gaminanao. Alang sa dukang kasayuran, pwede mo nga mo text sa ato usap ng numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Ha? Produkto usap sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni bay nga pang produkto nga napaka-epektibo. Alang sa dugang kasayuran, doon na gito'y nagkadaing sakit o balatian. Di malikayan mga higala. Gumikan sa ato usab nga kaluyahon. Ha? Ang ato usab nga hisgutan, now ang heel pin. Ha? And of course, mga sokin tikpaminaw or sakit sa tikod, ha? Muna ay gana. Relax lang, mga sokin tikpaminaw. Likayan usab ang mga aktibidad, mga higala. Kay aron dili unsa musamot ang maong sakit kung naanak ka niini mga sokin tikpaminaw. Labi na kung mudagan, no? Sa dugay nga pagdagan o sa dugay usab nga pagtindog. Mauni siya imong batiyon mga sokin tikpaminaw. Likay na to. Doon na tayo prevention daily supplementation matag-adlaw mga higala. Ay magkalimot basta dragon fruit ang imong tumalon o ang dragon fruit gold. Ipagsabay niyo buntag o hapon. Ha? Tag isa-isa. 1 hour after meal. Sigurado imong tikod ligunon.
7: Mag dragon fruit herbal capsule na matag-adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na kasta.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. O tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya nainom ana unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapa sa mga butika.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Amin na unta ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
10: Regina Kagaanan, North Mapa ang Kurokotro.
11: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
10: Oh, naa ma'am. 4 months.
11: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
10: Mahal kayo siya, ma'am. Na-admit niya siya at po nga wapa siya 1 month. Nung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
11: Then Vitron Drops, imuhang gipainom sa iya, ha?
10: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inong, mami naman di ang katulog ngayon sa iyang saltutoy. Nung hantad siya rin, ma'am, maawa din ako gimintin.
9: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong non's product ay non's coffee, non's liniment oil, Cervicare, Remind, and eye drop. Ang non's coffee, hintayin na guna mo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulog. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako. Gagamit na kuan niya kay minupose naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang Remind naman, hinay-hinay pong na makaremind. Kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops, kay pareho man minimama na maluha-luha ang mata. Okay-okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Marag ilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kay mayuman sila.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Mayong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
15: Mayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, moabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
14: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
16: Dragon Fruit Plus.
17: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingon na kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
16: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Star Radio, alas 11, painte.
22: Morning Pasada.
23: Morning Pasada.
22: Now for requests and greetings.
23: Morning Pasada.
22: Dinilang sa Star Radio.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: sa panahon karon na anda na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Dragon Fruit Gold!
5: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
6: energy. Ako ba si Ignalin Balansagong ko, taga Purokotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product mong is kuan, Sevicare, kay kuan magutuan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos, kanang every time na magdala ko ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absent din ko lang tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare kaya tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na ka menstruation. Salamat kaayo.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: May adlaw sa tanan ako si Tiborcia. Doon ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kadaadlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasok yun. Sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes sumagpanahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Muna ng palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kaya si Lolo Tiborcia. Dagang salamat.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
11: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Ho-Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Ho-Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Ho-Wonder Cardio Care.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
5: Tungod sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug kay Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, may usab nga adlaw ka,
6: Dragon. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-ong produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay mo kaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
6: Yes.
7: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas, ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active, aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
7: yes.
6: Tungod available na sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 12, 3.

0: Radio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa na siya ninuman na unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. Ditribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa mga sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabasa ang butika.
8: Ako si Dina Adianoset agayo ko diri sa Purok 2 Yes, poblasyon si Bawi Bukidnon. Ang akong gipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, kapalit po ko o Nance Eye Drop. Then, ang akong gibati din, kanang usahay, ang akong bipi mo, saka din, di ba po gusto nga mag-mention ko kay mga para sa high blood nga kapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, hindi po paminaw aning sa sincerely at the island, dagan ba siya yung mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mention o dagan siya yung salamat lang at the island sa iyang plaga.
9: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on!
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
11: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
15: Kung kamo masulubon, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
16: Ang end-
0: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pampatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
10: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Po si sa milik tabalibis taka kuroso es siga po sa lik mo kapitbahay. Nako yung customer sa panganak niya mamuki chukayo wala ganit tumanan na gawas ng bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamo nga wapak ang gamit ka na sulay din niyo gamit eh. Pipibog yun. Kaya ko gani nakabuhiwan ko then
16: Wonder
10: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu sabon beauty soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu sabon beauty soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
5: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
11: Ramon man sa isa-isa mo ganito. Akong ika-disimuli ganyan sa 1-0-1-0-1-0-1-0. Kini akong asawa, purbida. Nagkakuo, nag-ibu kayo. Kay, ipa-admit sa kong doktor. Sa roon akong ipa-ultrasound, yung ingon ng doktor nga naada ko bukol-bukol sa iyang matris. Upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayong mga tambal nga nagresita sa doktor. Ang akong ipalit ang 1-0-1-0-1-0-1-0. Duwa ka-estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian.
10: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
12: Ay, ang akong ngalan, Gernito Bilbaog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na mayo na akong pagbawas. Ang akong dati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Minaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
13: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Agi.
16: Naunsa ka din, ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck na sad siguro ko.
16: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
15: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag yung kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
15: Imo na bukong binuangan, ha?
16: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagam sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
15: Mauba? Unsa man na?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
15: Dagana din ingredients ani, no?
16: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
16: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
15: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
16: Dragon Herbal Oil with Subaki.
15: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Ako! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
18: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
17: Sama.
18: Kaniyo?
19: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
18: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
17: Mauba, be, mainom ko gamit ko scope, be.
18: Asa magalo?
17: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
20: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
21: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nangimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
22: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
23: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
24: Okay,
23: gi-atake ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
25: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
26: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mo pagkabutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Tell me what you try to get it, tell me what you try to get it, tell me what you try to get it.

0: handuraw na pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digbaminaw sa tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Grabe ka epektibo eh. Believe ko kani Wonder Herbal Oil, epektibo ka ini. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress, Wonder Herbal Oil. Ah, mamina to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Mga ka-Wonder maayong adlaw, naana po tayo nadawat nga mensahe gikan sa ato ang testimony hotline, gikan sa usa na to ka-users sa ato mga produkto, labi na gid sa Wonder Herbal Oil. Karon ato ning tawagan kay matud pa niya na disgrasya kuno siya sa motor, unya na bali ang punuan sa iyang abaga.
2: Hello, ma'am.
1: Ginsa ganit ni sir?
2: Si Mike, po sa'yo naman sa Prof. Don Carlos Gabadangan.
1: Don Carlos Bukidnon?
2: Oo.
1: Okay. Sir, nabali ang punuan si mong abaga ni atong panahon nga na-disgrasya ka. Pwede ba nga imuming sultian, sir, kung unsay nahita buog, unsay gikatabang sa atong produkto sa RSV Trading nga na kanimo?
2: Na-disgrasya ko sa Prof. Don Carlos.
1: Mm-hmm.
2: Kunya, nabali na akong abaga, napili ang bagyag. Binala ko sa rescue sa Kibawi, provincial, dahil yun, di kaya alam ko yung nagtambal, dahil yun, magawas ko, kaya may mahin mo ko bang, talagang mga kapatay ka pa, utira, dahil yun ato, ma'am, nagtatong kukuha ni Rival Uwil lagi kay Nakado, mga kuning Kuya Kais, lagi maikaw ko ni Atlas.
1: Sir, wa ka na operahan kay wa kay kwarta o niya nigamit kag Wonder Herbal Oil?
2: Oh, wala ka operahan, ma'am, kay wa kay kisa-opera, wa kay kwarta, ang piliang, talagang uwil lang naman kong i-mintin, ma'am.
1: Niya, kumusta man imong paminaw sa imong abaga nga nabali, sir?
2: Balik ako na ba naman, naayo man. Manang magkasama ito ng plaza kay Kutik at Kibagir.
1: Sige sir, dagang salamat. God bless. Bye-bye.
2: God bless na. Bye-bye.
0: Ingunana ka epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pong ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Nindot man ikay maayo ang tubo sa imong hayop, ligon yun, no? Kaya maimang tubo, niya, kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Paminaw, testimonya gagamit ng Wonder Animal Vita.
3: Ako si Romili, dun. Pag-glansaranggani province.
4: Glansaranggani province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Karts ba? Kuya Karts. Sayang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato.
4: Mm.
3: Kahina magod kayo mga ano niya. Try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Ay, kay na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
4: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
4: Sa ilang bahog ni Mugisago lang, Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
4: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
4: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Nindot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas. Nakay kidney problem. Oh, kana Wonder Banaba Plus kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawan testimonyas na gamit.
5: Adelir maahito in recurso. Kagakarangan usami site.
4: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Pagkanindot yun, sir. Ako naman ganyan na surit. Kung tumayo niya na yun, mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung hindi ako ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabot, eh. Ang diagnosis ng burani is kuwan. Kahit pilyo.
4: Heart failure, oh, dayon. Mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
5: Oh, nigamit ko rin eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit umutaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo ako ang puson.
4: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maunin nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
5: Oh, maunin siya.
4: Kumusta ang imong pagtumar?
5: Kaluon sa Diyos, sir. Dayon, kuan na kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong pusun, dili na sakit akong kilid. Na ayuman yung kuan yung produkto.
0: Ngunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald o Patrolman Romil. Nagpa-shout out, Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus and Pasitis family. Salamat sa pagbasa, kuya, si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Miss Samis Oriental. Pa-shout out po, Kuya Carls from Sumagang family. Pag-aray, Kuya Daniel family, Apostol family, Danlag family, Ograboy, Gikang Junior, Guadalquivir sa Malanga, Sibugay. Kuya, mangutana, unta kung sa maing itambal sa pasmo sa kusog. Si Grace Deni, Kuya Carls. Pag-aray, Kuya sa Kumbana, si Atan Tulido, Gikan kay Jinjin Binyabon. Idol, pag-aray ko ako mga igsoon o mga silingan, pag-aray si Agnes, taga Sibutad sa Buanga del Norte. Kuya Carls, palagi kaming nagpaminaw dili sa dato sa Widi, Magay Nanaw. Pag-shoutout mo kay Jimmy Mindahaw, my wife, si Ari Sindangan sa Buanga del Norte. Garay ko ako bilang asawa si Alma Sipida, anak nga si Annalyn Sipida Dias Kugman, Cagayan de Oro. Nagpag-aray iyang bana nga si Dante Sipida, salamat. Emo galimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
6: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapa Rizal, Subodin Norte.
4: Sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
6: Pagsugod naman, ikanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, nang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, sus, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan din, pag humanad to, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din, di, pagpukaw na, di yung mga mata, dugay, kahing mata din, nakuratan ko kay nga naman yung bata, nga naman, naman hinuning mata na, pero magnaigo, dugay, kaya sa kuan, babaitamins ko, mas epektibo dyan ning kuwan kaning Vitron Drops. Anak ko ba na lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins na ko lagi ha tura ni ikuwa na tura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon dyan nagupat ka bulan sinangka na timbal siya og kuwan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung nga sus balig hindi ning Vitron nindot dyan siya epekto dyan.
0: Una, no? Ang Vitron Drops, ang Vitron Syrup, may po ni sa mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak, bugos klase, Vitron Syrup, painom 2 to 12 years old. Yung mga anak, eskwela, di ka mao sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron Syrup.
4: Ma, mangutana ko, anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
5: Ay, magkumbulsyon siya, sir. Magkumbulsyon siya og alauna. Mabalik siya og kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Di ko katulog.
4: Unya, imong, gipatuman ni mo anang Vitron Syrup.
5: Oo. Palit na po ko, so inom na po siya karon sir. Okay na ba po, sir?
4: Okay na kayo ang iyahang lawas.
5: Ang tulog, yung pagkaon, sir, iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, naraman man siya rin, sir. O, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
4: Sige. Kinsa ganit eh?
5: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield Sanito, Bugay.
0: Nana, kanindot ang Vitron Syrup, hasta ang Vitron Tablet, dindot po. Ito mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog-lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So Vitron Tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
7: Ako si Conching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet nga nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsoon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan na akong testimony ako. Doon lang ha, wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos ka ng ano gani, ka ng usahay gani, usahay magsakit akong ulo. Anong wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins, manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Cards na mao ang Bitron tablet, nitisin yung kong inom. Nitisin yung kong, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Lima pa lang kastab ang akong nainom. Kaisa lang ganun si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone, uga asa, dahalago na ako nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet. Indot na kaayo, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang kanang kulang gudaw ka ng pagkaon na ginakaon sa yung walay vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablet. Promise na ko sa inyo ha, dilidyod mo magmahay.
0: Ingon na kanindot ang Vitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Garay ko tanang worker sa Ribisco, labi na ni Kuya Arnold Bundisto. Mainit og sa guard na mo nga si Kuya Tuti og si Baroy. Garay Lin Pitogo sa Purok Orchids, Barinaot, San Roque, Iligan City. Kuya Carl, sa Tumbles tao nga patulon na among guhi produkto sa RSB para anang patol. Paliwag ang tubag, Kuya Carl, kayo mo pali makatabang utang iskwalin, pero ano mo tayo stakson? Pag-aray ko akong mamag, papa, akong lula. Nagpag-aray si John Mark Pairat Disipulo. Pag-aray na ko akong asawa, si Nali. Pag-aray yang bana, si Alan Tagab. Salamat kay nimo, Kuya Carl. Shout-out lang, Papa Kuya Cars, user sa inyong haplas kay Papa Tito Masanggids. Garay ko ni Marimar, nga busy sa iyang mga anak, Sheila di ay sa Plaridel. God bless you. Minaw na po sa imong programa sa Barangay Tuburan. Pag-aray na ikod sa mga Kaipang family. Di sa Tuburan, o sa akong crush kasi Jinky Mata from Dudong. Pag-aray ko lang ang Kubita, Sabrini Intoy, Bautista, Lucy Silis, Bermudis kag Marcelino family dere sa Purok Selva, Tibao, Mlang, Always Kid, Gapamati, sa tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa, Kuya, si Rick Rick Marcelino dere. Katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema, ano eh? No? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na, sorry ha, kay waman po taan ng sakita, God. No? Kaloy sa Ginoo, wala ta na o wala ta na ngandoy anak, no? Pero kung naa ka ng Almoranas, mugamit ka og Huwander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton, ha? Kanang ato ang produkto nga Huwander Hemo Aid. Mao nang gamiton imong produkto. Kay nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga Hemo Aid. Nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huwander Hemo Aid, pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga, di pa kay grabbing Almoranas ba? Gamitin na og Huwander Hemo Aid. Ha? Mauna'y makatabang anak. Maniya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Huwander Cardio Care. Pag-inom og Huwander Cardio Care, basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huwander Cardio Care. Di ba? Ano magunagun? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, no, eh. Pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+, ba? Mama na nga tong vitamin C nga mutabang, na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaan ako na sa Parmasya at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napoy syrup, anak, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani may drops, anak, para sa mga bago na tao taman 1 year old. ay drops na ka ng Wonder C Plus, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Unya katupo nga atong mga kaigsuunan nga mahilig og kape, unya mutaas ang sugar og magkape, acidity mutaas, no? Oh, ang kutukuto ni mo hapdos mo nang mugamit kag Wonder Herbal Coffee. Anay gamiton nimo kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kay na atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Taray Kuya Cars diri sa Isla Nova. Magsaysay malay-balay nilang Junjun James Inday Adong Bantoy Bibi Phoebe. Aya og iyan. Greetings coming from Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Garay ko tanang naminaw studling sa mga garay sa Buyugan. Garay si Milda Puroktris. Salamat Kuya. Taray ko si Papa Ruri og ni Mama ni Manang Ningning og iyang bana si Merlito. Ang mga anak og sa kumbaguang si Ronald kana lang si Justin Denidre sa Tugawi Dawin. Garay ko sa Flores Family, Lidisma Family, Narsing Simila, Los Villorijo, J.R. Flores, Michelle Comiques, Flores, Ronel Traya, Naris Flor, o Angelica from Little Lidisma sa Kibatang, Don Carlos. Garay ko nilang Princess May Sopieza, Analin Oralio, Bibing Saligomba, Dinsing Family, Kabiguna Family, Samun Family, og Abaw Family, gikan ni Big Big Kanoy sa Lawa Viewon, Gandingan, Pangantukan. Garay ko kina Norman, Girik, Phil Dave, Rain sa Sambuanga City, kay Luz, Tidi Martinez, Bibs Ili, Gracias Kuya Cards, from Rose Island, Garden City of Samal. Garay ko akong manay, Firi Cordero, naminaw si Muntudling sa mga garay. Garay ko ni Maki Villacorta de Abro 5, Maanas, Medina, Misamis Oriental, from Kring Kring sa Kabadbaran. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much, mga pinalangan, digpaminaw atong hatagag pagtagad. Entry ni Pinadang Herminia Culipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan de Sur. Sadaman og damgulang, ato ning hatagan o kinabuhi. Sa kagabi mingaw og walay timik, gikuyugan sa matahom nga bulan ug ang langit matahom nga way sanglit. Ang huyuhoy sa hangin nagpadpad kanako sa kapunaw-punawan. Aromabati ko ang gugmang walay kasayuran. Sa nahinanok kong katulugon adunay tingog nga akong nabatian. Hinay og madasigon ang nabati sa akong dalungan. Hinay ko pagbuka ang katulugon kong mga mata. Nakita ko ang matahom nga binuhat sama sa usa ka diusa. Gigakos ko siya hugot sa akong mga bukton. Gisauan na mo ang katami sa himaya nga mabulukon. Walay makatumba sa kalipay nga akong gibati ni adtong gabiuna. Sama ako sa gibayaw sa kaitasan sa gugmang walay sama. Malipayon kaming naglakaw padung sa baybayon. Naglingkod kami sa dakong bato, nagsundong sa mga balod nga naglumba nga malipayon. Kalapad sa wanang sa kadagatan, lisama sa akong kasing-kasing labihan kapitos, gitamay o giyamiran. Wala madugay, nagiyahay kami pauli, o ako midiritso sa akong balay. Ipauli ako aron muhigda o makapahulay. Sa pagtikang nako sa gubaon na kong hagdanan, nalusno kini og naguba. Nahagba ako sa yuta o pagbuka ko sa akong mga mata, diha de ako sa akong balay naghita. Labihan akong kurata na wa ako sa akong kaugalingon, kahit akong nibangon o sa tubig miinom. Nagdamgo lang di ako sa kalipay nga akong naangkon. Aron ba lamang katambalan ang giandom kong kalipay nga kalibutan? Bisan sa katilingban ako gibiaybi ay istanan, tungod ba kay gipakatao nga usa ka inano, ipanghimaraot sa uban, ug ang panagway halos dili madibuho. Panaduna ako'y kasing-kasing buutan ug manumo. Kayadtong gabiuna nakaingon ko gatong kalipay tinuod ang tanan, sama ako niya giduyan sa kalangitan. Pagkatamis di ay matiyon kon kagabiun adunay katapad sa higdaanan. Panpakyas ako kay sadaman ug damgulang mahitabo ang tanan. Entry ni Herminia B. Calipano, Sitio Ferdinand, Kauswagan, Lorito, Agusan del Sur. sa daman ug damgo lang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, uniya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon kayo, namang kuya oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. La una, 33.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kad maayong adlong Lunes ka na atong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 7, 2026. Like, suwat ang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Joseph. Stand by Joseph alang sa imong suwat. Of course, bro, to us.

Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Sopri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon, NAS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong standby, alas sa sumatambong atong paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun, Sensor Lee, Ate Arlene.

miabot og pila ka tuig ko sa kompanya ate. Giayo na akong akong performance sa trabaho kay kung nindot ang performance na may chance nga i-assign sa laing nasod. Gahinam-hinam ko sa among oportunidad ate. Apan, wag yun gitugod sa panahon kay nagkasakit man ko ate. Pila kaadlaw ko nga naglubog. Wala ko sulti si mama kay di ko gusto nga mag-uol siya. Gusto man ako nga magpadayon sa kong trabaho. Apan, wa nagikaya sa kong lawas. Hinungdan sa dihang naulian ko, may resign ko sa kong trabahoan o may pauli ko sa Mindanao para makapahuway. Nakurat si mama sa dihang iya ko nakita. Nganiwang nakaayo ko. Ako silang giignan nga nagsigi kog overtime para lang nga dili sila mabalaka. Pila ra ko ka semana ming pahuway ate og nalanghit ko kang mama. Manimpalad kog Cebu. Ako bangog yun ang una ate. Sayang ang adlaw nga magstandby lang ko. Wa ako'y dawaton nga sweldo. Ilabi na nga ga-eskwela ang ako mga igsuon. Di po dako gusto nga suluhon ni mama ang pag-provide sa among mga kinahanglanon. Tuod man, nakatrabaho ko sa Cebu isip o sa ka-welder ate. Maayo ang dagan sa kong trabaho. Dako kong sweldo, busa, dako ang akong pagpadala nila ni mama. Maayo ang akong performance sa kong trabaho ate. Na-close na ako ang among department head. Kining akong boss ate, bisan unsa na lang ang ihang isugo ka nako. Di po ko mabalibad kay di ko gusto nga masilo siya nako. Nakisama gid ko sa iya ate. Gani usahay ang iyang mga isugo nako, dili na labot sa akong trabaho. Mga personal na nga mga butang. Isa na niini ang iyang paghangyo nako. Nasa ila ko niya papuyon kay para daw naa sila'y masugo-sugo sa iyang asawa. Para po daw na ikauban ang iyang asawa kung naa siya'y out of town ng mga seminars o trabahoon. Ako po kay maulaw mang kumubalibad, misugot ko ate. Giunahon na po na ko nga makasave ko kay libre naman sa balay o kaon. Naay advantage ka na ko. Dali ra na ko nasuod ang iyang asawa kay butan kini ngari ka nako ATR.

sa sinugdanan maayo kaayo ang among relasyon. Apan sa nagkadugay lahi na kaayo ang tinagdan sa akong boss nga rikan ako. Kalit lang siyang masuko nga wa mang kuysa, ate. Ako na lamang nasayran. Nagselos siya kanako. Para dili mo dako ang problema. Nalanggit na lamang ko dilang duha sa iyang asawa. Mupahawa na ko silang balay. Apan, nagpadayon gihapon ang kasuko sa among department head, ate. Gani kanunay nga delayed ang akong sweldo. Giantos na lang gid nako kay gapanghinayang ko sa akong sweldo. Pero toxic na gid kaayo ang among workplace, ate. Sa kadlaw, nakadawat kong tawag ikan sa akong manghod nga nagsakit daw si mama. Nabalaka ko pag-ayo, ate, o kini ang hinungdan. Nakadesisyon ko nga ma-resign sa akong itrabahuan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon. O ako'y swerte sa akong trabaho. Apan, ate, habi mo, sawa pa ko nakalakaw. Natingala ko kay nakiksulti ka nako ang asawa sa among head, ate. Iya kong giignan. Iya kong tabangan sa mga galastuhon ni mama. Iya ko nung withdrawon ang iyang tanang savings. Mauban ko na siya nako. Magnegosyo ko nami. Nakurat ko, ate. Naglibog ko. Hapanatiyar. Na-realize na ako. Nagselos na ang among head. Tingali, tungod sa gipakita sa iyang kapikas. Mahinungdan, ate. Nakusa ko nga may balibat. Dili na ko kaya. Basig magubot ang akong kinabuhi. Pila ramay sugilanon, ate. Nakauli ko, dala ang gamay na akong hinipusan sa akong pagpanarbaho. Dakong akong pasalamat nga naulian si mama sa embalatian. Wala ko nibalik sa pagpanarbaho, ate. Nagnegosyo na lamang ko ginagmay. Sa pagkakaroon, Ate R, duha na sa akong mga manghod ang nakagraduate o college o pariho na ng mga public school teachers. Isa na lang ang wapa makahuman. Proud kayo ko sa akong mga igsuon. Ilabi na kang mama. Kahit tungod kaniya, nagbunga ang iyang mga pagpaningkamot. Bisan sa kapitus, bisan sa mga problema na amo na agian. Maukini ang kasinatian sa kinabuhi. Palihog ko sa pagtugtog sa awit ka naguluhan. Maghintay ka lamang. Sincerely yours, Joseph.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na nangutana kung kasi akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nan's and UA na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule og UA Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kad niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

salamat kani mo, Joseph. Sa imo papadangat, imo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Sa'yo siya nga nasabak sa responsibilidad. Ug nga, isa sa ako na-appreciate is kana bang dili niya kayang tanawon isip kabagwangan nga mag-inusara yung mama sa pagpaningkamot para sa'ya maigsuon. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

0: Ate Armay, tawag yun si Joseph. Kay wala niya sa kiyang panahon. Sa gi-offer kaniya sa asawa sa yahang boss. Ayan. From Chris of Puroxiati, Tangnan, Panglao, Bohol. Ate R, para sa Lord Sender. Panahon na po't nga tagaan niyag time yung kaugalingon. Kaya nakalampos na iha mga manghod. Siya na po't Ate R, hatagan niyag chance yung kaugalingon nga magmalipayon. Pinaagi sa kapika sa kinabuhi. Mm-hmm. From Eden of Santa Filomena, Alegria, Cebu. TR, sakto gyud. Siya ang angayan nga mutabang sa iyang mama kay siya ang kamagwangan. Buutan siya nga pagkaanak. Og swerte po siya sa ginikanan ate. May of San Miguel, Bakong, Negros Oriental. Ate R, basta buutan ang ginikanan, sagad po buutan ang mga anak. Kay unsay makita sa mga anak sa langginikanan mo, isagad nga lang sundon ate. From Ed of Ginsularan, Duwero, Bohol. Ate R, luoy kaayo ang usa ka tawo nga walay kalaban-laban hunosag kinabuhi. Relate ko sa imong gibasa nga suwat ate kay mo po din hitabo sa kong papa. Until now ate wa gid ma-serve ang justice. Apan na may Ginoo nga nagtan-aw sa langit ate. Siya na lang ang mobalos para kanamo. From Annie of Maninihon, Bayawan City. Well, daghan mo ang tatang mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melion Bonanza. Kinsa ka ha ang mamahimong mananaog karon sa atong 25,000 pesos.
1: Hindi kita
0: to Maria Cielo B. Labrador of Mabinay Mayapusi, Mabinay Negros Oriental, Edgardo Otara of Tabaco Street, Cugon, Tagbilaran City, Bohol, Caridad Cadalin of Lumbangan, Mabinay Negros, Kela Lapi of Mabinay Negros Oriental, Leon O. Aklan Sr. of Canupa, Hagna, Bohol, Rochelle M. Ninial of Barangay Kauswagan, Manhuyod, Negros, Rosalie P. Tumalon of Purukdos, Dawis, Bohol, Julieta M. Caspe of Puruksais, Talisay City, Cebu, Edeta B. Galesha of Carcar City, Cebu, Nelson R. Ampolicchio, Oporok 1, Bayawan City, Lilibetti Narido, Oporok 5, Chiato, Negros Oriental, Maricel A. Tablada, Oporok 8, Poblacion, Liliuan, Southern Leyte, Estela M. Abanes, Oporok 7, San Juan, Siquijor, Jocelyn D. Bahian, Oporok 3, Bago City, Negros Occidental, Antonio B. Kinabon, of Larina, Siquijor, Mariano T. Soriano, Oporok 6, Sinubaan, Negros Occidental, Rosemary C. Amparo, Oporok 1, Toledo City, Cebu, Devina P. Gaboya, Oporok 5, Ubay, Bohol. Melinda S. Canoy, Oporok 2, Hagna, Bohol, Arnolfo R. Siniza of Tanay City, Negros, Lourdes T. Palmes of Ayungo, Negros Oriental, Victoria M. Lozero, Oporok 3, Ormoc City, Leyte, Ferdinand A. Macapili, Oporok 9, Danao City, Cebu, Rolando Kagapi, Oporok 6, Albuera, Leyte, Rachel B. Sumalino, Oporok 1, Enrique Villanueva, Siquijor, Maritia C. Humauas of Oporok 4, Kabangkalan City, Negros Occidental, Gloria A. De Los Reyes, Oporok 8, Maria Siquijor. Ayan, okay. Ato nang tuyo ko na ato tambiolo, kinsa ka ang swerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Congratulations sa Mega Man Capsule o Mega Man Coffee User. Tagatisa Labangon, Cebu City. With product code number MCO F26-3748-8MX o MCOF 26-3743-2DL. Congratulations, Anthony E. Oraterta Office Labango Cebu City, ikaw ang ating winner, 25,000 pesos. Congratulations!
2: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Husband ko, Anthony Iraterta of Tista Labango, Cebu City. Ikaw ang ating winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Yoid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Yoid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Yoid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Yoid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag bati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang buko sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati R. and Doc John, ngalong dili ko makatulog, bisa nung sa una kong piyong, akong mga mata dili gyud. O piyong, tuig na sukad nga na-admit ko ang finding na ko hyperthyroidism. Naginom ko og Tapdin. Naulian na daw ko, matod pa sa doktor kay nagpa T4 test ko sa akong dugo baba naman. Apan nga nun dili man ko katulog 1 week na ni nga akong gibati. Tambagi ko si Inday ni taga Pagadian. Ayan.
1: Okay mga kanans, no? Kung tanaw na to sa imuang medical history na akay hyperthyroidism. If you say hyperthyroidism mga kanans, no? Too much yung iodine content na ginaproduce sa imuang lawas. If you say hyperthyroidism, everything sa imuang lawas is pas-pas. Aggressive kumbaga.
0: Okay.
1: Pati yung stress hormones medyo taas siya. So for the past few years mga kanans, naanad ang imong lawas na medyo aggressive. So ang imuhang pangutok po mga kanans, no, is paspas po siya kay aggressiveness man mga kanans. So meaning to say, parang dili makapuyo ang imuhang huna-huna. So parang dili ka makarelax. Daghan ka ginahuna-huna, kumbaga. So ang imuhang lawas karon is nag-a-adjust pa siya. Yes, nakita na sa imuhang laboratory na nibalik na sa normal ang imuhang thyroid test. Pero yung system ni mo na kumbaga wala pa siya ka-adapt sa bag-o, di ba? Ang iyang na-adapt ka tong dati na naakay problema sa imuhang thyroid. So karon kumbaga imong lawas is tagaan na to panahon na maka-adjust na pod siya. Then sometimes pod mga kanans, no, resulta pod siya sa overstress. Sometimes resulta pod siya if naatay mga medication na ginainom. Then sometimes resulta pod siya if naatay mga pagkaon or mga ilim nun na too much caffeine or too much sugar mga kanans. So makini yung mga factors na maka-influence nga, no, maglisod kita o katulog sa gabi. Of course, stress, problema sa pamilya or unsa man ang klase na problema, number one po na siya na makakontribute nga nung nagkakaroon ng insomnia ang usa ka tao mga kanans. Unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Cleansing. Diba? I-cleansing na to yung system nimo. Aron, ang imong lawas, dali siya makarecover. So unsa ba ang pamaagi sa pag-cleansing? Pwede ka makaana sa ato ang wellness center, pwede ka maka-avail sa atong activated charcoal. Pwede ka siya imnon 2 times a day, alas 5 sa buntag o alas 5 sa hapon.
0: Okay.
1: Or pwede po ang Nan's Corn Coffee kung wala mo'y activated charcoal. Yung Nan's Corn Coffee, bungkagon mo sa iyang tibag. Ang usag yun, katibag, bungkagon mo, itimplahon ni mo. Imna kinisiya 2 times a day, buntag o hapon.
0: Okay.
1: And then, sabayan nato sa pag-inom. Sa
0: so, bungkagon yun siya, Doc?
1: Yep.
0: Dili lang i-agi lang o tibag?
1: Yep. Kaya ano man siya, cleansing man ang ato ang purposes yun na. Kumbaga, limpyohanan yun siya mga kanans.
0: Okay, para maapil ng inom ang receive you anto.
1: Okay, para ano gid siya ba na yung mga hugaw, mga toxins sa sulod ang lawas, mabungkag yun siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. And then UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. Then as much as possible, ang water intake na to mga kanans, 2.5 liter per day mga kanans. Importante yung water. Kaya yung water siya ang mutabang para maipagawas na ang mga hugaw o mga toxin.
0: Okay.
1: Kaya lisod makaayo kung ginagmay pa ka o inom o tubig. Kung ginagmay pa kayo sa iyo, pag-inom sa tubig, maglisod pagpagawas kay tungod ang imuang lawas, gina-preserve niya yung water. So yung paglimpyo, makompromise mga kanans. So makini, no, na ginarecommend ako. So I recommend to take 2.5 liters per day mga kanans. And then sa gabi, bago ka matulog, take na pod ka og Nan's Corn Coffee mga kanans. Makatabang kini siya para mas dali maka-adjust ang imuhang panglawas.
0: Actually, no, mo gini pinaka best bet gong himuon. Kung wala kay gibati, pero kinahanglan nimong atimanon imong kaugalingon kay kita man gud sa atong gikaon kada adlaw sa matag adlaw nga makahatag ka stress sa usa ka tawo, kinahanglan gitong mga supplements nga moay ma-maintain sa tong lawas, nga moay makiglaban sa tong lawas. Wala nagdingon nga tungod kay awa kay gibati di nakakinahanglan ng mga supplements, no. If possible, do na kay imnon bisan ako personally ha, isa kay UAID, isa kay Nan's capsule. Kung pwede nimo mamitin everyday, mas better. Basag wa kay gibati, tungod kay protection na din sa imong kaugalingon. Dili lang tungod kay mahadlok ka magka-cancer ka, mahadlok ka magkasakit ka, or unsa imong gibati. nindot kay nga doon kay protection sa imong lawas. And to think ba, kinahanglan pa ba hulaton pa ba nato nga maabot pa sa point nga kita magdialysis, maabot sa point nga kanang nanatay problema sa atong kidney, maabot sa point nga nagka-problema ta sa atong mga kasing-kasing, mm-hmm. Diba? So, nga nung hulaton ta pa man nga kabaon lamang gita nga kita karon panahon na bisag o sa atong kaunon, nagid na siya effect sa atong panglawas. Wa gid nay maligay nga, wa gid tay lusot dihang dapita. So, better nga dili na nato hulaton nga magkasakit pa ta or magkagrabe pa atong balatian. As long as do na kay gi-maintain sa imong lawas, makahatag, makatabang o protection kanimo. So the best kung pwede yan ibuntag o gabi eh, no, ang pag-maintenance, you aid lang ang partner. Kana lang pinaka-importante. Okay. Unless kung usa ka babae, do na problema sa iyang uterus, sa iyang mm-hmm. ovary, dili na kinahanglan ngayon mo pang kalambang dili normal imo menstruation niya, imo lang i-ignore, ilabi na ka lang nag-maintain mo mga pills, no? Kaya naman ay mga residue. So, asam na paingon. Again, wala may kumo kung ato ang pingan atong kaugalingon mag-maintain ta o ga-cervic care. Kaya ka na siya, pinaka the best para sa imong kaugalingon. Cleansing sa usa ka babae, ilabi na sa matres. So, sa mga kababayanan, kinigid ang pinaka-best pod ninyo. And, kung ima magutan aon dok, mm-hmm. kita magutan nga dalas sa tong kaugalingon. Panalitan, ma-feel ni mo nga, uy, dili bang ko makapagawas akong hugaw everyday. So, ikaw na mismo, ayaw i-ignore. Simple lang yung kayo, kung di ka makapagawas yung hugaw everyday, inigmatan ni mo sa buntag, nas, coin coffee.
1: Yes.
0: Ibutang ni mo sa ininit tubig, ihulom ni mo dito, imno ni mo, lamay mo na. And ikagabi, kung gusto ka, pwede man ito ni mong tabunan lang sa imong takluban mm-hmm. sa ni mo ang baso. Pagkagabi, butang na po ni mo ininit tubig, imong gamiton, cleansing na siya. Remember, ayaw hulata nga magkagabi or napatay balatian. Nalagay mga simptomas nga, uy, tanaw ni mo, ako ang pagbawas dili kada adlaw. So, magbuhat na kag-remedy. Iman nang, kaya wag ilay mo amping sa imong kagalingo dili, ikaw ra. So again, kung tanaw ni mo nga ka ng galugos ka nga mag-CR everyday, inom o non-scorn coffee or kung nakay makita nga mga supplements nga maka tubag. Ang point na ko is, kinahanglan everyday magbawas gid ka. Ayaw i-allow nga dili. Again, pwede ka mag-inom non-scorn coffee para nga ma-maintain. And beside, naaman po na siya ay pampatulog nga lami imong tulog sa gabi. So, kalamang good, dako kay nakatabang para sa mga stress nga mga tao. Di ba, Doc?
1: Yes, Atty. Mm. No? Mauni karon sa panahon nato mga kanans, kung makabantay

0: sa sitwasyon. Panalita, nakakaong kag tamis, tingali ng tubig. Tingali ng tubig. Kung kakaong kag mga litsyo, mga tambo, kung wala kay bit-bit nga non-capsule or any diha, hala, inom kahos. I mean, paningkamot yun nga na kay ma, kuan ba, wala man naging ayag kaon na kay, mabito na naningkamot tapos makakaon. O niya, dili, dapat di mo kaunon. Ang ato lang point is, kung makakaong kag daghang kayong tambok, hala, sige, inom, yarok o ahos. Kay makawala na sa pataas sa dugo, that's normal. Or kung dili suka nga butangan imong kahos sala inuno na ditong mga kinahanglan magug ka nga magatiman po si imong kagalingon ay lang nga pasagad nga ah okay rin ay total ko an bitaw ka nang unsa ni manambal ra ko ta magsakit dili kinahanglan nga as early as now atiman imong kagalingon babae delayed ang menstruation kabalo ka nga delayed ka inom na dai cervic care 10 days before menstruation para nga manggawas ang mga hugaw sa sulod. So, I mean, kitang tanan, responsable sa tong kaugalingon. Walay laing tao nga muatiman ni mo kung dili ikaw.
1: Yes, at Arlene. No? And then mga kanans, no, nakita po nato karon na mga panahon din i-compare nato before mga kanans, no, in terms sa ato ang mga pagkaon karon sa una na mga panahon nag-matter sa quantity sa matag pagkaon nato sa mga gulay man or sa prutas. If you see sa iyang quality mga kanans, nindot, maayo ang iyang mga vitamins, nutrients, niyang mga enzymes, kumbaga kargado gid siya. Karon na mga panahon mga kanans, mas daghan yung quantity kumpara sa quality niya mga kanans. If you see quantity mga kanans, no, nidagko na lang ang mga gulay, mga prutas, nidaghan ang ato ang production, pero na-compromise ang quality sa ato ang mga pagkaon in terms sa iyang mga vitamins, nutrients. Unsa ba ang problem ani? Kay tungod sa una, more on organic ang ginabutang gid nila ng mga fertilizer. So yung mga vitamins, nutrients, siksik yun sa una.
0: Okay.
1: Karon, ang itabo karon more on mga artificial na lang siya ba? Diba? Dili nato ikadinay sa mga farmers nato na mubutangin sila og mga abuno kay para mudako ang ilahang tubas mga kanans. Pero take note mga kanans, unsa lang ang vitamins na anaa sa abuno mga kanans kumpara sa mga organic. Moto sa una mga kanans, ang lifespan sa tao, mas tag-as sila og lifespan. Morning mga kanans, no, naging nasigurado nato na matag herbal nato mga kanans, anaa yung quality sa mga produkto.
0: And Doc, kung ato una-unaon ba, Herbs Med Pharma, nanatanan complete Ricardo's na di nakakinala mag-unaon na patungod kay kung mag-isgot kagbalatian like pananglitan, magsugot sa mga bata. Ang mga bata gusto na ito nga magdako nga healthy, magdako nga abtik ang mga, di ba, abtik ang pangunahon na quick, smart. Remind you ko,
1: yes.
0: Every day, actually, dili na siya tambal, pero once nga imo na siyang i-take, I guarantee nga ang mga ingredients ana dako kay ikatabang para sa mga kabataan no nga maging healthy nga maging ligon ano niya labaw sa tanan smart po ang ilang mga pangunahon and kalma. Akong son, ang ihag yung giingon nga ma, actually, si Butch, di ba, kabalo mag-ita nga, composer, singer, daghan kay siya, pero ikaw siya ma, lahigid ang effects ako sa remind show ko, kalma kayo akong huna-huna, bisag unsa ko kabilar, kalma kayo, inala ang remind show ko mix sa nindot, and remind capsule, yun ana ang iyang result. So, ang point is, gika sa bata, no, liniment oil, kabalo man ta nga, kita nga, di magid malikayan nga kita, doon natin mga panuhot, doon natin mga sakit-sakit sa lawa. So, liniment oil, kompleto ta diha. Mapaakan kag alalang mananap, masamad imuhang ingrown or sa mga samad-samad. Liniment oil, di ba? Kung may ngumpag kagdaki problema sa mata, doon natin Nance
1: eye drops.
0: Again, Herbs Med Pharma Corporation, kompleto Ricardo's na. Pampatulog or pampapupo, Nance,
1: Corn coffee.
0: Unya, again, para sa complete gyud nga kanabang supplements para sa mulawas, Nance U-Aid, guwapo nga tandem. Unya, naputi tawa-tawa si. So, ang tawa-tawa si, makatabag yapo na siya nga maka-boss sa imong energy. So, kompleto ang HMPC. Kung magkinahanglan ka kanabatang protection sa mga kagalingon,

0: is kini siya herbal nga makatabang sa paglawas sa tao.
1: Yes, Ate Arlene, no? So balikon ko mga kanans, no? Kung ikaw gini ka na, nakita ni mo na naglilisod sa pag-eskwela ang imuhang anak.
0: Dili makakopak
1: siya sa iyahang pag-study. Kung mag-study man siya, pero nag-mental block. Usa lang ang solusyon mga kanans. Ipaim na siya o remind choco. Ayaw ipaantos ang imong anak sa iyahang pag-eskwela kung anaaram may makahatag o tabang sa iyaha kay para mas nindot o maayo ang resulta sa iyahang mga exam. Kay medyo mas proud ang ginikanan kung makita nila na nagkakaroon ng development achiever ang ilang mga anak. Then of course, sa bata pa lang, nakadevelop na po ang bata o confidence sa iyang kaugalingon. Kay makaingon siya ba na ay kaya kumandi ay kiniramali akong kinahanglan, remind choco mix ramandi ay. Kung ikaw na dalaga na, medyo dili ka makasabay sa imong mga classmate diya, mga kanans. So, basta panahon na mag-inom ka o remind capsule. Basta makita nila ba na, uy, late bloomer man di ay. Diba? So, dagan kayo mga late bloomer mga kanans na late na na-develop ang ilahang memory. Di nakita lang sa iyong mga classmate na sa una, kulilat man, hindi man ikaw maukaroon. Siya naman ang gapanguna. So, muna ito ang gusto mga kanans, no? As early as possible, kinahanglan, ma-activate na ito yung capacity, kumbaga kung unsa yung kaya yun sa matag bata na pwede niya ipagawa sa pag-eskwela na kaya po niya mo sabay.
0: And besides, Doc, ang atong remind that choco para sa mga bata, kuan siya, gawas nga makaboast siya sa energy sa bata, kuan siya, kanang lahi, kalma, unya, lahi gid ang iyang attitude. Lahi ang attitude.
1: Dito nakadindot po dati early noon yung sa Remind Choco Mix. Makatabang manggod siya mga kanans sa pagpa-improve sa height.
0: Yes.
1: Ay, kabalo na biyata ng mga kanans.
0: Yes.
1: So, na medyo naagyod advantage ang naay height mga kanans sa pag-eskwela. Diba?
0: Yes.
1: Dili mang tota gifted mga Pinoy sa height. Pero na ay mga pamaagi.
0: Lahit na karoon panahon na. Tingala ka, magginikanan po to at ang mga anak tag-aso.
1: Diba? Yung na, asa ba nangliwat na ni? Kagagmay man sa ilang magginikanan.
0: Lahit na roon panahon na. Doon na natin mga supplements na makatabang ana.
1: Yes.
0: And so, karoon ako niya ang atong Megaman capsule and ato ang Megaman gold coffee. Dili lang na siya tungod kay, it's about, kanabang, lambing-lambing. Daghan na tabangan nga mga problema sa prostate. Daghan na tabangan usab nga mga luya na, 'di ba? Mura naghimo na nilang vitamin. Actually, ang Megaman, pwede na yung himong regular vitamin po sa mga lalaki.
1: Yes, Ate Arlene. Yes. Kumbaga, ang Megaman Herba Capsule, mga kamananis, no? Pang-endurance siya. Na, ano ba, nabisan na anatay edad-edad, kaya natin mo sabay sa mga batanon.
0: Correct.
1: Iba kayo sa una ba ya, kung patrabaho ng mga batanon, sila lang nakalahote ang wana, ang tiguang, wana, tuan na to. Nagpa-hinuktok na, kay
0: correct.
1: Giluyahan na.
0: Correct.
1: Yung mga batanon talaga, sila na lang mo adjust na unsa-unsa naman, tiguang naman na. Pero dili na sa mga kanans no na maunang mahimong rason kay tungod na anatay edad, kay sa una, daghan na mas taas pag edad, pero grabe man yung endurance. Grabe man yung resistant nila. Pero kini sa mga kanans tungod sa quality sa ilahang mga pagkaon. Para masigurado na anaa kitay mga quality ng mga food supplement sa mga kalalakihan na kung ikaw nakabantay ka, luya na ang imuhang tuhod, luya na ang imuhang kusog, di ka na makasabay. Panahon na mo inom og Megaman Herbal Capsule. Kaya ka na siya. Sigurado gyud na bisan magagsabayanay pa mo sa batanon, makaingon na sila na murag, basin sila pa ang tiguang.
0: Anyway, again, usbo na to, ang Earthmed Pharma Corporations, 25 years na karon tugiga. Dili ta maabot ngini ka kadugay do kung ato mga product dili epektibo. Dili ta maabot ini kung ang ato mga product walay mga natabangan because sa ka-effective sa mga products sa Herbsmed and daghan mga natabangan o sa mga ano yung mga balatian. Mag-celebrate na ito sa ito ika 2050 year this year sa 2026. So, yun ana ang ato ang Herbsmed Pharma. Again, ang ato mga product kompleto ricados na wala kay angay hunahunaon ba? Kumbaga, naana din hitanan. Ang imong gikinahanglan naana din hitanan. So, ikaw mismo sa imong kagalingon, kung gusto ka nga kanabang askil, kanunay nga maayong imong panglawas, ati man na. di man na imong kaugalingon, kay mo na yung pinaka-best gyud para sa matag-usa. Ikaw ang mag-ambes mong kaugalingon, kung unsay mga kakulangon, ikaw lang mag-itagpagi sa imong kaugalingon. I mean, di na kinahanglan nga hulaton pa nimo, balik-balik ko na ko, di na nimo kinahanglan nga hulaton pa nimo, nga doon na kayo magsakit pa ka, nga mag-grabe mong balate, nahiya pa ka nga, ay, may pinag-maintain na lang ko yun eh. Di ba? At least, everyday, kabalo ka nga, bisay nagkakaon ka, bisag unsa, at least, nakaprotection sa imong lawas.
1: Yes, Atty. Kung nagaduda ka na naa kay sakit sa kasing-kasing, naa kay problema sa cholesterol, inom og non-serva capsule, 2 capsule every day. Kung nagduda ka na naa kay problema sa imong kidney, kay isog permanente imong ihi, amso paayo siya.
0: Beer, magdagbula ba nga, murag color, usa ba?
1: Din gasakit permanente imong batang, din dali kaluyahan, or hugaw ang imong dugo, or hugaw ang imong kidney, inom na og UID herba capsule, 2 capsule every day. Kung ikaw na babae, makabantay ka na dali na kaluyahan, nagkakaroon ka ng dyspnea, na nagkakaroon ka ng menopausal syndrome, nagkakaroon ka ng mood swing mga kanans, hot flashes, take Cervicare Brown Herba Capsule.
0: Yes.
1: 2 capsule matag gabi mga kanans.
0: Yes.
1: Kung ikaw makabantay, nagsigig puy-puy, hawoy, banhod ang imuhang lawas mga kanans, lalo na pagbugna ang panahon, dali lang mawadan o kusog, take non-serva capsule, 2 capsule para maatiman ang imuhang mga kaugatan o ang imuhang nerves. Kung makabantay ka, luya na imong pangunauna, dali na ka makalimot, nagkakaroon ka na ng, kumbaga, nagkakaroon ng mental block mga kanans, take Remind capsule, 2 capsule every day mga kanans.
0: Yes.
1: Makita nimo yung difference mga kanans. When the time mag-start ka na mo inom sa ato mga produkto, kay makita nimo yung kaayuhan sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Kung oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, na makainom kita og coffee every morning. Pero pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya'y benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance Capsule o sa UAID Capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mo yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o Nance Capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung Nance Capsule o UAID, dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, ang gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mong gamiton. Pispos din nyo, dres sa kapang, libungan or kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaloy sa Ginoo naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio. oras sa Star Radio. Las 2:51.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala kumustag mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Kurimaw. Welcome na sub diris programang Balong Dagur. Kumusta og maginang otong ta? Ngana amo sa kakondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Lunes ba? Dali aras Lunes. Oh, ang Lunes kay porterang duulas Domingo. Oh, di ba? Pero ang Domingo layo kay Lunes. Wala ay sumpa. Atong tigmo may gala 700 pesos. Gitukod ang Waiporol, napikas ang flood control. Oh, gitukod ang Waiporol, napikas ang flood control. Pabuta atong gandang kuradlawa nga nasadyod ba ka mo mga kurima? Ha? Ang sadyod ba mo? Atong unang lingaw-lingaw, no webe. Pabuta may gala ang duha para makumplito. Magsugod na ta, diristo ang pagpanaguban.

0: Unsan ni siya?
1: Laong akong tubag. Anang imo ang atig mo. Switch na siling fan si Nidoboy. Buano long rambula ni tabil o karni. Sulumora ang siya sa tabil o karni. tabil o karni. Unsan ni siya? Sulu, tabil o karni, sulumora. Unsan ni siya? Kuding-kuding ni mo. Ako ng kuding-kuding. Laong tubag si muting mo kahit taong nagbalsamar. Nidoboy ng Buanoy. Murang akong amigo nga imbalmer ni Slapulapo si Bo. O si Punyo. Ako nang ikontrato da. Buhay mo balsamar na ako kahit yaraman ko ng hinayon. Laong tubag si muting mo kahit nagkaon o nagbudbud. Nagkaon, nagbudbud si Nidoboy. Sa Buanoy, dahil pang tubag, medyo kihan, hulog-hulog singko, deodor. Wa ay pagyagyapon, mga kurimang. Law tubag, anay mutig mo kay hulmahan sa, hulmahan na. Okay, Nidoboy gyapon. Og tubag, tao na nga bungi. Bira-bira nga, kung ako'y kusgan, utgan, ako'y lukdoon.

0: ni mo boy sigra bo ano
1: ay
0: oa ay pagabon lang tubag kay sukol sa saging or sa asaging o gikan daw kang 767 dayon pag-able sa sipar na long Edgardo Otara Buhol Pioto wap aga mo tubag long kanag ismiring huy lakig baji ismiring huy mga yan ha aga long tubag giduso unsa siya giduso ang switch para maable ang suga gikan sa Konsolasyon Cebu long tubag kay unsa ni siya oh sipar na balong Carmina Dagoy Sabang Valencia from Pioto Waay pag-iapo. Wap aga po nagkasagto og tubag. Dayon ba lang tubag kay aga iha og baboy kay pagtugsog sa kutsilya mugawas man ang dugaw. Aga tong kahilak mga baboy. Pagdugsog sa kutsilya.

0: Kumusta man di day? Asa Medellin? Alaw kayo ba lang tubag kay Pakwana nga gipikas? Edi ng Medellin? Cebu? Yotor? Lang tubag imuntik mo kay Kawayan na paplarwan para sibit. Nipa lini ng Laray Tres Buanoy Alaray. Laray Tres Buanoy. Alaw ang tag-ani mo tig mo tubig or baha. Clarita Dagoy Batad San Remigio Cebu. Kumusta mga taga Batad San Remigio Cebu? Yo to. Wa ay pagyapon. Direta may gala sa unang pasiyaw. O, gikan daw may gala kang libong sa Bohol. Kinis balong kay Noktok. May balong.
1: Ay, bay.
0: Sa problema ni mo?
1: Kanang, bay, makaburos ng 69, bay.
0: Sa?
1: Kanang, mag-uyab mo ba mag-69 makaburos na?
0: Ano man?
1: Naglibog ko ba? Nag-69 na namin sa akong uyab. Naburos siya, bay.
0: Pagkaburos na 69. Lipat ka lang. 69 plus 1 para 70. Nagkuhan mi sa kong uya, bay. Nag-usa, 70 minus 1. 70 minus 1. Law tubag kay Gabumba og tubig Carmina Dagui Sagbang Valencia Negros. Kumusta diya sa mga taga Sagbang Valencia Negros? Og balaw ako ang tubag anang imong tigmo kay Kisa Manis 974. Hello pod. How are you? Fine, thank you. Law tubag kay Nagdaro Kabaw Punsing Sanaga. Kumusta diya Punsing? Sa may naga og long akong atubag anang imuhang digmo nagharbis or nagpanit og mani gikan daw kang Bing Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pag paminaw og balong akong tubag anang tigmo nimo. Ang tubag ana longkay nag-start og sakyanan nga starter gikan daw kay iboy sa may Buhol Piotr.

Durnad. Ah, kana iyahan. Siwil-siwil mo itukmod. Ituklod ni mo maabli ang pultahan. Mabigas. Huwag itulod ni mo na malak manuna. Ah, malak manuna itok. Og balong tubag. Nako anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag anak kay switch mong gap. Computer. Uwa ay pagyapon. Og ang tubag long anang digmo. Nag-charge og cellphone. Diya pa nagpatubig sa irrigasyon. Gikan daw kang dyan-dyan sa Bohol. Kamusta mga taga Bohol? Og ang tumaglong button switch. Og gikan daw kang an Sikiho. Kamusta mga taga Sikiho? Mayong pagpaminaw. Og akong tumaglong nagbulkit og interior. Piyuto. Uwa ay pagabo. Wap agabo. Ayun. Ang tumag ana. Sa tigmolong. Pultahan. Ikan daw kang hiner. Bugo. Kumusta?

pagyapunaka. Asak dog tubag. Agung tubaglong. Libro or book. Oh, gikan daw kang Tunyos Buhol. Kumusta mang Buhol Tunyo? Oga, long sipper na sa pitaka. Oh, gikan daw may galag kang Janet Bugo. Wap aga mo. Ay, naabot sa inyo ang kwan. Oh, katong aso daw gikan sa Indonesia. Oh, katong itawag nilag Hayes. Na, gahapon katuo kong naabot na sa amo ang aso gikan sa Indonesia. Ay, nagsunog na maligbasura akong silingan. Amin akong mauna.

Ang tubag, anang tigmo ni mo. Ang tubag, ana lang kay on-off. On-off switch. Gikan daw kang gudo. Bugo. Kumusta niya gudo? Ang sumay, bugo sibo. Long tubag na ko sa imong tigmo kay pag-on sa appliances. Pag-on, ana, pikas imong bulsa sa Bayronos Corriente. Uwa ay pa akong tubag daw bintana. Gikan daw ka asisil may galas buho. Kumusta man mga taga buhon? Og akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Sherbato. Gikan daw abing buhol. Kumusta mang buhol, beg? Murag ka na sa arang Mayo, no? Happy na pong Mayo. September, October, November, December, December.

meter. Piotr. Wa pagyud yapon. Ah, wa pagyapoy nagkasagdugdug.

0: Hello.
1: Computer. Wap aga po, andito may ga last line pang pasiaw. Gikan daw kang sake may gala Cebu. Si Balong, anak ni Henry Tikla, gawata. Gikan sa banyo yung tatay, nagikan naligo, nagtupis, nagdualya. Danghag lagi nahulog. Ay, Balong, nay, dagan o, dagan lang, kinahihala si tatay. Dagan ta, dagan ta.
2: Dagan ko taon, talawanan ni mo na yan. Mas isog pa man si yaya ni mo.
0: Ay, mas isog si yaya na ko. Makigdagan mga kamakitaan na nga si Yaya iya mo nangipaak-paak gahapon. Talawan, mas nanay.

Ay, long tubag na ko anang imong ating mo. Ang tubag ana longkay nagharbis og bungas mais. Ikaduag ligaw-lingaw uno. Ayan, paabutang usa para makompleto ha. Balong tubag na ko ana imong tigmo kay elevator. Pewter. Wa pagyapon mga salingan. Og akong tubaglong sa imong tigmo kay nanghingok ko. Og ikan daw kang Juvie. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og akong tubag balong sa imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Yeah.

Ika, nag-uwa na di ay. Nag-uwa na di ay. Computer. Wa pagigyapon na. Akong tubaglong. Nagpalupad og drone. Gikan daw kang an-an sa buhol. Wa ay pagyapon. Dorito Magalas, Line Bang, Pasiao. Gikan daw kang abed sa buhol. Kinis balong Fort Yer High School. Nangutan na siyang maestra. Kanang ma'am. Kanas a graduation, ma'am? Unsa? Kanas a day graduation? Nga, numutan ako ka? Di ka graduate lang. Pero itong balong, naka-uniform ang basketball. Ihanggat niya yung uyang stiklag, ihanggat niya adto sa gym, tanawang daw siya kay Modulo, adto siya basketball. Iman-himan, sila yung duha nagtanaw. Huwag man siya kay Padulo, gibench man. Muahang akong uyab. Ano man? Iyakong ikuan kay tanaw daw siya yung dula. Anya? Duha man may nagtanaw noon sa dula, kay huwag man siya kay dula, kay gibench man siya. Yun siya kay Modulo siya, nagtanaw rin gihapon. Hello. Hello. Aga, palayo, tasaligan, dari sa toa.

nag add og siya banis saging lean secure wap agabo dong nagdai og diyan sa baboy galit sunon o gikan daw kan Rodel sa Bohol. Musta mga taga Bohol? Musta mga taga Bohol? Akong tubaglong nag asan siya? Naghagot og abaka. Piotr. Wapagid niya po nagdahi og sinina or panapton. Oh, gikan daw kang Mabel. Dumagite. Kumusta man taga Dumagite? Aga pa na yun itong salingan. Long akong tubag si Perg Hapon. Apongs daw ng Kanlaon. Kumusta mga taga Kanlaon? Tubag long pitaka. Jing. Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Computer. Wapagapon, masalingan. Og balong akong tubag anang tigmo ni mo. Ayan. Tubag anak long kay Gunti. Dito may gala sa tuang nasayot baka mo. Nasayod ba mo mga silingan ang animal or hayop nga blue og dila? Oh, talagsa ko na po siya, no? Matod pa din eh, ang animal or manap nga blue og dila, mao kuno may gala ang

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng sahay, ang akong bitin mo, tata, di gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hayag nga gasalitong sa bukika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hayag na sila. So, akong gi-tryad na ang herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano, sir, agayo ko din sa Pulok Do, yes, poblasyon si Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, daliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik na mga kurumang. balik na mga galan. Dari sa ito ang pagpinaguman. Lang akong tubag. Anang imuhang digmo. Ayan. Push button. Onsa man ang push button.

A Rilegi kang damaygal lang kang Joseph, a Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Aga agong tubag lang botones. Piyo to. Eh, abagyod. Ang tubag analong nagpikas og kawayan. Ikan daw kang jing jing sa buhon. Piyo to. Kinumdum ko itong balo, may galang. Sir, ipasii ko, sir, be. Ah, sii na po ka. Ipasii ko ba kay ay? O, di ko naman ipasii. Duha ba yung kakampanye, lakag na ko? O, mo ba? O, pila may sii ni mo? Yismil. Tagaan na yun. Yun, nagbaon sa may galakag ni mo, kampanye ni kampanye na yun. Kuan, kining electric cooperative o water district. Utlan, magkulik ka ba yan, sir? Thank you, si Isra. Ayaw! Ayaw!

0: Balong Tubag, Balong Anang Imong Digmo, ayan, Sherbato, Piyoto, Lansang Longgi, Lansang sa Kawayan, Nabuhak ang Kawayan. Pero ang kanang gamayang lansa, ilansa ni Mus Buwak, kaunor na Mus Buwak. Agong Tubag Balong, Super Computer. Waay pagabon. Katapos ang ibili Miguelas Corimao numero 8, number 8. Kompleto na wate oras masalingan din sa tuwang pagpanaguban. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na kapagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang akong panghimang no maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you, Madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
4: Kining maong bahinumdum, gyatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
9: Mapalit sa mga butika.
12: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga Juan Cunegras, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lain ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko anin inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Go! Gipakusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of kasiklaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Agi.
9: Naunsa ka din, ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck na sad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para an
2: na, ha?
8: Dili, uy. Gikan man ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
8: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
8: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
8: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
8: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

Nakita ko din si Divine Faith doon do sa Noria. Mapuyo ko sa Purok Forbi, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Servi Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Servi Care o sa Nanspada.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside.
6: Maaw.
5: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: No? Yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagan pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto. Ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner. No, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potential nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
8: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nang kabalaka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
9: Let's get ridiculous!
8: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
10: Yes, welcome na usab sa itong programa.
8: Hi.
10: Ang Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia. Magyaw-yaw na punta mga kaudyaka, ha? Oh, shout out ya kaninyong tana. Kaudyaka sa kahanginan. Shout out po sa mga kamulo na uga digamo karong panahon na. Shout out po sa tanan-tanan. Nga mga kanang naadiha karong nag-relax-relax karong panahon na. Huwag naminaw na usab sa itong programang Hudyakas Kahanginan. O muna akong giingon mga kaudyaka kotob. Nga na ay hangin. Anaas Lady Antonia. Hudyakas Kahanginan na kaubas Lady Antonia. Programang gahatag og lingaw o kabusaw sa inyong mga oras. Ay, shout out sa mga gipang lagubo sa ama silang ubo ang radio karong panahuna. Shout out yung kaninyong tanan sa itong mga nanay, mga tatay nga giisa na nila o pagkulintas ang radio. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo og biyahe karon, shout out ya kaninyong tanan mga igsuona na to ha. Ingon man sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta inyong paggamit mga kaudiyaka? O nakagamit na ba mo? O hantod garon? Wag ya po katuod sa mga parmasya. Ay sa ato mga OFW, samping mo kanunay diya ha? Pag-amping na may dinis Pilipinas, bahalag wa namin nakasabot. Kasi di na yun masabtan ang dagang sa Pilipinas. Uyaw na kay karon mga kaudiyaka? Okay, ganilumbaay na og away ang mga politiko. Napikas na noon, dapat di yung ta mapikas mga kaudiyaka. Babahalag kaming mga babae ray pikas. Di, pununta siguro ang kauluhan. Imbis kita magtinabang nga isa ka lahi, isa ka Pilipinas, mag-away ang mga tao tungod sa nailahi ang kipaboran ng mga politiko. Ba? Dapat kung saan man na ito mga kordyaka, lailahi matag prinsipyo, lailahi tag pagtuo, lailahi taog pananaw sa pagpadagan sa gobyerno, nagkagobot, apin mong silingan, wala na mong gitagad. Pero muna giingon, unsa man galing na imong gibuhat diha, unsa man imong pananaw, unsa man imong ginapigan, unsa man imong unahuna nga maayo, ay importante alagaan mo ang sarili mo. Okay, kung na'y makigdebate sa imo, minus imong panguna-una, magiging natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, madipinsahan imo imong kaugalingon. Oh, puyaw na rin ba kay karon kay kaminusan na taas mga taong kapabright-bright. Mabitatang na atay, gitawag ng memo smart capsule. Oh, okay, lain na kay karon mga kaudyaka. Once bitaw nga, ang ilang una-una sa imo bugo mga kaudyaka, kaminusan na ka. Sugo-sugoon na lang kagpalit og eyes. Sugo-sugoon na lang kag ato sa dito. Ikaw ra ani, pangugas sa plato niya. Loy, ay! Munang dapat mga kaudyaka, nga abtik ya punta. Kung sa magaling istoryahan diya sa inyo mga silingan, dili bahin sa chismis, bahin sa panggobyerno, na kay ikatubag, na kay iambag. No! Ay, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Ang naman tayong numero, ang 0997-765-9923. Paudyaka sa kahanginan! O kani, para ni sa inyo. Mubalik na po, Lady Antonia! Paudyaka sa kahanginan! Ah!

0: Atay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gusto nimo nga buksan mo ang iyohang memorya. Oh, niya gusto ka nga di ka makalimot og dali. Natay Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni kay basi mag-apply kag trabaho mga kaudyaka ba? Oh, mag-apply kag trabaho niya mo ang interviewer nga kung ako akang dawaton. Unsa may matabang nimo sa kampanya? Unsa may tubag nimo mga kaudyaka kung mag-apply ka dito sa usa ka kampanya? Unya pangutanon din ka mga kaudyaka. Oh, unsa may imong buhaton kung unsa may imong buhaton kung dawaton ka sa kampanya? Unya ikaw kay walang kaalam-alam ba? Kung ako akang dawaton, sir, unsa may matabang sa kumpanya? Mutubag din ka nga, tinabangay, nagunta din rin mamoy, liso, po nakuha ta ng trabaho, tinabangay, nagunta mamoy. Kuha pa gani ka gi-hire, football ka na. Dapat natay good memory, mga kaudyaka, natay sakto nga panguna-una, saktos pagtubag. Okay, ang tao, bitaw, masuta, biya kung sa'y pamatasan, daway sa'n mo istorya, mga kaudyaka ba? Daway manubag ba? daway mo kuan sa imo, mo reply sa imo ha. Pakita gyud pud atong batasan sa usa ka tawo. Samot nagikan sa iyang unahuna, iyang masulti sa iyang baba. Muna siya nga natin gitawag Memo Smart Capsule. Para gusto ninyo bitaw nga kana bitaw matingala ka kahinay kay imong pag recalls impormasyon. Okay. Unsa ganitong nakoy ingon ni mo Brad pero nakalimot man ko ugma na lang. Brad, ganang kuan Brad ba? Ganang ugma na lang Brad, nalimot ko. Kailangan yun nga abtik atong memory. Okay, kanibitaw nga gitawag nga Memo Smart Capsule. Dako kay siyang tabang kay pagpaligod sa imong memorya, pagpataas sa focus o concentration. Suporta sa brain function, pagpakunod sa stress tungod sa kalimot. O pagtabang sa overall brain health. Ang Memo Smart Capsule, makahatag sa maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. Shoutout Langs Kituray, Jess Barangay 10, Reyes Mancera, Luella Papaya Perez, shoutout Marlo Babati. Ma'am Tonya, Zorilia, Ma'am Pasta Martinez, Ate Jane, og Lady Antonio, salamat Marilo, di ay ni Ipoy-Ipoy, haha. Kung saan na kaya kung naingon ba nga ni haha man siya? Ayun naman ni Jerry Pabating, Ansis, Conchita Iting, maulian na imong sipon og ang your good health. Dapat ang itawag Memo Smart Syrup. Ang atong mga anak, ato pong tagaan og kanang sustansya mga kaudyaka. Dapat dili lang mga ginikanan ang bright appeal ang mga anak. Okay, kanang inyong mga anak lagi, sige, kaingon ko pa mataga adlaw. Muna'y mulingkod sa Senado pohon. Wa ka kabalo. Wa ka kabalo sa dagan sa pangutok sa tong anak mga kaudyaka. Mintra sayo pa, paimna na ninyong Memo Smart Syrup. Okay, wa ka kabalo nga siya'y Senate President pohon. Siya'y majority leader. O siya ba kay media nga kabalo siya ba nga unsay fake news ug dili? Ang kanang mga bata nga nasa inyong kiliran karon ante, mga angkol. Munay muhulma sa nasod nato pohon. Munang tagaan na ginato na siya kuan mga kaudyaka sustansya. Ang ilang utok sa bata pa lang kabalo na kaayo mo recalls mga impormasyon nga dapat matunaan. Muna siya nga Memo Smart. Ulo sa Lintari, akong mama nga gwapa, liwat ni Antonia. Shoutout dyan sa Humilsite, Barangay 9 ha. Shoutout dyan kaninyo. Ang kaning Memo Smart na sirap mga kaudyaka, makatabang kini aron mas dali makasabot o makarecall sa gitunan ang inyong mga anak. O niya nindot kayo kay para maayong performance sa ilang klase. Apektado ba ito mga ginikanan ba? Kung gipatawag lang ta sa itong teacher sa imong anak mga kaudyaka kay Mrs. Bisan unsa tudlo na ko ani imong anak di lagi kasabot. Ikaw din mo reklamo. Mamay sa paginana nga di kasabot akong anak mamoy. Gipa eskwela lagi na ako kay di kasabot sa balay. Unya karon nga dire na siguro di gi aboy kasabot. Mrs. Ang ako lang nga tagaan po ninyo og suporta inyong anak. Dili lang ninyo i-rely diri sa kuan sa eskwelahan. O sa lugar, ma'am? O sa lugar, pulos ninyo ng eskwelahan mo na ganin ni ma'am nga nako. Mrs., nakasabot ba ka, Mrs.? Kaya akong pasabot po. Wako kasabot! Liwat ko sa kong anak! How much is Memo Smart Capsule? O diba, nangutana kaya ngunaw na nga, halalagi Antonia ba? Ako sa ni paganaon akong utok, oy di abi ay dara na ta, di na tapoy wa na tay karapatan nga tagaan na itong gigayon ang atong utok nga makarecall pas mga impormasyon sa unang panahon. O muna siya nga mag-memo smart capsule ta, 20 pesos per capsule. 20 ra ha? Pila man da inyo ang kanang nakay 20 pesos karon sa imong bulsa. Unsay imong unahuna nga gamitan na ng 20? Ha, unsay gamitan ni mo? Palit mo sigarilyo para imong baga mo. Musamot o kaasinso. Sabag. O ba diba mga kaudyaka? 20 pesos ra ang Memo Smart Capsule. Unya, 200 pesos per botilya ang Memo Smart Syrup. Joke time! Kaninga joke gikan ni Teresita Lumbay sa Dinagat Islands. Wow! Sana all na may pamuna mo diya. Amin narami diri. Wala mi Dinagat Islands. Ang amuara kay kuan ka ng Dagatunon. Dagatunon. Kung magbiyahe kay Dagatunon ba mo kasukahon. O sa kuno ka adlaw ni Ana mga kaudyaka. Na ako na yung magtiayon. Ang magtiayon mga kaudyaka, usa ka Chinese ang lalaki, unya Pinay ang babae. Chinese ang lalaki, Pinay ang babae. Unya kay kaning Chinese mga kaudyaka kay kuan unsay tawag anak kanang nagluya naman ng Chinese. Oh, nagluya man ang Chinese mga kaudyaka. Muabot gets punto. Oh, nga may higda gid ang Chinese. Ay samtang in town nagluya ang Chinese mga kaudyaka. Ingon in town Chinese iyang asawa. Ako lapit na patay. Lapit na kamamatay. Ay, loves! Ay, pag-ana, loves! Hindi na nako kaya. Ay, pag-ana, lagi loves! Hoy, mangutahan na ako sa imo. Mientras wala pa kumawa ng kalibutan. O sa mga labs? Hey, mientras wa pa kumawa ng kalibutan. Ikaw, tug ang tinood. Saan sa mga labs? Ikaw, magtug ang tinood. Kinsa may amahan, anang kinamanghura nato. O sa labs? Hey, tubaga ng akong pangutan ha. Hapit na na ba kumawa ng kalibutan? May lang magtugan kas tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamangura nato nga perte man ang pangita. Ikumpara sa unom kaigsoon. Hoy, tubag ako! Nahadlok og tubag ang babae. Tubag ako! Kay kung di ko ni mo tubagon, di ginako ibalhin akong hari-arian sa imo. Akong hari-arian, di ginako ibalhin sa imo. Kanang lab! Ayaw lab! Pagtugan na lang yun tinood. Kinsa man ang amahan, anang kinamanghura nato nga perte man ang pangita ikumpara sa unong na kaanak nato.
1: Tug-anan talaga lang ka sa tinuod, labs.
0: Oh, sige, tug-anin ko. Tug-anin ko.
1: Ang amahan sa atong kinamanghuran, ikaw, maura yun na siya ang tinuod ni mga anak. Ang siyam, dito imo.
0: Hoy, kabuang di ba? Gisaway pa niya yung madig. Pastilan. Na, natigok na nun ng Chinese kaya iya pang gisaway nga. Kinsa man ang lahi man nagdagway na itong kinamanghuran, kabati ang nagnawang, mura po na imong tinood nga anak.
2: Pasaway to.
0: Kamuka po na. Aga syempre po natin kitawag na vertical capsule. Oh, basin ba yung na-football ka na, sige ka kalipong. Ano natin, vertical capsule mga kaigalaan, the best kayo ni para sa mga tao na vertigo. Oh, iluwas in taon imong kaugalingon mga kaudyaka, gikan sa mga kaluya. Labi na gyud kalipong. Ang vertical capsule na dako kay tabang makatabang sa pagpakunod sa kahilog lipong-lipong, makatabang sa pagpaayos balanse, makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. O gingon man makatabang sa pagpalig-on sa balanse o mapalit sa mga ang ato ang vertical capsule. O sa mga parmasya kung naa mo diya sa may oh, Marbel Cotabato, South Cotabato, na inangutan na mga kaudyaka, mapalit ang atuang mga produkto sa Amas Verticure Capsule. O, diya sa may South Cotabato, diya sa The Good Life Pharmacy, diya sa Marbel, Elise Pharmacy Main, or Branch 1, or Med Pharmacy, o Meds Life Pharmacy, diya sa South Cotabato, ha? Ay, shoutout diya kaninyo, mga kaudyaka, as mga naminaw karon sa itong programa, kaudyaka sa kanginan, sana, o barko diya sa mga sibugay, Mabel, oh, Ayubat, Alantong Family, Sulilawan Family. Oh, shoutout ya kaninyo. Oh, shoutout ya kaninyong tanan. Anyways, patungan sa tag-sunata. Mubo lang mga kaudyaka nga sunata, ha? Kaya para ma-relax po ninyong panguna-una. Kaya di lagi pwede mga kaudyaka nga puro na lang yaw-yaw niya itong programa. Bawadaan man mo gana. Mura bang nindot niya itong tingok. Oh, muna siyang mubalik ras Antonia. Ano sa may nindot? Kaniyo, nindot ni mo balik rako. Labi na itong nagbunot o globe diha karon. Shout out, Kiay Dan!

blow me out, blow me down, put my feet back to the ground. Muna siya, pull my feet back to the ground. Bisan unsa pa nakatase mo naabot, ibalik yun na imong tiil, dihas lapalap, ay lapalapa, sa yuta. Pull me up, pull me down, pull my feet into the ground. Oh ba? Aga sure mi imong kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffee, mao ni siya ang kape. Ipangambog gani ninyo nga kape pag inom kay buaning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Oh, kanang wa kay gana mo kaon sa buntag kay pag mata pa lang nimo in love na ka. O baka pabisi-bisi para ingnon. Ay wa pa mangiko ka pa mao kay nala koy gibuhat. Pero sige ra dek cellphone. Gamit mo sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy, ug taas og antioxidants. Oh, the best guy para ikapulis imong pamahaw. Bahala, lagi ipuli ni mo sa imong bana ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kayo ni mga kaudyaka, kay nga no. Oh, nani siya ay, kanang din siya basta-basta ordinaryo nga kape, kinaman siya ay mangustin. Natural anti-inflammatory, makapaminos ka sakit o gubag lawas nindot para sa immune system o panit. Tapagin siya barley grass. Ang nakanindot ani nga kape, baka itong mga tao bitaw nga dili ka Bangladesh mga kaudyaka, kabalo namun sa lang Bangladesh, kana bang... Wato mo sa inyong CR mga kaudyaka, unyang pahunga mo sa inyong gibati, pero nabta na lagtungas uras, huwag yun napaka-pahungawan. Kaya di maday ka Bangladesh. O gamit mo sa gitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. The best kindness mga tao nga kusog mo kaon pero di kabawas. Shout out Antonia, gimingaw ko na imo. Oh, Marjo Kabang, ay ginmo papatakag kamingaw na kuha kay wala bagay tambal. O diya salong sa Buanga del Norte, shout out niya kaninyo. Micaela Habagat, Deris Quezon, siyang bana Ronald Taneo, shout out niya kaninyo ha. Oh, Antonia. Oh, tudluan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Kaning Nerflex capsule mga kaigala na gyapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man Antonia. Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man ay nang nerves mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Kisa may pwede mo inom sa Nerflex capsule? Katong bitong mga tao nga pirmi kapoy sa trabaho, katong mga tao nga sige lagpaminhon, katong naay muscle cramps, agoy kani. Oh, nakatry na rabako. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murang lamok. Babe, agay, pertig yung sakita, wey. Na imong bagtak, bitaw. Muna na akong gingon na itong niangi nga. Ang imong bagtak, bitaw, dire sa likod, mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana. Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag Nerflex capsule. Basta kay ang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Mabalik na po si Lady Antonia, mga kaudyaka, ha?

Kita gina akong pagka-KI ninyo mga kaudyaka ba? Katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka kung sao nila pag tanaw ang mga letra. O kung sao nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Oh, pinakalisod mga kaudyaka kanang halap-halap pud imong mata. Oh, nakasinati baka kahanap sa pananaw lisod na imong pagbasa unya murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable ug mas klarong pananaw labi na sa mga idaran nga perme gyud in tawon Manila. Sige, basa niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika nga nasin yung mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup.

oras sa Star Radio, alas 4:34. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music! Manindot ng music! It's Hapon-tastic!

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Yummy Emmy on air.
1: All right, playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kay basta ka star sikat na sikat gadaming hapon. Have a good Monday afternoon sa tanan, September 7, 2026. Sa ato ang apit sa karon mga ka-star. And 7 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Og, welcome sa ato ang programa karon. This is Sapontastic. Inabanan sa inyo ang DJ. Ulain ko di si Yummy Emmy. Makauban ko ninyo hangtod alas 6 sa kagabion. Yeah, sa ato ang rotation, daily rotation, brownout mga ka-star. Karong alas 6, no? Start ang brownout until 7 for those nga ako. Gika na siya, tinawagan Mindoy, Ayungon, and then padulong na dito sa Santa Cruz, Tayasan. Okay, brownout. So later on, and then para update ang tanan. Talo ko na ipahimang no or atong ipabalo kaninyo. So sige, welcome sa ito nga programa karon. This is a fantastic ha, which is mo cater tag mga hugot lines and pickup lines. So stay right there sa ito ang programa. Kay bubalik lang ta. Dari lamang sa Star Radio 98.3 FM. Kibisir ka star, sikat na sikat kita.

0: si Lionel Gordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Bitribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa Bitribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Bitribayo. Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsyar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa DTX 500. Natiyam mo na akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangabi. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Maitis C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Delia, Kuya Ate, Kumaya, Tarambakan, BICT. Ako nagagamit ang nas para ni Ate Alin ang nagdok dyan. Tangan akong produkto mo, Ate Alin. Ako nagagamit nas product, nas cafe, nas idraft, nas kaftol, UAID, Salve Care, nas haplas, Alena. Mugi na tangan product, Ate Alin. Ako nagagamit. Namasin na kung buko, Ate Alin. Kulo na sa doon nga. Ako wala pa ko nga. Kuan lang na ninyo. Amot lang madagway mga ko. Nagkukuha lang ang problem. Kaloy sa Diyos. Sa akong sakit na nakukuha. Tumot na akong kukuha. Check nga na sa doktor ni Alit ang lidak dyan. Ako nagpasalamat ko. Dagan sa Ginoo. Kanagatabang legit ang produkto nga na. At Alit, salamat sa Alit.
1: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
9: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagkalibanga, dua kabuo, nabutag, usa ka bulan kapin, daga na kaya akong tamban. Wala akong mag-ano, gani ma'am, baita, naggamit, taloy sa Diyos. Amo ragi itong nahimuslan, kaya nadako ragi siya, naabot ang batin o 40 kilos, agusa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
10: Cornel Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brand.
11: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
12: Manlindot ng music.
11: It's Hapon-tastic.

we're back into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Kibisirka Star, sikat na sikat kita. Atong oras, 23 minuto suman makalabang alas 5 na sa kahapon. And once again, mga ka-star nato din ha. For those nga mupadangat sa ilang greetings, hugot lines and pick-up lines, pwede rapod sa ato ang, sa ako ang Facebook Live ha. That is ML Loves, mga ka-star. So please do search lang. Anyways, atong time check, ginatod sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. And then gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsug sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O kayo gidulatang imong lawas, mubigay panalipdig na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasis sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran ngang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, dutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang alkasis, the alkaline vitamin C, mo patinaw sa nanap ni mong mata sa alkasis, protektado ka na sa pamanit hamis pa dyan. And don't you forget usab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Kinintanan, available ginyo sa mga suking butika o parmasya na doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit, Ma'am Catherine C. Salamat kayo, ma'am. Sa adlaw nga Lunes, September 7, 2026. And of course, mga ka-star, ato po nga pasalamatan, syempre, ang Ipers Benzel Motorcycle. Kung kamo nangita og sakanhan nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Hauji, bisita lang gini yung Ipers Benzel Motorcycle kay available sa kanilang mga motor spare parts. Mapabrand nyo man na siya og sakanhan. Well, naana siya namutang diya sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanigin rumala kundi si Boss Iper. And of course, to Madam Gina Garupil. At upad ni Elakip, sa pagpasalamat ang St. Jude Funeral Home. Thank you so much to Sir Eugene Aguirre and to Ma'am Evelyn Aguirre. Okay, tagyagadumala sa St. Jude Funeral Home. And of course, napunan ni Mutang Dia sa Maidakal Kalag-galag Ayungon. Thank you sa to ang mga beloved sponsors. Salamat po rin sa Renda Store, no? Kaysa po itong ganun yung magka-extra income. O ganun magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss E. Natasha o guban pa. At tuloy mo sa Tayasan Public Market stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod, sa may Gargolis building lang. And sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor mega market Gihulgan City, stall 204. Just look for kuan lang ha, Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. May tagiagan umala sa Renda Store. And of course, pwede pong mukontak sa numero 0919-412-2652. Thank you, Renda Store. Lastly, this time check also, ginato sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi nga may D3. Nabanisugan sa DTX Coffee Mix with Malibsia Seasoned Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, naka-detox ka pa, mga ka-star. Salamat kayo sa itong mga beloved sponsors. This hapon-tastic program. So magkanunayin po ni sila nga nag-sponsor. Thank you guys. And God bless everybody. So sige, sa itong oras karon, it is now 27 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Balik lang ta later. And for those nga pa-shout out niya ha, alam mo kaulaw sa pag-drop sa inyo mga mensahe. Okay, feel free lang. Thank you po niya mga ka-star sa pag-comment. Kung gusto may inyong ipag-greet karong hapon na, comment lang mo diya ha, ikaulaw. Kaya tara ng pagbabasahon later on. For now, ito sa aning mag-play sa tag-song. Hello dito sa ito ang mga baguhay nga ni watch karon sa itong Facebook Live. Dito sa itong mga
Facebook Live viewers. Hello day ko ni Mars Pasulan Lang Gomez Cabrera. Shout out ko sa akong mga igsoon sa Tampukon nila ni Julia Nupable og ni Jocelyn Lang Gomez og ni Elmar Cabrera sa Valencia. Nangapon kanimo diya Mars Pasulan Lang Gomez Cabrera. Muni sakto. Kompletong kompleto baka ng say apelyido si mo mama. Apelyido si mo papa. Lapag na kay basin parinti date. Please kabalo kag mga apelyido sa gigikanan. Ay okay, parinti na ko ni. Ano dayon? Matik na dayon. Thank you everybody sa pag-spend ng time with me. Actually, kuan lang ta ha. Pilar po di kaminutos nga mag-live ta sa ato nga Facebook. It's because napit naman punta mo end sa ato nga program. Sudla na dayon ni og mga commercials. Muna dayon na mga kastar. Ha, mayong hapon lalabs. Mas may hapon. Sana all lalabs. Mayong hapon sa Dimo Dia Karon Mars Pasulan Lang Gomez Cabrera. Musta ang kahapon nun? Mainiton man karon no? Medyo kaning ato abitong kainit karon sa atong panahon. Ang murag walay kabutangan sa mangkahata ini manguan. Okay. Ay, nay, uban nga, mangita sukog mga kahoy-kahoy yummy ems. Kanag yung mga hinuyuhoy sa hangin. Saan man puning kaning pag inig na makafeel na po taghangin? Ang alis nga sa hangin, bali mang kainita. O, sama mas atong gigamit ng mga electric fan, ceiling fan. Oy, Anjo Gomez, thank you. Shout out daw, madam. Oy, may nga po ni Mudia, Jo. Kumusta, Jo? That was Anjo Guardario Gomez. May nga po kanin mo, Dia, Jo. And salamat. And according to Mars Pasulan, murag parintig. Parintig. And hi day ko ni Dasil Francisco. Uy, may nga po ni GMs. Shout out. Uy, may nga po ni mo, Dia. Akong kaparintian. Kaparintian sa nina ko, Dia. So may gumintok. Ayungon. Salamat kayo, Dasil Francisco and sa Francisco family o sa Deagle family syempre. Shout out pa ko sa akong binalay diha sa Tupad. Manuyod na she ba ni? If I'm not mistaken, ha? Para ginindi, sunod ninyo ang kapitay. She Kanwal Cabrera, musta diha? She Kanwal ko na, musta mang kadiha? Sige. Oh, i-mention yung name kay para ma-coen. Para, na-mention yung name pero wala siya, murag di, mo friends sa Facebook. Hello dito sa to ang 8 live viewers. Thank you so much guys sa inyong paghapit diri karon sa akong live. Live, kagwapahab. Ay, DGMs, ay. Grabe siya. Hindi naman. Mas gwapa dyan ka, Ma'am Dasil Francisco. Itagsan mo. Igagaw na ako mga gwapa. Ayong hapon, ha? Di sa may gumintok, ayungon. Sa mga kaparintihan o mga kahigal. Laan. Nako, diyang dapita sa gumintok. May hapon kaninyong tanan. And welcome sa ato ang programa. Sa ako ang programa karon. This is Hapontastic. So kung naamoy mga hugot lines, pick-up lines, ayun ninyo kalimti sa pagpadangat. Dari sa ato ang Facebook Live bakaha or pwede pod sa ato ang sa ako ang kuandari. Ako adjured. Among official text line dari guys. 0969-484-5454 or diba ka sa 0956-664-7734. Yan, nagdagan po na sa tong screen diya sa to ang live karon. Lana di agadagan ang numero diya nga pwede ninyong tawagan, pwede po ninyong texan. And to Rhea May, Esconded Domicilio, maying hapon DGMs. Shout out from Hinalagan. Gumintok Hinalagan?
gumintok, partners, gumintok yun. Wow, hello, may nga po ninyo diha. Gumintok ba ni, ako na sayop, hinalagan, gumintok. Ayungon ba ni siya? Ma'am Rhea May? Hello, Dazzle Francisco, kaliwat ba yata di GM? Of course naman. Diba? Claimet lang yun. Di ragin na to i-deny. Diba? At ragin ang i-claim. Of course, mga kaliwat. Anyway, dagang king salamat ninyo di as mga taga gumintok, may hapon. Shout out sa tanan akong mga higala diha. Higala. Thank you so much, guys, sa pag kain bitaw, sa pag watch diri sa ko ang live. At sa mga nag tune in pod karon via radio, thank you kayo. Sa ato ang frequency, that is 98.3 ha. For those nga naay mga radyo diha nga kaya pang ma kuan bitaw ka ng mapaminawan ta via radio. So pwede rin yun, guys. Hi to Ma'am Rosa Pastor, all the way from

0: Platics mate. Sa mga naika text mate di until now. Para ninyo nga song. Bisaya taani by Phylum. So stay tuned na kita dari lang sa Star Radio FM.
1: Yummy Emmy on air.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
2: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
2: puti animo oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
6: Mga pena ta!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
10: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
11: Pangalan Maria Pedicinda. Dito na Anastasio, taga-Galas, Bicolod City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sige kong iing magabihin. Magbilan po, di ko katulog. Sige kong iihin. Pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, magka-iihin po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
10: Ginagmay
11: na. Nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
10: Okay.
11: Kaya katulog na akong gamit ay nang kalma man ang akong iihin. Nabalik na ang normal.
8: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama. Extreme na.
13: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
15: Yes, oringos ako nga lang. 74. Kabuhi. Mahayag. Sa buwang ganito.
16: Kung saan itong imuha sakit, sa wapak ka niinom o Dragon Fruit?
15: Nagkakay protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko kagawas. Hindi ko pangit.
16: Sadya na pangit sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
15: Oo. Oh, salamat ko na niya yung produkto sa Dok.
13: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
17: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Emmy on air.
1: Oras sa Star Radio, 53 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunoy. And this time check mga ka-star na to di. Ato ni ipahinungod sa ginatod-grato sa Astasan. Itong mga nagsakit ang ulo, sakit sa tuhod, ugas-ugasuan, dili kahi, adunay arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na sa tanan, basta gamitan lang og Astasan. Muna yung pinakabagong mangustin product na gipakusgan kauban ng Astasan Teen Organic Seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon o maayong panglawas tungod kay ang Astasan, barato lang. Ang Astasan mapalit diri sa Tiyasan. Of course, mapalit kini din sa may Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Dito po sa may ayungon, mapalit usab ka na diya sa may Butika Gale and of course, Lorraine Drugstore. Ano sa mga kasarato po nga panahod kini mong oras, no? Sa Amigos Capsule. And don't you forget to catch Bus Angel sa iyang block time, that is 6 to 6:30. And speaking of Amigos Capsule, join the Amigos Mega Promo now. Kapina at Capsule na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Manay promo 1, Amigos Coffee. Sa Amigos Coffee, isa itong pinakadaghan nga na tigom diag empty box, makadawat syempre og 10,000 pesos. Sundan usab kini sa 5,000 pesos and then sa 3,000 pesos and 2,000 pesos. And usab sa promo 2, muna siya mga ka-star kasi itong mga pinakadaghan usab mga empty blister sa Amigos Capsule nga natigom diha. Siyempre, makadawat usab kini og 50 kilos nga bugas. And then, sundan usab sa 25 kilos nga bugas o sa 10 kilos nga bugas. Mauna siya mga ka-star, ha? Win cash plus bigas. So healthy ka na, kikita ka pa. Boss Energy supports supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now and be healthy and be a winner mga ka-star. So for details, message or call lang sa 0975-503-3857. That was coming from Sir Josh Borong or Kuya Josh nga number mga ka-star. So kana lang i-contact na niya ha. Hello, dito ni Ma'am Rose sa Pastor Onyara. Inig uli na ako, idol ha. Sige, no problema. And to Ma'am Doreen Opada, hi, hello DGMs. May hapon, musta ka na? I'm good. Okay na gilin taon, Ma'am Doreen Opada. And to Elmar Kabugwas, Ate Mings, good afternoon. Excited ko ugma kay makit-an ti ka promise. Ala ay. Asa di ko ugma nganong kabalo ka. Ikaw ha. Ay di ko ni Avelino Maslab, may hapon. Yes, Tinems, good afternoon to you. Dengan salamat sa itong mga Facebook Live viewers this afternoon. Thank you kay guys. God bless ninyo ha. And of course we have 3 minutes more na lang guys. Ay end na po sa ito ang programa. And then pahibalo lang no sa ito ang rotation, daily rotation, power interruption muna siyang mga ka-star. Within 1 hour lang no ay. So gikan sa Tinawgan Bindoy, Ayungon, and then to Santa Cruz, Tayasan. Wala siya na power interruption schedule. 6 to 7. So, wait na, we have, ano na lang, 3 minutes more na lang. Right after ani. Ay, nagyod, kaning sanig ginaingon. Brownout, mga ka-star na. Napoy uban kung ma nay kung napoy time nga na ay schedule sa power interruption apan dili madayon mo na siya ibot pasabot nga okay ra nga to ang sistema sa kuryente apan kung andyod, galing, mapalong siya. So, it means nga, kailangan lang napuntag kuan. Galing rotation, rotational or ginaingon nga, kailangan palungon sa ato ang lungsod. Ato ang barangay sa Banalia. And to Riniel Rodriguez at the Ems, good evening. Pa-shout out. Hello, may hapon ni Mudia daw. Sige, wala ko igong oras. Manamilit, nagigus kanginan. Thank you so much, everybody, for those nga nag-spend ng time with me. So, ugma na punta, same time. Dari lamang yapon sa inyong pinakapaboritong istasyon. 98.3 FM. Kaya basta ka star, sikat na sikat gita. Huwag kinilang usabin yung ubos nga kanunin nga nag-alagad. Walain kundi si Yummy Emmy. Wala lang ko daga salamat. God bless. And amping ta kanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
0: Detex Coffee Mix.
2: Ako ay Roselyn Bulanas, isang guro

0: na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi, magsiksakit akong ulo, ignan ko sa akong anak ma, magtumar good aning Mighty C ma, itumar bitaw ko buntag o gabi, sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog, itawhay akong pamina, wa nagalabad ang akong ulo, salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga buti. Mighty C,
2: magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ako, si Consolation Ramos. Kanang, ako nagian sa una kay Koan kay Koato. Kanang, dito anxiety kay Gubot kay Migikan ato sa Yuta. Namaling may bago o balay. Blessing in disguise, dining. Pag-abli na ko sa FM pagka alas 12. Deyo, na ako'y nadungog ng mga testimony ka itong mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, ani, di kay ka ng, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako, wala na did ko, gimo sa ko lawas, gawa sa akong menopausal. Ka ng, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta, na mo ba niya? Matay ko palit, aning, tanan kaning non-scapsule, kaning U-Aid, o kaning cervicare. So, nipalit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hangtad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinagilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung guana niyong
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
1: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go
1: na. Dragon Fruit. Go. Mga penata. Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
9: Hilin Babur. 55. Tagayong ko. Ah, tagayong. Sa Dumaguete. Mm-hmm. Pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin ka.

0: Ay, mawala man kapoy.
1: Okay.
0: O deon, lamang pro katulog.
1: Karon?
0: Katungo pa ka tilaw.
1: Katilaw
0: sila. Kanang kapsul o
2: ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Max. Extreme na.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iyag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Christy, sa pakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
9: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
8: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong gihaplas, food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
6: 1 plus 1.
7: 2.
6: 2 plus 2.
7: 4.
6: 4 plus 4.
7: 8.
6: 8 plus 8.
7: 16.
6: 5 plus 4.
7: 9.
6: 5 plus 5.
8: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Miguel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga
2: butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Alex. May kayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal o karon nakahinay-hinay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko ani Astasan herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
12: Yes.
11: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
12: Mm-hmm.
11: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinood yun na.
10: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Maayong adlaw sa tanan. Ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
12: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
12: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
13: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Dragon Fruit Plus.
15: William Anfone.
16: Okay.
15: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
16: Yes. Mm-hmm.
15: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
16: mm-hmm,
15: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
16: Yes.
15: Mayo gyud. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
16: Mm-hmm.
15: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
16: Mm-hmm.
15: So, layan ninyo.
14: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa M's Flower Shop.
18: M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
17: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: testimonya sa Wonder Iswalin.
1: Ako din si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na ako sa kuang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaning sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, itiktibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
0: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
2: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Max. Extreme na.
4: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersiki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa service care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Liyan akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po na akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat ko dako. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning cervicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
5: Nalawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:29.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX ay mga Galidri Bayong o Zagamahimsugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay. Doc Hans Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang tatak kalimti ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapi na DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang pansada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakaduol nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala, hatod ka nato sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana. Ilaghang no? Pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa Ginoo nga naman ni Ginoo. Dili mo pagsisihon ang Ginoo. Alanguna, liligin na ito makuan, ma-question ang Ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang nga maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin nag-abusar ka. Unang na kay balatian. Basin sobra ka ika mo inom og bino. Una na kay balatian. Di ba? Sa tao rin yun na. No? So, kung ay mga pangutana may mga concern nga may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text. O sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala. Mas kumunta sa pagbaton o balatian. Diba? Magkaedad na. Tungod kay ang pagtigulang, resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na ito. Ang mga organo, gakadaot, ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot, ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay nga gamubo ang or gahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas. No? Lahiragin ang kusog, ganian to. Garon, di ba? So na ay physical deterioration. No? And of course, mental changes. Uy, kung saan naman yung tatay, bungaw-bungaw.

aning ang tuang pag-edad. Dala aning pagkatigulang nato, ingon nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind ani tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon, pag may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Maling rason nga, samtang batanon bata, basan munay rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pataidaran ato nang paligunon ang atong lawas o sa mga nagkaedad nila mintras batanon bataron ato nang paligunon ang atong lawas o nag-edad tag 30-40 ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Diba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig. Kaya maipon manggina sa itong pagkabatanon. Katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat. Kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon. Hanton nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon bata, atong paligunon, no? So, paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, ingon na na. Bitaw? So, sa una pa lang unta kung... O, wala man dahil na, di ba? Kung sa una lang unta dahil, no? Kung nag-abusan, o, anak man dahil na. O, anak man dahil na sa nanay. Bitaw. Tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, o, kaon, o, di ba? Inom, o. O. So, karon, mintras batan-batanon pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health stuff, mga higala nga pwedeng gamiton, imnon, no? Dapat lang unta kay kining pag-inom ko na to sa herbal, labi na yun din ato mga supplements like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas na rason karon pa lang daan kanang pag-inom na to sa supplements kung kainom ta kadaan law kainom ta DTX 500 na atay Mighty C na atay D3 Bio usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina. No? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 5

0: 100 kadaadlaw. Okay, inom tag dintri bayo. Murat tagakaon og prutas o gulay. Laghan kadaadlaw. Yung pagkunta na ron, gakaon baka mo. Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom og suplemento. Kung nakita na to nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno na to sila o suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom, nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilang mga gikaon kadaadlaw. Nakita ni mo sa nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 bio. O manay rason good nganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintang mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaadlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag-D3-bio ta. Remember, D3-bio usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaidanta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalang giingon nila nga dementia. Magkaidanta, layo ta ana. Mag D3 bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom nato ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kwan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kung ano siya mo ni siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan, dira sa mga wool sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood, nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa atong lawas. Muna'y munang arteries, muna siya'y ugat nga agianan. Pagpaadto mga higala sa mga organo sa itong lawas. Ang pressure sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kadaadlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason. Tungod sa physical activity. Basi nahago na ka. So, siyempre, mag-fluctuate mo sa ka na imong BP. Na-stress ka, na-samot. Musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka, kapahulay kang tarong mo, mukunhod ang BP. Ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga factor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs. Long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress Ngamoy usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pagdevelop mga higala sa high blood pressure. Muna usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 ka dalo. Okay, taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily, mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty sea dira, isabay ninyo ang pag-inom sa mighty sea o DTX 500. Sige. O bati gihapon mga higala ha. O ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay mighty sea. O na atay D3 bio kada adlaw. Then ang kape na to. O di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar. Coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Na walay asukal. Gamit mo mga higalang DTX premium coffee. The best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon. Ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan og naayo na sa pag-inom sa tuang mga produkto nga naas sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinukan ko ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay mag-lisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa o tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, nakong pag-inom sa D3 Bio o DTX 500. Nabati na ko ang pag-inahinay pagkupos sa ako tiyan na midako o ako paa. Nag-inahinay o kupos o akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. O salamat yun kaayo sa D3 Bio o DTX 500. Imo yun ko, giayo.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio.
8: mabibili sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina kay gali. Naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
9: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibot, taga Cebu. Nagpayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
8: mapalit sa mga butika.
9: Mighty C.
13: Pag Mighty C para aron mo abtika.
0: Diba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Ay, mag-Mighty C kada adlaw ha? Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahanglan na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na. Oo. Nay, no? Para dalitang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. Oh. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-Mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
8: Mapalit sa mga butika.
0: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag og pagdagan ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Eh. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede pod before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anin D3 Bio. No. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun, na paralyze or na stroke, eh mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No, kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas gyud kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. O, ha? O, ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Naanis si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte kay mga higala, oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 Bio, naanagod tayong antimicrobial supplements. Oh, mupatay ko nagkagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog ni mo. Naapagin sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Bintahagyo kayo kung naka-D3 Bio.
14: Sa umaga pa bulat ang mata, is isang tasa ng kape
0: para... Ngayong gawas ni Ana, naabagin siya yung maayong binipisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampyon. Kampyon kaayong herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals kagigan sa itong mga gigilang kaon. Mag D3 Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 Bio. Nag-edad los anyos. Kung naman yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, okay, murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gaeskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3 Bio kadalaw. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Kung saan yung magbasa pero yung mong utok bitaw, murag wala yun sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa. Hindi ko mabasa. Pasagdan, tagig ka. Pero kung once nga makakita lang kaglitra o niya yung hunahuna mga higala is interested na, kana, pagamitan ninyo nag-detribay, pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O. Mamagin ang pinaka-importante, interested ka. O. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskoy lagi ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang aton D3 Bio, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Oo. Sige na, sa mga butika mo, say babay ko mga higala katong oras limitado kay. Ang atong extend herbal capsule na as butika, ang ato ang DTX Beauty Soap na as mga butika ha. Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban gapon dahil the same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa ito mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio. Kalimti ayaw, tara! Mga pinata!
15: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome. Usap ka po mga suking tigpaminaw sa ato sa mga tulumanon. Ang pagpakabana sa mga kalawas, sabari kami niyo ni Dragon Mail, may adlaw ka Dragon Mail, may adlaw sab sa mga sokin ato nga nagasunod kanunay sa ato sa mga programa sa nagadayan lang mga sokin si Bihanan. Ano yan sa mga sokin, tigpan ninyo ubo si Galag-alag at sa kainan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Doon ay mga produkto nga nasaksihan sa mga nakagamit na, nakainom na sa ato sa mga kapsula. O sila may ingon nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit na ito mga sokin tigpaminos sa nagandang butika o Pharmacia Visayas o Mindanao. Sama ni Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tigpaminos sa pagtumar. Buntag hapon, ha? Para usap sa nagandang sakit o balatian. Buntag o hapon, 1 hour after meal. Muna sa nindot kayo nga tumaron. Nindot o maayo. Dasok sa ingredients, dasok na nutrients, dasok na food sa nagkalanlaing klases vitamin C. Nga na, ani ini. O gani ang usap, ang ato usap, nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kinesya mga sokin tigpamino. Nindot kayong classes kape, walang palpitation. Lami po ang imong katulog. Nindot po ang imuhang third part. Kaya mo tunaw sa mga third part mga higala. Classes kape. Oy, ang agabag po na ito mga kasama ang ato usab nga Hard Max Rim Coffee for Men. 1 cup lamang sa ato usab ng Hard Max. Alang usab sa reading pagkumbati ni Mr. or ni Mrs. Mokin siya, siya ang pinakanindot kayo. Hard ang simula, Max ang sarap. With all kinds of ginseng mga higala ha, nanganaa sa ato usab nga classes kape ha. Katong mga hard worker kayo, gamit mo og inom mo nining classes kape. Ano kalimot usab ang ato usab nga mga pamaol ha, gamitin niyo og Dragon Massage Oil with Chobake for varicose veins, rheumatism and arthritis. Kayang matabangan sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chobake nga mapagpilian ninyo ang kamot sama sa sampagita ilang-ilang og lavender nga na usab ang kainit kahalang manutsuhot sa atong panit higala. Lagbas usab ngadto sa imong kaunuran, ngadto sa imong kaugatan, wag tangon ang pamaol. Matagabi igamit mo niini ha. Ay mo kalimot usab. Mga kaisunan nato nga dunay minor skin disease ha. Dunay buni up ug uban pa mga sokin tikoy na gamit mo og Dr. Ponji Sopo. Nagiling katapat nga na. Kabag usab nato o kasama ang ato usab nga Dragon nga klase sabon. Wow, ang Case Skin Glow Power Whitening Soap naghambin higala. Kasama usab ang ato usab nga Dragon Fruit nga na sa ato usab nga Case Skin Glue. Kung gusto mo hamit yung aping, putiin nyo ang pamanit, entero kalawasan. Like Cutis Artista ang resulta. Kanina yun ang pinakarindot kayo ng klase sabon. Pagsabayin nyo na ng klase sabon. Alang sa dugang kasayuran, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, pwede mong muto umu-text ato usab nga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mga kanayagala ang pinakanindot kaayong klase sa mga produkto. Ay mo kalimot mga sokin, tigpaminausab. Alang sa dugang kasayuran, hisgutan na to ang maong klase sa problemas panglawas. Kaning itawag o burning fit. Burning fit mga higala. And of course, mao ang pagkasunog o ang pagpanggahi sa ato sa mga paa o talampakan mga higala. Oy, hinungdan nga murna sunog higala no sa mga paa og mao kini ang gitawag nga burning feet syndrome mga higala. Ay mo kalimot ha, Basta doon at tayo problema sa ato usab nga apa tiil unsa man galing masokin tiko doon at daily supplementation. Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule, ipagsabay niyo buntag hapon basta kana inyong tamaron. Sigurado inyong sakit ligunon.
6: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon.
11: Lama sa kagahapon.
10: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

gabi mga bay. Adlaw karong Lunes, Pizza 7 ni maong bulan sa September 2026. Lilasab gahugna sa to ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw ug nagtan-aw sa to nga panag-uban, may gabi kanatong tanan diri sa kahanginan. Kundi en inyo tanga madunggan mga bay sa to nga sibyanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan. Gawas niya na, nag-live usab ta mga bay sa itong account ang Ronnie Librado. Yung sub sa itong lain nga Facebook page ang mga lama sa kagahapon. Okay ha? Masyado di mo katimbaya di ha? Kay tulun ni Kalinya ang inyong madunggan mga bay sa itong account Ronnie Librado, sa itong Facebook page mga lama sa kagahapon, o sa itong radio yun at itong pinakamin nga gisibyaan karon ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Doon do na ba di ay website mga bay ang www.starradiotayasan.weebly.com. No, kung ganahan mo nga maminaw nga di lang mo tanaw sa itong dagway, pwede mo ato mo paminaw, i-type lang ang www.starradiotayasan.weebly.com. Magkapaminaw na mo loud and clear sa ito ang tingo karon ini nga takna ini nga kagabhion. Unya, pwede mo nga makakomment nga sa ito nga pag-live karon sa mga lama sa kagahapon nga Facebook page o sa itong account Ronnie Librado. Unya, pwede po mo nga makatawag or makatake sa ito ang duha kalinya sa telepono sa Smart 0969-484-5454. Tapos bon, Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Unya, dito maglangay atong hatagan o pagtagad kining mga pagtimbaya sa atong mga higala karon nining atak na nining kagabhion kay daghani sila nga naminaw og naglantaw nato mga bay. Okay, arita sa ibabaw magsugod na diyan na naglantaw na si Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso. Matapot niya B.E. diha bay. Samtang na po diya si Idol Jujel Caldera Belyunis. Ang naglantaw og naminaw. Napo diya si Idol Kiliano Baisak Rolando. Yung sab, matapot ni Idol Kiliano Baisak Rolando. Good evening bay for Cagayan de Oro City. O, gabi din pagpaminaw diha sa Cagayan de Oro City nga naminaw karon ining atong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Samtang atong classmate, banggiitan ni nga magtutudlo niya Zumba instructor usab si Ma'am Harlen Ilya Manlangit nga naminaw karon og nakig-uban sa tuang tulumanon mga lama sa kagahapon. Okay, maayo matapaton niya nga maayong gabi diha Byron ni bay. Og may gabi na ni mo Ma'am Harlen Ilya Manlangit. Salamat ma'am sa update ma'am ha. Kabahin sa pitaka nga gipahibalo dire unya nakit andiya sa tagatambo. Salamat kay ma'am Ma'am Harlen sa update. Samtang dugang pa ani Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso, shout out ko sa tanang Indonelia family. Bye, salamat. Okay, di pa lain sa busan ha. Naapo diya si Dai Jalivi Alva nga naglantaw na minaw. Evening Byron. Okay, magyabidaan niyo mo Dai Jalivi Alva. Samtang si Ma'am Mylin Bakel, mabtikon nga personal sa DSWD Tayasan. Matupato niya, may gabi bay. Pa-shout out ra ko sa ako ang ama Mama Pat. Okay, may dang gabi din mo Ma'am Pat, nga naminaw karon sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Tapos bun ha, naglantaw naminaw si Bay Kiliano Baisak Rolando. Wapag katimbaya si Bay Kiliano Baisak Rolando. Murag nag-type pa siya mga bay o mga amigo. Kamu bandi ha, nga wala pa katimbaya. Wapag kagret, halagret na mo mga bay para nga inong ngalan madunggan sino mga kahigalaan diha sa kahanginan. Niya ha, may gabi po din ni Bay Ruel Albino Torres. Murag busy ron si Bay Ruel. Para kasaad ba ito mga bay nga atong ipadungog ang ikaduhan niya nga kanta mga bay o maghandos nga iagihapon nga komposisyon. Kundi in sa miyaging simana, yatong Bernes, atong ipadungog ang una niyang komposisyon. Busy kayo si Bay Ruel ron tukod kay usama guni siya ka magtutudlo. Magtutudlo naman. Kwa di eh, amamagun kay Imba Municipal Link. Okay, deji kaniya ito. Kaya karon Municipal Link there is DSWD Tayasan sa 4-piece mga bay. Ano yan? Yapudain. Itong higala, mga bay o mga kandos. Itong makauban na rin nga si Sir Mark Concepcion is a scientista. Good evening,
bye and God bless always, Sir Bay. Salamat, kanunay sa pagsibya, Sir Bay, okay? Kanunay na ito nga gipahibalo, Sir Mark, ang imuhang pahibalo, kabahil sa ibigay nga orientation sa mga mudagan sa pagkabarang officials niya ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, Sir Mark? Ato nang adlaw-adlawon, kada buntag na ito na, kada buntag na ipahibalo, maong pahibalo ni mo, nga kabahin sa orientation mga bay sa mudagan sa pagkakapitan, pagkakunsyal, para masayod sila mahibalo sa angay pagkabuhaton sa dili pa sila mulansar. Niya, ato na nga ikwaron, ato na ipadayog-dog po niya, Sir Mark. Ato sa nga ikwaron ha, ato nga etik note to, nga landaw itong balik kay nalimut mag speech sa Sir Mark, basta kay atul, murag atul tog Sabado. Murag atul tog Sabado. O, wag kumasipiat, murag sado-sado. Sige, ako na kung ano ba, Sir Mark, ato ipahibalo. Karunti ito yun, Sir Mark. Okay, diyang re-re sa matubato ni Bay Kiliano Baisak Rolando. Shout out ko sa Kiliano Pamili, adira sa Alagasi, Matuog. Okay, salamat din mo ha, Bay Kiliano Baisak Rolando. Samtang matubato ni Madam Maria Bungangira, nga nagdala sa pangalan nga Gapnud sa Kawanangan. Good evening, Bay! Og sa tanan, tanan nga nagtanaw og naminaw, happy birthday to Nanay Aliho Erlinda Frias. Mark birthday. Okay, hindi ka marunong English ba? Muswapid man, Madam Maria Bungangira, kay Mike Kinamin English ba? Mike Kinamin English kay Batid ne. Hindi pa rin ato nga. Buong istorya kaya ito English ba? Gahi mo na itong baba atong wait, gahi mo kayo. Okay. Mato-mato. Nadia, naglanta niya si Ma'am Nanay Aliho Erlinda Frias. More birthdays to come. God bless all. Ikuan di, kana bang mura pag ipinabait gamay din pinakatuwang di ba po? Pinatuwang di. Sige, asa na ha? Ni Ma'am Nil, ni Ma'am Lilit Cantero Medes, Ma'am Lilit. Abaday nga pagpaminaw maglanta din ni mo Ma'am Lilit. Ato ang tigbantay og sinaligan diya sa Nalincius Kick Shop. Diya samtang nga nagbantay, nag-TikTok po siya. Magkabinan ni mo ha, Ma'am Lilit Cantero Medes nga naminaw karoon ining takna ining kagabihon. Okay, murag taas-taas ito nga mga kanang pasakalye or pasa nang intro ba na og sa kwan pa to og sa kuskus pa to sa gitara pasahe ta sing pasahe. At ang iha katong mga kaigsoon na today nga naglansar nagplano nga mulan sa rake doon tayo pahibalo alang kanin niyo para sa orientation restayasan para masayod mo unsay ang ibuhato ninyo sa inyong pagdagan unya unsay kinahanglan kay ipahibalo ng Sir Mark Concepcion Asintista panahon silang orientation ano sa namahit abo at ang iha karuntit yun katay pahibalo mga amigo. Sige, anya kini nga kanta nga gikompos ni Byruel Albino Torres usa ka municipal link ning ato nga lungsod sa Tayasan mga bay. Anya kanta nga naguluhan mga bay, ikaw ay bigay ng Dios.

0: Vitri Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: Vitri Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Vitri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magkapapad sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tangang balatian.
0: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
7: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
0: Kamusa, Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Testimonya sa Hawander Herbal Oil.
8: Ang Elio Aminis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Hawander Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Ya, mga sakit sa kalawasan makuha, ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbina kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
5: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ang Dragon Fruit Gold Capsule, makahat tagkahupay sa stress or anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong oto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
2: Nemo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ako po si Asuncion Lohera, taga RH. Ito, Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. O salamat sa Herbs Need Pharma o kay At Erlin.
13: Kung kamu masulubun, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Mga lama sa kagahapon
16: by Ronnie Bay.
17: Atang oras mga bay, 30 minutos na milabay sa alas 8 mga bay, kini mga takna, gihatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaehe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagumang gustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
15: Mga lama sa kagahapon.
17: Sige mga bay, atong hatag no pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa tong mga suking tigpaminaw nini nga takna nini nga kagabhion. Okay, naminaw diha. Diha po atong higala sa kanunay nga si Boss Dindo Abrensilio Vlog kaubad sa kasawa nga si Ma'am Catherine Naminaw. Matupato niya, maayong gabi Idol Byron Ibay. Minaw miss akong asawa Catherine. Salamat din mo Boss Idol Dindo Abrensilio Vlog na Naminaw karon nining attack na nining kagabion. Kino na po ilang pagtimbaya. Okay, maayong gabi po sa ito ang higala nga si Byruel Albino Torres. Kundi na ito nga gipatukar ihang kanta ganihang ikaw ay bigay ng Diyos. Okay? Niya, matupato niya. May gabi, Ibay. Dahil niya, salamat kayo, Ibay. Wala ko sa balay na amis gilakaw guda. Okay, salamat na, Ibay. Ay kabalaka, bisag ba kakapaminaw sa ito ang pagpatukar sa imo nga kanta. Ma-review naman, Ibay, kay live mantaron sa FB. Pagkahuman, bisag ugma, sunod adlaw, sunod gabi. Mapaminaw, gihapon. Muna yung nakabinta ba sa mag-Facebook live kay bisag unsang oras ha imo nga matan-aw mapaminaw kung sa tigipang sulti diri. Sige niya imo na matan-aw bay ha mapaminaw.

0: farewell ay mga kanta nga ato nga ipatukar nining attack na nining kagabion. Okay, dayon. Ano ito sa pagtimbaya? Kadaghan ito nga mga higala nga nagtimbaya mga bagbaghando sa ito nga panaguban sa mga lama sa kagahapon. Arita rin sa ibabaw ha kay arita sa ibabaw arita nga di kay dapita sa ibabaw rin arita kay katapusan si Kwanto Ma'am Lilit arita sa katapusan si Ma'am Lilit katapusan nga may timbaya nga ito mabasa. Okay, matubato ni Ma'am Lilit Cantero Medes. Bye, shout out di ako sa tanang listeners karon ilabi na sa ako nga amiga gapnod sa kawanangan Elfe Jokento. O ingon man ni mo idol Byron Ibay maura na, God bless. Dayon nga dapay pagtimbaya sa busan pod ni Ma'am Yinyen Gornita Tutor Camerong atong higala di nga konsihala sa barangay Ilaya nga mahilga, kon mahigalaon sa yung duolon o dilisod pangitaon. Mauna si Ma'am Yinyen Gornita Tutor Camerong. Mahing gabi DJ nga shout out kos naglantaw og basketball diri sa barangay Ilaya. Okay, si Idol Maripas Castillo bye-bye shout out ko Day Aileen Colleen Morita Ginimar Charis. Salamat. Okay, dito pala pagtimbaya sa busan ha mga bay na si uy ato nga pagumangkon si Dung Aisar Jukinto naglantaw. Okay, timbaya Dung Aisar ha badag gabi dan ni Day Elvi Jukinto o giman sab ni by Reggie Jukinto by Toto Jukinto. Makista na mga Jukinto pamilya nakakuha na ba na kay basi maglibog mo ha ang Elvi Jukinto kay kini si suwerte man na sila po ba ng mga Jukinto kay si Tisos dunay asawa nga ang anlag si Elvi Jukinto. O niya, iya pong anak si Bay Reggie Jukinto na po'y asawa si Elvi Librado Jukinto. Kung ano'y nakaayo ba? Kay ang ngalan sa binalay o ugangan, usara. Sige, arito sa busan mga bay maghandos. Okay, bato-bato ni Idol Leonora Kihano Akabal. Good evening, Byron. Magabitan ni mo, ma'am. Ni Dudske, Uropong Kalyaw. Good evening, bay. Shout out ko. Anilang Nanay Libet o Tatay Roddy, bay salamat. Okay? Dapil na pagtimbaya na katong mga higala ron. Nga nagtimbaya mga bay o maghandos. Okay, amat ba to? Ni Giliano Baysak Rolando. Shout out. Aday ko dire sa Lanao del Norte. Ato, na ako asawa nga si Ima Kiliano og ako mga anak si Elia Kiliano og Erland J. Kiliano. Salamat bay, God bless. Okay, God bless po niyo bay, waysa pa yan. Dayon, napod si T.C. Aguilar Bartolo, itong classmate. Salamat ni Mamit Hang, kanunay yung ka nga nag-support na ako sa mga vlog o kanunay po nga nagtimbaya sa kanunay. Salamat niya, Mamit. Dayong mayong gabi diya sa mong kaoban diya sa pamilya diya sa Luzon. Si Ma'am T.C. Aguilar Bartolo nga namin nakaroon, intak na nining kagabion lumad nga taga-tayasan. Okay, nga po diya si Telio Manigos. Bye, maayong gabi eh. Dahil dugang pa ni Telio Manigos. Pa-shout out. Bye, there is Taroy. Okay, may gabi dahil sa Taroy o may pagwino na sa Taroy mga bay. Okay, mato ba ito? Ni Idol Tessie Aguilar Bartolo. Good evening, Matt. Shout out sa tanan nga naminaw sa siyo. Okay, salamat niya. Dayon, gapnod sa kuwanangan. Okay, kataas kayo, ugwan si gapnod sa kuwanangan. Hello to Ma'am Ibaki Orina of Dubai and Team Opa. Okay, sa mga Team Opa, members Team Opa, mga gabi ha. Okay, gayon. Di pa yung lain. Hi, Helen Torres. Bapa, Helen Katapusan Busmion, Geraldine Jokinto, Francisco, Roy Roy Ortega, and Saison Abrasado, Joy Ibasan, Miss Ann Casiso, DGRJ, Hypod ni Yami Amy Labs, Sureño Bayre, Palanga Bisaya Vlogs, Manager Ayan Lahato, Nanay Aliho, Arlinda Prias, happy birthday, og asa na to? Dapita. Happy birthday og kay T. Rosemary Atilos Villanueva o Glunga Valencia. Happy birthday. Okay, sa tanatan hanga, nag-birthday ron. Happy, happy birthday mga bay baghandos. Hindi na maglanga ha, kinalangin na ta. Arin na ta sa paghatag o kineng sugilanon ni Maribel. Uban sa itong atulamanon mga bay ha. Sa kanjut lang ha. Okay mga bay, dito maglangay, ani ana ang sugilanon ni Maribel sa ito ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear,
1: mga lama sa kagahapon.
2: By Ronnie Bye.

this thing could... Namana na ang uban adun. Ako nagpabilin nga ako ra. Usahay bay kung makapauli ko sa among balay o makita nako si mama nga nag-inusara, maghunahuna ako nga basin sakto siya. Mas mayo nang kitaraduha kaysa masakitan ka. Apaniabot ang panahon nga namatay ang akong mama. Mauto ang pinakalisud nga bahin sa akong kinabuhi. Sa unang higayon, nakamata ko sa usa ka buntag nga wala nang tao nga akong gipuy-an sukad sa pagkabata. Wala nang tingog nga moingon, "Anak, kauna." Wala nang tingog nga mangutan akong nakauli na ba ko. Wala nang tao nga akong giprotektahan o akong gisaligan. O dito ko nakasabot nga ang akong kahadlok sa gugma, wala nay makaprotekta ka na ako. Sa bailo, nahimo hinoon kong usa ka tao nga nahadlok.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, I-use Avon Beauty Soap. Wala namin maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I-use Avon. Tinuod ni.
0: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Testimonya sa Wonder Cardio Care.
7: Ako si Mrs. Alicina Bautista, taga-Upper Puting Patumpalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo mali na cardio care para sa na-stroke. Manang nanikamot ko palit. Pangayon sa mga anak para makapalit ako.
8: So, unsa may ikasultin mo sa uban na nai?
7: Manikamot lang dito makapalit ang silang mga product. Kaya ko ako, kaya ilang product pa. So, super talaga.
6: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga penata!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghangking salamat at si Aline na nakadungo ko sa imong programa. Kay diha na ko nakuha ang Nans product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nans coffee. Kaya naayo yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong ang tulog magabi eh. Kay sige na kong pangihi. Kaya so, nakainom ko sa Nans coffee. Normal na yun ang ako ang pag pangihi o yung normal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumar. Lagot si po si Alin kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usakay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang ganin ako akong ulo. So katulog, inom ko sa remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot. O muna, daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro ang doon karon ang akong ipamati. Wala po nawala. Maong daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Mga lamang sa kagahapon.
14: By Ronnie Bay.
15: Atong oras mga bay, 57 minutos ng milabay sa alas 8 mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements. Nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang maski bantu karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcace, Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbato o arthritis sa banpang mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcace nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alcace, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bakamusalamian humot og herbal pagyud nga coffee, ani ana. Gepela ila ang pinagabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Cafe Max with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, o dili makatulog tilawid di sinyo kini, nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients in Dragon Fruit Herbal Cafe Max with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
14: Mga lama sa kagahapon.
15: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dere atong hatag na pagtagad. Okay mga bay, ano yan na ha? Itong basahon ang ilang mga greetings karon mga bay sa itong panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Okay, rito si Babaw atong hatag na pagtagad mga bay o mga kahandos. Ilang greetings. Kajit lang ha? Kay daghan kita itong mahigala nga nagtimbaya mga bay. Adira kay Sabusan. Okay, naglantaw diya si Ma'am Tisi Aguilar Bartolo, si Idol Vicente Vargas nasab. Dayon matubato ni Gabnod sa Kunangan. Hi to Day Lilit Cantiro Medes, ni Amiga sa Walang Kupas. Hi Day and to Ma'am Jeneline Villar Marados, na Ellen owner of Nalincio's Cake Shop to Ma'am Aglise Villar Morados, Ma'am Christy Taob del Monte, Jobing Taob Chavez, Ate Dideng Asentista, and Mylene Bakel, Ma'am Only, Ma'am Uli Abilia, okay, Ma'am Uli Abilia, Ma'am Jane Garnica, Pabugay, shout out, mga silingan, gapaka-paka, galanog-lanog, salamat diya, Ma'am Hanga, gapalanog-lanog, gapaka-paka diya si Ma'am Gapnod sa kawanangan. Ma'am Lilit Kanti Remedies, dahi salamat, dahiyon, matabato ni, Idol Jesus Nalam Alfaro, shout out by watching from Floodway Damayan Taytay Rizal, birthday baya naku karon September 7, 1981, 45 years old na bay. Okay, happy birthday ni mo bay, ha, happy birthday to by Jason Madam Alfaro. happy birthday ni mo bay dayon ni Dong Jomar. Ay, matupad ni Dong Jomar, shout out ko manong sa kuang asawa at anak Angeline Librado at Georgina Librado o Tricia Librado from Kuldisak Paranyake. Dayon, matupad ni Gapnod sa kwanangan, mao si Ma'am Madam Maria Bungira. Edna Kenyo Miss Len o look right manong JN Island di Baguio ganaganag, John Rel Ronghay Kapunay Redoble, Sir Daniel Leonard Guapo, Ma'am Alma Escarpe, Tita Carla, Sir Dendo Kao, Ayan Tirano, Tusino Girls, Tuho Girls, Hurot Haperos na lang gayon. Okay, gikan ni Madam Maria Bungangira, dayon ni Ma'am Aileen Limbaga, may pun nga gabi dia. Then by Jason Alfaro, happy birthday to me, it's me birthday by 45 years old na tawon. Okay, happy birthday na mo by, ha, dayon Mylene J. Limbaga, good evening by Rune by dayon Dong Jomar manong request ako kanta, just tell me you love me. Okay, dayon na, lain na napinaglanta dia si Mamaylin Jilimbaga, Dong Jomar Librado, guman pa nga naglantaw mga bay og makandos. Sige, ha, kada ba dia siya taot magkato nga timbaya aron mga bay makandos. Agi doon na pala greetings dere, agi ka ni Boss Dendo Abrensilio Vlog, manggabi idol bayro ni bay Mina Midre Balay Kabanako, Boss Aljim Kahiluma, grade 7 student at Matauta High School Football Varsity. Okay, may nagabi din mo Boss Aljim Gahiluma nga namin na karon ning attack na ni kagabion uban ni Boss Dendo Abrensilio Vlog. Okay, uban nga pagtimbaya, unya na lahat kay doon na patay gihulat nga musika alang kini mga bay.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
3: uh-huh.
2: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
3: tama.
2: Especially karon dok sa mabugnaong panahon
3: okay.
2: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok
3: tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes Dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. Atis gutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga soaking tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw. No, reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga soaking tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo'y namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor no. Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gyud mo mga soaking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling imong kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soaking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soaking tigpaminaw muhatagan o insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai.
4: Atong oras mga bay, 13 minuto sa milabay sa alas 9. Okay mga bay, tamaglangay. Atong nga hatagan ng pagtagad, kaya itong nga mahigala karoon sa linya. Okay, yan daw, nagsorihanin na sila. Oh. Yan na. Okay, ito maglangay, Sir Juvenel. Magabi, Sir Juvenel. Sir Juvenel.
5: Hello, Sir Juvenel.
4: Yes, Sir Juvenel. Magabi, di akabay po ni Ma'am Len, o ni Ma'am Edna. Okay, ikayo nag... Timbaya, Sir Juvenel, kaya doon na mag-uwi panultiyon. Ginayang ang patos sa ito ang panultiyon sa English nga. Ladies first. Ladies first niya ang Bisayaan na lalaki ang una.
5: Kinitaon na ito, ano ba?
4: Ah, sige ka na lang, babae kay Manglo niya na manglumpat niya, diha mangambak niya na. Sige, si Ma'am, kasi may una, si Ma'am Lynn, si Ma'am Edna. Sir Juvenel. Oh, kasi una kuno niyo diha. Oh, diyan na nag-unir na ta. Okay, Ma'am Len, magabi, Ma'am Len. Ma'am Len.
6: Hello, Ma'am, gabi.
4: Yes, Ma'am Len, ang Marinang Bayan. Magabi na, Ma'am.
6: Bayan, mayang gabi. May madabay, ganibay. Sinipisyon, manichir. Kaya yung tibok pa na lang ako. Pag-stop. Ang gabi, din sa mga friend. Pero tapira sila, no? Si Daniel ito. Si Manang Bra, Bani Day Kirby, si Jale Bugo, si Alma, si Bugo Nicolas, kanina karoon sa mga hibno ang land. O, sa yung mga pa na lang, sa mga kami maninaw karoon, then si Edna, o si Juvenal Visay, nakauban sa linyo, may nag-connect na mo karoon. Sa kanan-kanan na lang ang naninaw karoon. Ngayong gabi, hirap sa tiro. So, sa akong pamilya na lang po. Kana na lang, bye.
4: Okay, salamat Ma'am Lenya. Na si Ma'am Bidna?
6: Si Edna,
4: ikaw na po,
6: Day Ed. Hello, bye.
4: Ay, sige, Ma'am. Magabi na po, Ma'am. Sige, Ma'am. Parayin, Ma'am.
6: Kana po, bye. Pindayar ako.
4: Sige, Ma'am. Parayin, Ma'am. Parayin, Ma'am. Parayin.
6: Yung na ni Hubay, yung tamad sa pagsibago. Kasi manigay din sa ako. Ni Papa, si Maria Bumangera, o ni Kaupan nila isa. O kahit pamilya na lang dahil. Salamat sa pagpunit sa Indigenous Editor. O ako na lang pamilya na rin. Sa pamilya na lang ni Hubay, sa narabay, sa tanan na lang ang minaw kung karoon na... Gamata pa o salamat.
4: Okay, salamat ni mo, Ma'am Edna, Sir Juvenel. Ika na po, Sir Juvenel.
5: Good. Once again, good evening, Bayanibay. And then sa ano, sa station manager dira sa Star Radio, Sir Ayan Lahato, and then kanudara, good evening sa tanong mga DJs and staff, silang Madam Alma, silang Sir Daniel, Sir General, Sir Leonard, and then si Manong Papa, DJ Bungangera, and then siyang kaan, siyang sister na Titi Ageraldine, and then sa tibok ng pamilya sa Kambaya Tiyasan, and then si Ma'am Eva Kiorina, and si Manang Lin yan na direct linya, si Edna, si Paolo, si Nini, si DJ Marco, Rodel Palsomo, sa tanang tipaminuhan na po dira sa inyong stasyon na ano, Bayron ni Bay sa tanang mga kuan di sa familia po dira sa mga kasibulan. Kana lang.
4: Okay, salamat Sir Juvenel.
5: Thank you, Bayan.
4: Ni Ma'am Len, salamat Ma'am Len. Ma'am Edna, salamat.
6: Salamat, Aray. God bless.
4: Okay. God bless po niyong duha. Salamat. Salamat niyong tulo. Okay, mga bayan, mato sila si Ma'am Edna, Ma'am Len, o si Sir Juvenel. Salamat niyong tulo, ha? Sa itong paraguban, sa itong mga lama sa kagahapon. Okay, mga bayan. Ako mo gidapit mga bay nga apel na mo sa Amigos Mega Promo kapina kapsula pa do na ida kom premio ino nga madaugan di gumalamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee ug walay sulod nga blister sa Amigos Capsule kadto na higayon nga makadaug og cash prizes og bugas para sa kape ino nga madaugan 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, ingon man 2,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, mo gina madaugan 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, o 10 kilos nga bugas. Kaya tungod ang Amigos, makatabang gini sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Hemsog na ka, batanon pa ka, ang imong panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, when amazing prices. Kung sabi nung galangayan, halapil na sa Amigos Mega Promo. Pwede mo nga mo tawag o mo text mong numero ang 0975-503-3857. O niya, alang sa dugang impormasyon ng kasayuran, paminaw lang mo silang programa diri sa Amigos matag Lunes ngadto sa adlaw Sabado gikan sa alas 6 ngadto sa alas 6 medial takna sa gabi uban ni Kuya Angel Blaze Siason
1: mga lama sa kagahapon.
4: Okay, kadto dai mga kandidato ha nga magplano nga mudalagan sa pagkakonsehal o pagkakonsehal hala apel mog orientation karong September 12 adlaw ng Sabado sa alas 9 sa buntag diha sa Tayasan Municipal Kabagkod. Kadto ba hibalo gikan sa LG Tayasan nga gipangulohan ni Mayor Ben Roberto ug sa Comelec Tayasan nga gipangulohan ni Election Officer Sir Mark Concepcion Asintista. Okay, adto ang pagtimbaya mga bay ha. Kinang ubang pagtimbaya unya na lang ha kay bila pa natagdaman unya nagsulod na ang ato nga advertise mga bay ug makandos. Pasadi pa dunay musika ni Vice Ganda Manhid ka.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lig-on nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag ma, dili mo kapuyon.
7: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
10: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaling akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
11: Ayaw na ka problema, lo. Naanay alibyo.
10: Siyama.
11: Kaniyo?
12: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sa masa, ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
10: Mauba, be, mainom ko gamay guskopi, be.
12: Asa magalo?
10: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
13: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Let's get it on.
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
14: Hard Mama.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama. Extreme na.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
19: White Knights Dumaguete Pension House
18: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: White Knights Dumaguete Pension House.
20: Happy birthday!
21: Uy! Thank you! Unsa man ni?
20: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
21: Unsa day ni bebe ambi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
20: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
21: Tambal nga sabon?
20: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab-an ang daghan kang kinalutan?
21: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
20: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
21: Para sabon e.
22: Up-up katol-katol
21: ug fungi.
22: Mag Dr. Fungi na.
21: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: Star Radio.
24: Mga lama sa kagahapon.
25: Atong oras mga bay, 32 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mo'y sa kanatural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lives Diacids and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
24: Mga lama sa kagahapon.
25: Sige mga bay, arita sa mga pagtimbaya karon nining attack na nining kagabion na naglantaw itong itagsa ang si Dong Jomar Librado. May gabi na ni mo Dong Jomar o may nga pagpuminaw nining tag na kagabion. Ito nang gitimbaya dong ang mga greetings ganiha. Okay, nga pangumusta siyang asawa o siya mga anak, mga bay, si Dong Jomar Librado. Okay, balak sa gugma, kamahalan. Mang gabi, idol, o sa mga nagpauraray karon gabi una. Pero kung walay may paray agoy, mag-antos sa kaminaw, o sa kun sa kamingaw. Okay, mana, ato ko sa bunhake, nindot kay balak, namagos siyang profile o yung ngalan nga, balak sa gugma, kamahalan. Mayong gabi, idol, og sa mga nagpauraray karong gabi una. Pero kung walay, may paray, agoy, mag-antos sa kamingaw. Mawato po na ni Balak sa gugma. Samtang si Amy Labs, ito nga kauban na rin nga Didge, nga may nagtimon sa hapon tastic. Shout out by, okay, may gabi din mo, Diems, og sa mga pamilya diya sa Tampukon, nining attack na nining kagabion. Okay, mato-mato ni Gapnod sa Kamanangan, nga mao si Madam Maria Bungangera, hi to Palanga Linlin Tugdang, og man si Hebindoy. Shout out, kos. Aside sa kong mama sa Bindoy, sa mga baldado pamili, o sa tayasan sa Saiko, Tanilon, Jokinto pamili, thanks, bye. Okay, doon na pala ang pagtimbaya mga bay. O ni Idol Carlos Santana. Bye, Rune, bye. Maayong gabi. Okay, may gabi na mo, bye, Carlos Santana. Nga na minaw karon, niningatak na nining kagabi mga bay. Ni Mamaylin Limbaga, may gabi eh. Bato-bato ni Dong Jomar Librado. Manong, pa-request ako kanta. Just tell me you love me. Okay, ito nga pakita o rodong ha. Karo titiyo na yung mga gi-request nga kanta. Samtang ni by Jason Nalam Alparo. Happy birthday to me. It's my birthday. By 45 years old na taon. Okay? 45 anos na de si by Jason Nalam Alparo. Kamira dang idara ini mga bay. Manghuda ko sa gamay. Kay karon September 10, ako sa Enero man ko. Nataw mga bay umaghandos. Sige, laing musika alang kanina mga bay, naguluhan kini og sabihin mong lagi gikan sa Men Opus.
24: Mga lama sa kagahapon.
25: Okay, sabihin mo na gikan sa Tapsusara mga bay.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop.
13: Em's

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako rin si Almira Tibarangay, nagpuyo sa lagsang kalitay si Cebu.

sa city, hardware tayo dito sa computer. Ibuhay na niya mga buka sa tuig. Dito dito kayo. Grabe ang computer, micro tayo dito niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nag-susbot o gilan, pag-UAID, boto ni Palit akong mama niya. Kasi singan, naniayo ang akong sa city in town. Mana, nibuyo sa ang buho. Salamat sa ayo.

0: mga lamak sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 50 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kini mo nga takna. Gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tomar neck tambal. Sulig natural nga pabuhagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagul adonai fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tunod kutungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kini sa piktado nga para sa mga lawas, ubanan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bagus sa Panimalay, ni Handos 38 Buyag, Labio Carinal, o sa Malabuyog Cebu, sabit sa Resa Restore in front of New Malabuyog, People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, doon ay nanawag ito na ito pan wala kagwanta mga bay tungkol kay nagtabi pamantah. Nini nga ito kapanaguban karon sa ito nga tulumanon sa mga lama sa kagahapon. At ito ang ito magunta. Pasensya lang kay naputol ang iyang tawag mga bagikan sa 4589. Okay, pasensya ha? Nga naputol ang iyang tawag mga bay o maghandos. Kay murag mutambag unta ito. Pagpuro nakapulikit na rin nga nagtubag na rin nagbasa po na ito. Ano yung, ako sa gitubag, apan wala lang niya, wasi kagwanta mo yung ipalaw na lang mga bay maghandos. Sige ha, sa tanan-tanan hangin na minakaroon, maing gabi igyod mga bay sa tunga paraguban, sa tunga tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay? Ano na mga pagtibaya na rin, salamat niya ni Dong Jomar, nga naminaw sa tunga tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Napudya si Ma'am Sherlyn by Lucis. May gabi din ni mo, Ma'am Sherlyn. Nininga takna, nininga kagabhiun, mga bay o mga gandos. Okay, dito maglangay ha. Ato ng tambagan. Kay doon na tayong mutambag. Paano makagwanta? May palayo man siya. Anak magunang relasyon po mga bay o maghandos ba? Nga di kagwantag hulat. Mananga uban nga mangitag laing hinigugma. Kaya di makagwanta. Sa tawagin na ito mga bay, di kagwantag pilak ka segundo. Mubiya nagdi man ang milip. Ato nung tayo nagitubag siya. Sige okay, mga bay. Arito sa tambag. Kabahin ng gipadala ni Maribel.
1: By Ronnie Bay. Paliog. Tambagi ko.
2: Okay, Ma'am Maribel. Mag-ma'am tayo kay kumani maestra mo. Magtutudlo. Salamat, Ma'am. Kasi mong pagsalig dari sa Star Radio Tayasan. Murag duol-duol na nagwene kay kumani itugan bag-asa siya napita sa Pilipinas. Wala ay pahibalog asa siya napita. Yang itugan, mga bay, nga anak siya sa single mom sa iyang inahan. Kundi niyang namataan, mga bay, nga sukad na buhi siya ibabaw ng kalibutan, wag yun siya lain nakita kung di inangyarag yung mama ang nag-atiman, nagpadako kaniya na ningkamot pag-ayo para siya makahuman og eskwela o mahimo nga usa ka profesional nga maestra. Pila may sugilanon? Dako na siya, mga bay. Kung diin gikan sa gamay pahangtod nga siya nga pagdako, kanunay gyud gipahinumdum as siyang inahan nga di yun siya mutuo sa mga pasalig sa mga lalaki. Kaya managsamar lagi kuno ang tanan nga mga lalaki nga maayo lang sa pasalig apan dilik antigo nga mutuman sa ilang obligasyon o dilik antigo mutuman sa ilang mga saad o panumpa. Tungod lagi sa nakita niya, mauto nga, kuan nga, iya yung ituman ang gitambag sa iyang inahan hangtod nga mitaliwan ang iyang inahan. O dito na siya makamata sa kamatuoran nga wa nang iyang inahan nga kanunay magpahinumdum niya. Murag na wadan siya pagsalig ba? Murag di siya makaako sa iyang kaugalingon nga mabuhi o wala ang iyang inahan. Apan wala dam ha? Adunay bago nga maestro nga nasayin sila nga eskwilahan. O dito'y nakita ang pagkabuotan. Kundiin, wala kagwanta ang mga magtutudlo. Mga gidigahan siya sa gugma. O siya po, kanang iya pong istoryahan po, kabahin siya nga kaagi. O giingnan siya nga, dilit na nun nga mga lalaki maragsama. Hatagi kong panahon nga akong kabautod ang akong kaugalingon. Dilit ko mayon nga kalimtang imo kagahapon, apan hatagi kong panahon nga akong ikapakita kung unsa ko nga pagkalaki. dili ko sama sa imo nga amahan. Pila may sugilanon bay? Nagkauyab ug naminyo sila. Ug karon, malipayo na sila, silang relasyon. Dunay usa ka anak babay. Apan dunay mga pangutana nga mitong hadiha sa iyang huna-huna mga bay maghandos na. Ang iyang gibuhat karon nga pagminyo, pagsupak siya nga ginikanan sa iyang inahan nga pahimangno. Sala ba kuno to nga supak siya? At tungod kay ipasidanan masaya nga dili paminyoon, dili musalig sa mga lalaki. Apan karon doon na naman sa higunahilig maog doon ay kanabangan na himunan yung bana. Maragsimple ra kayo ang pangutahan ng mga bayapan kay adun na magoy mga, mga butang o mga baton na mga butang nga para ka na to sayon ra apan sa uban lisod. Doon na po yung mga butang nga alang ka na to has kang lisura apan sa uban po ng tao has ka pong sayon ra. Murabag nga kanunay nga gidala-dala ang bugat nga huna-huna nga bisag malipayon na si apan ang iyang inahan ba nga mo'y nagpadako kaniya, mo'y naghatag ni satana, mo'y naghatag kaugmaon, iyang nasupak. Ang akong tubag kanin mo di amam nga sa matag panghitabo ibabaw ng kalibutan adunay plano ang labaw nga makagagahom. Unya, dili sala nimo nga nagminyo ka kundi imong ipong gihatagan higayon nga imong kaugalingon nga magmalipayon. Dili ginaingon nga ang sala ni Juan si Pedro magbayad. Ubot po sabot ang mga bay nga dili po sabot nga abi kay nakasala ang imong nga amahan diha kanimo sa imong inahan. Kami tanan nga mga lalaki sama diha. Dili na sama. Sakto ang imong bana karon. Wala nga ako tambag na kanimo bisag bukat imong nauna nga imong nalapas o nasupak ang sugo sa imong inahan. Wala nga na ipanagkot lang mong inahan, ma'am. Di magka pamisaha, o di magkaglipay, di magkatuliko, o usang klasika sa relihiyon, hala, paservisyuhin lang. Di ang iyan po, di nga nga, tingnan nga, man, malipayon ako, karun. O pasaylo ako, sa panahon nga, nasupagtaka. Tungod kay dilista ng panahon nga mag-ubanta, ibabaw ng kalibutan. Okay, maghinaot ko, ma'am, ha, nga, kinakong nga tinagsip, tungkol kay di mako eksperto nga magtatambag, mutuhop kini si mong alintipakan. Alintipakan, alintipakan naman ang tipa. Alintipakan! Huwag mo tighulog si mong dughan. Huwag ang mga kasakit, imunang hikalimtan. Huwag hatagan ni mong higayon nga magwalipayon ka uban sa imong pamilya.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang programa nga mga dugdugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon. Pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay. Maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindol, stop. Stop.
0: Achuloy! Ano na ang pakurat sa kapuntagon? Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on air.
2: Ayaw ko!

0: Kai Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang yun, makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa, og kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong higala sa kanginan. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Un rato?
1: Adlaw karon nga Martes, pizza otso, bulan sa September, tuwing do smell, 20 sa yen. Sa mga birthday, rong adlaw, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday, kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa mag-birthday, ugmang adlaw, advance happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Mora gidnay pinaka na best sa atong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas. Nga magliok-liok sa matag adlaw o libre na gidda nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na kinangagasa gikan sa atong labaw makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gintang.
3: Lami ang ginasya.
1: Lami ginang na'y mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubot. Okay, oras 50 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kamuntago. Pagkadalian lagi sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang gid kayo ang tandaan. Ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga. Open ra kayo ang atong call and text line number.

0: Atong Smart 0969-484-5454. Og sa atong Globe 0956-664-7734. Mauna atong call at text line number nga pwede nyo tawagan, pwede po nitiksan kay andam gida nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo team plan pamunigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo usay pod makadaot og manabi man gani kan argyong makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran na binagyo din sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod na Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ayungon bindoy manuyod o sa ban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag. Iyon nga, oras na para mang mata, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Itak ang natong madagko o kaliro, dagkong sampot, lagom-lagom, butayig tubig, inita, aron makainom o kape, si Dudong o si Inday. Dias pikas is lagi tagog sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Dias dumanog, gronda, aligria, badjani, natilan, malaboyok, samban, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din adapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mubangon para mga pe, mubangon para maligo, mubangon para mo trabaho. Naigandagkan kay itang rason nga nung ganahan ta nga mubangon. Naigingon nga ang pagbangon. Matuman ang inyong kaugmaon. Kumusta, kumusta sa batong matindirag tindiro sa itong matagsatag sa mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong matindirag tindiro isdaan, bularan kan ananto, all vendors! Good morning, good morning!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pinikab drivers, sa balhabal drivers, siku bike drivers, good morning, good morning!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Region mo bangon para mulaag! Mubangon para mulaag sa silingan! Okay, ito ras, 53 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby, standby. Aminaon na kita sa kawit. Entitled, Kinabuhing Bukidnon by Max Surban.

0: gab-on og nigo, gab-on og nigo, pabaylo ag humba. Mas maayon ang humba, ipabaylo kay sigurado yung tugab yun. Alright, balik-balik na sa itong programang pakurat sa kabuntagon, kauban Gyapon ninyo higala sa kanginan, pirate.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag na mo'y otang, pirate. Huwag mo palit, pirate. Ano rin kasimple ang atong kinaboy, huwag natay kwarta, mapalit, huwag kwarta, mga otang. Ayaw lang ginkalimot pagbayad sa tindira, aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Okay, tara, 57 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon sa tumalulog lulan na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na, oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko ng mga mata. Nagingon, balag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa sa inyong palibot. Again, you can see to your surround. Okay, tara, 58 minutos na ginom makalabay. Uman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalirigin sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig! Nagingon mga sikat, wakda, September na. Happy tabutan man ang wakda sa September. After September, wakda, October. November. December. Hindi naging madugay mo, end na po ang 2026. Og musulod na po ang 2027. Lagi yun, manginaot lang ta sa 2027. Nga, dako nagkausaban. Dako nagkausaban ang bulsa. Manginaot lang ta masikat nga wala'y gubot sa 2027. Puro na sa kalinaw, kalipay, og pagginigugma ay. Kana mga gubot-gubot, ipadapin na ang tanak, hindi man tama sinsoana. Lagi yun nga. Ano yung usahay lagi ng mga isyo-isyo, di magiging malikayan, labi na itong kabayan ng mga pang-gobyerno. Magiging mga isyo. Lagi yun, normal na ginagawin din sa Pilipinas. Lagi yun nga, labi na sa, dito sa Luzon area. Grabe ko dito. Yun mga magkasinabtanay. Uban, magkinasuhay na. Yun nga. Yun, walay. Walay kalinaw ang atong sama ng atong lugar. Walay kalinaw ang atong nasod. Yun, our country is don't have a peaceful. Okay, tara sa alas 5 yung punto na sa kabuntaga. Ari sa ta sa atong kapalaran na buntaga. Lagi yung paminaw pamati kay ato nang iatag ora-orada ang atong kapalaran kay madalang masig kanya itong kapalaran masig padato tani. Lagi yung may nalang maka ayahay po gamay ba? Okay, nabuhay mo kinong padapin usap.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ang to W19 Aris makasugat og intriga swerte numero color 378 og gray. Abril 20 ang to Mayo 20 Taurus pasuko ka sa imong higala swerte numero color 523 og gray. Mayo 21 ang to Dunyo 21 Gemini makadawat ka og makalagot nga balita. Swerte numero color 784 Ogway. Hunyo 22 Sangto Dulyo 22 Cancer mabalik ang gana sa trabaho. Swerte numero color 164 Og Hilo. Hulyo 23 Sangto de Agosto 22 Leo. Doon ay tao nga mutabang kanimo. Swerte numero color 692 Og Violet. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Sapoton ka sa imong partner. Swerte numero color 312 og Feng. Mao gantong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo nyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran, gatod gratos, taas-tasan, herbal capsule mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso, andili, kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala unatanan, sa astasan ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon pirite 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkot og maayong panglawas dungod ang astasan barato lang ang astasan na palit yung masuking butik kaduol sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tayasan available sa batong astasan herbal capsule diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinan. Sa ganaan nga magwapa, mabuti, mamis ang panit gamit ang ayos sabon with soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended. Ayos sabon with soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalag vitamin A, lecithin, collagen og mga nutrients nga maoy mo paputi og mapamis imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit sa inyong masuking butika. Duol sa inyong lugar. Okay, oras, alas 5.04 na gyud sa kabuntagon. Pagkadali na gyud sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang tuig. Dali na gyud tang mag-birthday kada tuig. Sa mga birthday rong adlaw. Happy birthday! Oh, kumusta man ang inyong pagsaulog sa birthday? Nay lechon, nay humba, nay spaghetti, naa ang tanang pagkaon sa lamista, basta birthday. Ibinag na kong budget, daghan dyan pagkaon sa lamisa. O nagingon, kausar agunta mag-birthday sa usa ka tuig. Paghikay, pud mo ay mong pagkinoreport. O nagingon, don't stinginess. If you have money, you need to buy pod. Prepare your pod for your visitors. Or boy sitters. And say boy sitters pai, boy sitters god mo. Boy sitters. mga boy sita ba, mga boy sita. Okay, ito oras, alas 5:06 na gid sa kabuntagon. Kaliya naman sa oras. Ang among Legion nga, kinabuhing bukid nun. Mas may pa na magpuyo tag bukid kay malinawon. Walay langas sa mga sakyanan. Walay mga abog nga itong mahanggab. Peaceful life kaayo basta magpuyo ta sa bukid. Mga tuwa lang dito, mananom ratag mga salagod. Mamuhi og mga hayop. Pagsaad lang Domingo, mudulhog. Dalakag mga salagon, pabailuan ni Mog Humba. Aw, sigurado, mangyapon. Tog up. Humba ma Domingo. Ya, pagka Lunes abot Sabado. Otan-otan ra. Aw, healthy gyapon. Ay, yun masikat kaning pag... pag-manage sa itong kagalingon or pag-disiplina sa itong kagalingon. Medyo kuan biya giyon ka nang og sa kuan pa na ka namang lisod-lisod yung pag-disiplina sa itong kagalingon. Marag ganahan kang i-disiplina pero di mabuhat. Yun ka, di na dyan kumuka og mga karne kay medyo ka na ako ang lawas. Tambok naman niya. Saan di manginim mo malikayan, makakaon naman giyon ka. Legion, it's very difficult to discipline yourself. Especially to eat patty pods. O, kada mga patty pods, di magiging na malikayan yun. Labi lang na yung okasyon niya. Siyempre, magawas mo na yung pagkadalo. O, kaon yun. Ending. So, ending, bye. Ending, at to good sa... Kuan. Tus ka, bio. Okay, ito na. Sa lasing kotso na gid sa kabuntagon. Diyas, marang kayo magtuatayasan. Atas ang shoutout di atong higala nga gwapo. Gwapong tao, why buslot? Gwapo, magiging tao, di magiging madali. Mura mo ni siyag si... Kincha mo na, bye. Mura mo ni siyag si Richard Gomez. Ay, muntag nung dibuhin no, di ang asayok yung nagmata. Tanas kusina, gatak ang na siyang kaldiro. Iyan ang ibutang tubig, giinit para makainom kunog kapi. Iyang pinangga og botan nga asawa. Okay, lines ng Mernay Noda. Good morning. Nang by Francis, my Imad Myra, og ni Tap Tap. Good morning.
1: Bangon.
0: Og sa mga apoy nung dibuhin no, lang sabi og sapi. Good morning.
1: Bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Dili kita magtinapulan sa pagbangon. Don't lazy or indolent to wake up early. Kaisus! Ang pagbangon, importante kita nga makaadto tag trabaho or makaadto tag sayo sa atong gitrabaoan or dako mog agi sa trabaho basta mo matatag sayo. Region, wake up early, region da. Ano sa may Bisaya dag early bar? Sayo. Muna siya. Og diya sa City Laguna, may buntag po ni Chimo na Binson nga sayo po ni nagmata. Tuwa na poros kusina, gatakag na po siyang kaldiro. Mamang ginatong buhat masikat sa atong pagmata, dit siya umtas kusina, magtakag mong gitas ng kaldiro. Ilang by Lickster niya, by Dan, by Titi Binson, lang by Joey, Saira, Kilaw, Garby. Good morning.
1: Bangon.
0: Og diya sa Barangay Lutay, Tayasan, may buntag ng Cesar Gabunada. Atong higala ni nga perming guapa. Kay ang iyang bulsa puno gyud sa mga kwarta. Og ni by Kukoy Guardaria ang atong higala po rin nga nagka-16 na ni si by Kukoy Rod. Kupay ko, ni 16 lagi ka Rod. Sa nagpa-16 yung Kuron by kay... Kaning akong asawa bay, mausab yung feeling na ako, manambok ko. Walang ako rin yung gimintin akong hawak bay nga, sexy regunis siya. Kaling akong hawak bay, kung regunis siya? Kanang sukod ani, 24 regunis siya. Kanang slim na yung kanyang hawak. size sa waist ko noon ni, by Kukoy is size 24. okay na mo na 24 kay aswat-aswat ra gyud. Ay buntag ni bike ko guarda rin dia nga. Og siyang kasiyang asawa, siyang mga pamilya, ilang bay aril guarda rin dia, ilang bay bigay. Og sa tanan-tanan mga guarda rin pamilya, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa igala ni Bay Kukoy nga maunay gatimon sa walo kabok bidbiron. Nalato na magod si Bay Kukoy siyang bidbiron kay iya ko ng bulsa, pirming ka empty. Empty sa kwarta kay sigig pa itong gatas. Unang iyang gihatag na pong by persinet. Ang tulo ka, ang walo kabok bidbiron, tulang by persinet. Maimbuntag na by persinet garganira diya sa sityo prinsa. Baynet, kumusta ang bidbiron ni mo, Bay?
2: Okay na yun, Bay. Ako na ganang ipalitan ng gatas kadadlaw.
0: Ayaw, Bay Net, kinagpalitan yung kagatas kadadlaw. The best yung kabay nga tagag bidbiron kay imurag yung giampingan. Ang pingin na ginabay kay mo, sa di pa ko na mo end ang 2026, kwaon na ko ng bay ko kung balik. Kay masumbraan na ko ng kaslim ang iyang hawak. Iya po ng kwaon para ma nambok-tambok na po ko ng balik ba. Okay, ito ras alas 5:12 na gid sa kabuntagon. Dali naman sa oras. Minaw sa dagat mga kanta. Kanta, awit, or music. Naghan mo kayong version po ning kongod. Request ko kanta, DJ. Request ko music, DJ. Daang janitor. Okay, sa dipatang padayon sa nahan, minaw na kitag usa kawit entitled Kinsira. Request ni Bay Kukoy Guardario. Kay ang iya ko nung asawa, Kinsira. Unsa man, 15 pesos or Kinsira kabuok? Depende ng Bay Kukoy, pila kabuok yung asawa ganahan. Kinsira by Max Urban.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet og computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation,
13: please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
16: Ako na ay si pinakadaana na sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ano yung akong anak karoon? Maayon naman siya kaon, ayon siya ng katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tumod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am Karoon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
17: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon o iyang pagtulog?
16: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtutoy. Ang last karoon, problem tambok na.
15: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Book 19, Lagao, Ginal Santo City. Kapalit ko Nans Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko coffee, gina napalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yung nga, hindi ako mag-inom coffee. Mga nakadungog ko sa radio, sa programa, akong gitistingan. Maayo man yung scope kay din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung maginom po ng scope, wag mo walang kakapoy kay kumakapit ko managsik akong lawas. Nagpasalamat po ko sa ng scope kay katagang nagkalagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la.

0: iRay on air. I said, hey everybody.
1: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ng higala sa kagindad. Nilang siyang paboritong istasyon ng 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat na sikat gitna. At oras 33 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong maluluglula na nagtatay Dudong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para magmata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon na ta kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga ilibtunod.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, sa mga nag-ungot niya, nagtaop, nagtaroy, pang-ibta na kay buntag na. Okay, to rest, 34 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntag. Sa atong unang lingaw-lingaw dero buntaga, pinagis pagtingog sa atong maywaga nga tuko. Okay, turas, 24 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Marin nata sa atong kapalaran. Ato na itiwas, naghatag atong kapalaran ka ng buntaga. Ay, kadausan nato, naamang kita'y palad. So in short, natay kapalaran. Huwag sa English po na, destiny. What is your destiny? Please listen. Your destiny this morning.

0: Kantong mong kapalaran gatod kreato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalainlain nga mga balatian. Sama sa high blood, dilanat, taas og kolesterol, adunay bukol-bukol o bagubag. Dili katulog, wala na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee. Diha sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Desbadjan Botica, Santo Inyo. Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, M-Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Destalagi, Trin Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, Sinchon Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Apidrag, Alcantara, Botica Marga. Diyas, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidrag, Rishier Pharmacy, Ogdia Sambarili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Hulian Pharmacy. Magida ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee dinna dapita. Og dinhi sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule sa tanang botika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diya sa Ix Pharmacy, Tayasan Pharmacy, og Angel Pharmacy. Good news sa mga user sa Amigos Coffee, adunay padaganag empty box. Sa pinakadagag empty box sa Amigos Coffee, makadagog Gmail. Sa ikaduwa, 5 mail, ikatulo, 3 mail, og ang ikaapat, 2 mail. Og sa ikadawang papromo padaganag MT Blister sa ika or sa pinakadagag MT Blister sa Amigos Capsule, makadaog og usa ka sakong bugas. Ikaduha, tunga sa sako og ang ikatulo, pulo ka kilo. Ika na sa tagiyog tagdumala, wala lain si Idol Angel Blish Yusuf. Adol, good morning, Dol.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay Buntag ta. Nagyon, bangon na ta kay... Ang pagbangon, importante ganda.

0: Okay, oras 40 minuto sumang makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadalagid sa oras, sa atong malulog-lula diya. Ang nangapi na rod. Mayang pagpangapi, loog la. Di ginato, kalimta ng kape mga sikat. Mam, ginato unahon nga buhaton. Mainom mo kape kay simpre bugna baya. Inom gitag kape kay init mad. Para tambal panuhot. Mayo pag binipisyo sa atong lawas. Ang mga pe, kita kada buntag. Kamu na goy, desisyon o gunsang kapiha inyo ang imnod. Daghang kape ron nga, baligyas tindahan ay mga herbal nga kape. Mas maya katumos mga herbal nga kape kay the best, good na. Nagingon nga walay, walay side effect. Naana siya back effect or front effect. Okay, standby siya ta. O, sa atang ikaduang lingaw-lingaw rong buntaga. Ato nang iatag para lingaw-lingaw rong mapampaswerte. Huwag maswertihan. Naigiyon nga kwarta. Sa ato ikaduang lingaw-lingaw karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong toko. Okay, standby. Aminaw na kitag pangkabuhayan, syuke.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Petri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Kita Balagusta.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan, may pising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mapalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mayong hapon. Ani akita karon sa Barangay Kawit kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon Ma'am Shane.
9: Mayong hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
8: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
3: Mga pena ta!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Daghan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukhtas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biya gudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad.

0: 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil. Tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule og Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.
5: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na, mga sikat. Pagmata na, mga sikat.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Yapon, yung igala sa Kagidad. Huwag na mo'y otang, pirate. Huwag mo palit, pirate. Ana, rigid ka simple ang atong kinaboy dinis kalibutan. Huwag natay kwarta mo palit, huwag kwarta mo otang. Hindi lang kita malimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa aling. Alingag-ngag. Sa lingag-gag-disgutan, kanis manangos tayo makatawa. Ganyan pagkalaparag babago. Yun, ato lagi di sang sabton kay saan nga mauram gina yung katawa. So sinabtan ay ragod ta. Mauram gina yung pinaka-importante masikat nga aduna lagi pag sinabtan ay sa usag-usa para aduna ay kalinaw ang inyong pagpuyo. Okay, tara, 53 minuto sa makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa Tumalulog-Lulan na nagtatay doon ng Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay hayag na kay ang buntag. Kita na kayo ang palibot, oh. Kita na kay ang silingan. Oh, bangon na.
3: Kita ang pandisal, kay ang kabaw.
1: Okay, sa mga mailigon, Dag Sir Tris. Tanawa tutukin na yung tiket kay base nugusa mo sa mga mananaog. Sa atong Swerte result kagapong adlaw sa last do sa hapon 591 sa alas 5 sa hapon 187 og sa last nibi kagabi 636636. Pagkat doon itong swertres, result kagahapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gihapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya na gurot, kay budaog, kwarta, linibo. Ang isi, abot gid sa ali. Alingag-ngag. Kadtong mga swertres, gatot ko na ito sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita o herbal nga baratong epektibo na. Ano na sa itong masuking botika ang nabantong o mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang lawas, mubigay, panalip di ka dunay. Pag Dragon Fruit Plus, susbun ko pag Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, palit si masuking botika do all sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idaran na alas kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhon, malutanog ang pagbaton o arthritis, rayo maguban patungod ganas kakulangon sa vitamin C sa lawas, busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mupatin aw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado kada sa pamanit hamis pagidka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar.
3: Sa atong kasal
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lami? Ano mo? Herbal pa dyan nga coffee. Ano yan? Nagipailailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ng kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dusi ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sub sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag din ang Mamel Galios o sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine Sui. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, masikat kay buntag na. Pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa tas pagsulbad sa mga problema. Nang kinanglan gitang mabangon sa buntag. Basta buntag, bangon magina. Ang gabi e, day ba? Ang gabi e, tulog juga. Panagion, you need to sleep in exact time or exact time. You need to wake up in exact time also. Ana ragoda, matulog ta sa insaktong oras, mamatabod ta sa insaktong oras. Kaya ang pagkatulog po, huwag masubraan, makadaot. Una giingon nga, basta masubraan, makadaot, di gina makaayo. So dapat, igu-igo, ragyod ba? O ragoda siya, hindi na palabian. Magtumba ko siya dakong baka. Inigminyo ko niya, magpakasalan siya, magtumba siya dakong baka. Problema, Igor, ang tumbahon, nilikman gulgulod. Olay, makaon ang bisita. Okay, rito sa itong balitang sports, karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Huwag na ito ng post on para mahuwasan. Ella or Ella na namilit na sa US Open. Kiniuman ang Pinay tennis star na hagba na sub sa mga kamot ni Iba Jubik sod sa tulo kakulbahina mga sets kagapong adlawa or ni Adnong Labayang Adlaw dito sa Arthur Ashe Stadium in New York. Giboga sa Amerikanang si Jubik si Ila nga karibal niya sa duwa apan higala gawas sa korte sa score nga 7-5, 6-3 og 7-5. Patindugon taog kabay ang tang duha. Patindugon taog kabay ang tang. Si Ila nakatabla sa 5-5 human malubong sa 1-4 sa unang set apan si Jubik milansang og duwa ka sagunson nga puntos aron ang kunon ang sayong labaw sa duwa. Ang 21 anyos nga si Ila nang init sa ikaduhang seat diin siya may abante og 3-1. Wala na siya bulingi pasok kaniadto aron pakgangon si Jubik sa 6-3 og pagpirsa og tinagakay nga duwa. Sa ikatulong seat si Ila nakabinta pa og 2 puntos 4-2 apan si Jubik milusad og madasigon nga risbak uban ang tulo ka sagunson nga puntos aron ilugon ang labaw nga 5-4. Igo lamang nakatabla ang world number 818 nga si Ila sa 5-5 kay si Jubik maoy midaog sa sunod nga duwa. Sa sunod nga duwa kadua aron si Lyuhan ang makapaisag balahibo niyang kadaogan. Mao kini ang ikatulong sunod-sunod nga gayon nga gipildi ni Jubik si Ila human sa Friends Open og Wimbledon. Magkatong atong balitang sports karong buntaga. Kanin tinis biya, di biya di basta-basta po din. Kanang paghambaw lang din mo bula o di ka kabalawan na. Matay, murag lupa diyog, tulbong yung bula. O, kontrolado, kanang paghapa ka ng bula, kontrolado na ginakay. Huwag ako ipapakor ng bula, murag na, lapos yun sa asa na guay padulong. Asa puluton. Okay, gantong malitang sports. Katong malitang sports, gatod ka nato sa Nature's Gift. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Edad 1 hangtod 12 anyos. Karon nga halos adlaw-adlaw na gyud nga kaubad sa atong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante gyud ang atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Nakinis lotin zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A, C og E og malunggay extract. Mga importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata og pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga mata nga sige og basa, nagtuon og naggamit og mga digital devices og lotin og zeaxanthin makatabang sa pag-atiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA og zinc uban sa vitamin A, C og E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa mata og maayong pananaw. Og siyempre, adunay malunggay extract og antioxidants para sa dugang nutrisyon. Mas maayog yun nga sa iyo pa lang ato anang hatagan og maayong pag-atiman ang mga mata sa atong mga anak. Mga ginikanan, kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Okay, ito na sa alas 6:02 ni Gid sa Kabuntagon. Gantong oras, gatot-gatot sa Shiva Essential Oil sa Kitang Kalawasan, tumaran ni Dog Tambal, sulayang natural na pamagi pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagol, adala anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chlorhexidine nga acid nga makita sa bisyo. Ya, plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas, subanan og masay Shiva Essential Oil, mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, ito ras, salasay stress na gid sa Kabuntagon. Napupos na nga itong tuluman doon. Napupos na nga itong programang Kurat sa Kabuntagon. Tanan-tanan na itong makigalarang na namina sa Star Radio, may buntag ka din yung tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na. Nagyon, oras-oras na gid para bang mata. Oras-oras na para mukamang paingon sa kusina. Sa itong mga nanay-tatay ron nga nag-prepare na para pamahaw. Nagluto na aglamian nga sudan. Naglungag nagkanod. O kanang bugas, lungagon mo na siya. Nagin mo palit ang bugas tindahan para lungagon. May mo na siyang luto or kanod. Kanon, o kanon. O Tagalog pa na kanin. O sa English na ba? Nagin Rice tirasis. Ugma, humay, rice, ugma, mais, corn pod.

0: Kung gakong baka okay, sa tanan natong makilala na namin sa studio, may buntag ka ninyong tanan. Adas barangay poblasyon. May buntag rin ni Madam Ninin dia. Ninin. Ninin Taob. Ato higala ni nga Chabi. Chabi, tambok nga siksi. Ninin Taob, siya ginahan si Nang Nining. Nang Nining Taob or Julie Taob. Oh, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Boss dia, Boss Jirjus Nabdos, Madam Irian, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og niya sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam Chris Mira, Piso Manager, Madam Chris Mira Miris. Og sa itong amahan din sa Lungsod sa Tiyasan, Mayor Bimbo Roberto, good morning, good morning. Og ni Vice Mayor Susano, Manonong Roberto Jr., good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon atak kay buntag. Sa og des parang kay magto pa yung buntag ni Bay RJ Balasabas diyan atong gala ning ang labas. Ang labas gugma. Ang gugma pirming labas. Pwede ra pon balihod. Ang labas pirming gugma. Kaban si Ginikan na Madam Tikya Balasabas, Antura Balasabas, og ng Johnny Bainusa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og nubos din to Abrincilio dia. Madam Catherine Sorinio, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tayo mga sikat kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Consial dia, Consial Joyce Fernandez, og ng Julimer Fernandez, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang Ilsa dia, ng Ilsa Inoo, nung Naroy Inoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tayo mga sikat kay buntag. Og dinis parang kay Kabulutan, may buntag ni Kapitan Ayan Tirado. Kap, good morning, good morning. Kauban siyang Kapikas, second verse by Gardner Roy, Ricky Dotsky, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ilang din di Barek or Daddy Cards, Madam Chusy Grappa.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og di by Manuel Bulahan. Og sa Tosinohan, sa mga tindira sa Tosinohan, sa Wilisa Ganaganag, Madam Kathleen Dama, Jima Cabrera Rodias, Mikmik Buking Kito, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Pastilan in. Okay, wala ba yung dalimtan? Tingok mga kanday. Babay na tak eh. Wala tayong kong oras. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan, na niya latog. Stong kabanan sa puwat, nandos no bintay at sumbay, runi ba'y librado, nga mandos, sumadla, mandos pa nung magkabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, so, Sir Buyak, slabiyog ka nila. Kung nalaming ulit ang alagaran ng labaw, makagap sa mas pangalagad, kinadindi ka na to. Og madapon po magdungog-dungog, lang gapong tagbalik, siyong tagsatag sa Kamar Radio, same time, same station only, right here, favorite station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, lasais, otso.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix.
9: 1 plus 1.
10: 2.
9: 2 plus 2.
10: 5.
9: 4 plus 4.
10: 8 plus 8.
11: 16.
9: 5 plus 4.
12: 9.
9: 5 plus 5.
12: 10.
13: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
14: I dream in mine chocolate.

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes.
5: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
6: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
7: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
6: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
7: Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa

Oy, sa makaw sa pamayong adlaw na sa ganatong tanan mga igsoon. Kumusta, kumusta na to ang mga suki tigpaminaw? Ilabi na to ang mga kaigsoonan karon nga nagamit sa produkto nga astasan mga igsoon. Oy, kumusta na to mga kaigsoonan? Kumusta naman may tawag, oy? Welcome sa itong talamanon ang labyog-labyog sa mayang panglawas mga kaigsoonan. Mahiling atong iskutan ang mga mayang panglawas kaysa mas stress ta sa mga problema o mga isyo sa itong nasod. Muna-ignengon, nahuwasan na ba ang tanan? Ay, ay, ay! Standby mo ron taon-taon mga kaigsoonan kaya maghiskot kita. Ining heart attack mga kaigsoonan. Atong isguto na sa bining heart attack diha mga kaigsoonan kisa man ang kuhaan ko no? Hadlock diha o may tabo ang heart attack. Ala, paminawa na to ning ato ang tulumanon mga kaigsoonan kaya makapulot kita o mga makapulot kita mga kaigsoonan o mga pagtulunan o makaandam tas taong kaugalingon mga kaigsoonan. Onyaon sa may katabang sa produkto nga astasan. Aron malikaya na to mga kaigsoonan ang gitawag na to nga heart attack. Ala, pangupot mo niya, pangupot, pangupot. Hambaw ta, hambaw, hambaw. Standby mo ron daw to mga kaigsoonan. Apan sa dili pa, balakan sa tamo. Aron malingaw, huwag mo ba? Aliyah larga.

Nag-ubala. Sama sa mga irong nga nag-uwang kanusa mahulog ang bulan. Kapit na lang gani, pabalikon ang baha, padulong sa tinubda. Aron laman, imong gugma ako ng mabatnan. Gusto ko na lamang unta ang Ginoo akong chatal. Apagka-high-tech. Kung mahimo sa tanan kong mga damgo, ikaw pirmi ang mahibalagal. May pa sa akong katulugon kanuna, ikaw kanako ng matinagdan. Apan sa tinud-anay di ay nagduga. Ang nagduga kong kagwapo, imo man lang giisnabay. Ay, ay, ay. Naunsa puning akong kasing-kasing sa kadagang binuhat, ikaw raman ang nabuangan. Mga tambag rabas ako mga amigo, dili rabagyan kadutlay. Iigot pa nalang tambag. Bisan pagilumsan ko na sa bino kining kinabuhi. Apan kon mapugnan ug mapungawan padayon nga nagumiduh kining pagbati. Inday kong pinalangga palihog imo mga pagmahal kanako ipasinati. At aga po rin taon o higayon, kining hulpaw sa gugma, palihog, panimati. Dawata na kining mga pulong, nilimpisahan o mga binaid.

0: mo ato mga igsuunan ang atong bala karon malingaw ato mga igsuon. Standby mo atong isgutan karon unsa man ing heart attack. Apan sa dili pa ato sang paminawon ang mga pahinumdum.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astazan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astazantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astazan Herbal Capsule. Ang Astazan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala nung may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Labyo Boyax on air.
0: Okay, Ognicky at mga Ingson, balik na sa pamanangkuban. Hiling atong talaman nun, kipalayuhan kita mga kaigsunan sa produkto nga Astazan, ang pinakakusgan o pinaka bagong herbal karon sa Pilipinas mga kaigsunan, ang produkto nga Astazan. O karon mga igala, itong isgutan, unsa man ay kining heart attack mga kaigsunan. O nabay mga sintomas niini mga kaigsunan nga mahitabo sa dili pa ni masinatian nato ang grabe nga atake mga kaigsunan. Standby mo niya itong isgutan kining heart attack mga kaigsunan. Unang pangutan na unsa man ay kining heart attack. Ang heart attack laing nga termino sa heart attack mga kaigsoonan is ang gitawag kini siya myocardial infarction. Diin mahitabo kini kung masirado o mabara ang ugat sa kasing-kasing or coronary artery tungod sa tambo, cholesterol o duga naman hinon. Tungod sa dugo nga mo mubara or gitawag na to diha og nodoy gitawag og blood clot mga kaigsoonan. Onya kung dili makadawat og igo nga dugo ang kasing-kasing, ang bahin niini ma-damage o mamatay. Og delikado kayo kini mga kaigsoonan kung dili dayon matambalan. O mo ni mga kaigsoonan ang heart attack, no? Now ang pangutana, doon na ba'y mga timailhan mga kaigsoonan? Doon na ba yung mga timailhan nga ang usa ka tao hapit na siya makasinati ining heart attack mga kaigsoonan. Ang tubag niya na oo, daghan kayo kaso nga may nanay mga early warning signs mga kaigsoonan. Ang heart attack, no? Nya usa pa mahitabo ang grabe nga atake. Dili tanan makasinati niini mga kaigsoonan pero mauni ang kasagaran nga sintomas. O mga sintomas, mga kaigsoonan nga makita sulod sa usa ka semana o bisan gani usa ka bulan sa dili pa mahitabo ang gitawag natog heart attack. So unsa man ni mga kaigsoonan, no? Araw atog yung mabal ano kay ato mga kaigsoonan kinahanglan yung makabalutan ni mga kaigsoonan aron nga makapangandam ta, no? Aron makapangandam ta mga kaigsoonan kung unsa man gud ining mga timailhan sa dili pa moabot ang heart attack, semana or bulan ba. Okay, so mga posibleng warning signs sa dili pa mag-heart attack. Una, kapoy pirmi. Walay kapoy pirmi, bisan wala kayo gibuhat. No, murag walay kusog niya maglagong or dali ra kayong tapuyon mga kaigsoonan. Ay noon, bisag wa tay kwarta, bisag wa tay sakit mga igsoon, basta wa tay kwarta, kapoy man jud. Yeah. Oh, muna yung mga early warning signs mga kaigsoonan. Mga warning signs sa dili pa maabot ang heart attack mga kaigsoonan, mga semana or bulan ba, unay pirmi nimong batiyon. Kapoy pirmi bisag wala kayo gibuhat, no? Kunya murag walay kusog, kunya maglagom ka or dali ra lang kapuyon. Ikaduha nga timailhan, pagpaningkamot o ginhawa. kini gitawag na to shortness of breath. Murag kutas ba kayo? Paminaw ni mga kaigsuunan. Murag gamay. Gamay lang lihok. Dali dayong kang kutasan, mga kaigsuunan. Murag mawadan kang hangin. So, bantayanan ka na, mga kaigsuunan. Kay base yun niya, padulong ka niya na sa heart. Onya, lain pang timailhan, mga kaigsuunan. Mao ang sakit, ang abaga. Liog, kanang imuhang apapangig o kanang imuhang bukton, mga kaigsuunan. Ila binagyod sa walang abukton din na naang atong kasing-kasing tungod. Niya usahay sakit lang gamay, maragumpiyansa lang gawin niya, pero magbalik-balik siya. So, muna yung mga timailhan na ito, diya mga kaigsuunan, mag-careful yung taana ha. O niya, paghuot sa dughan. No, ang dughan mo huot, mga kaigsuunan. O, bantayanan kayo na mga kaigsuunan, kay muhuot imuhang dughan, no? Kanunay lang maghuot, murag na ay murag na ay ningkabig sa dughan, pero dili pa kayo sakit pareha sa tinuod nga heart attack yun, mga kaigsuunan. Kunya, maglain ang tiyan, murag doon ay heartburn. Heartburn, mga kaigsuunan, usahay, abirag, pag-uinaw ta, binatog, hyperacidity lang. Pero appeal din na, mga kaigsuunan, sa early symptoms sa heart attack, mga kaigsuunan. Onya, panintun og bugnaw, no? Bisag init ang panahon, mga kaigsuunan, panintun og bugnaw. Onya, lain pang timailan, mga kaigsuunan, murabag, doon ay kitawag na to, sleep disturbance, lisod ang pagkatulog. Onya, dalira kay kang makamata. No, onya, murag kanunay kang nagkabalaka or doon ay kitawag na to, discomfort, mga kaigsuunan, diha sa to ang lawas. So muna yung mga pipila, mga kaigsuunan, ka mga sintomas, nga timailhan, nga doon na tayo umaabot, mga kaigsuunan, nga gitawag na ito, heart attack, mga kaigsuunan. So bantayanan kayo ni. Kinirapag na itong kasing-kasing, mga kaigsuunan, once nga mundang nagpitik, mga kaigsuunan, muna nagingong goodbye, Philippines! Goodbye, Philippines, ganyan, mga kaigsuunan! Oh, labing mag-hole ini atong yutangan. Oh, labaw mag-hole, mga kaigsuunan, kung maimpas na ng kalibutan na atong ipamutangan. Oh, mula niya, mga kaigsuunan, no? Oh, so, muto yung mga timailan, mga kaigsuunan, nga padulong ang heart attack, mga kaigsuunan, no? Onya, angay na itong importante na itong hinumduman, mga kaigsuunan, nga dili tanang tao pariho og sintomas ba yan? So, di lang kita mo kumpiyansa. Onya, ang mga babae, mga tigulang, mga diabetic, usahay walay sakit ang dughan. Pero kapuyon lang, mabuyod, ya, hantod nga magsuka diyan, mga kaigsuunan. Onya, kung naay kailang nga nakasinati o gingon ini nga mga sintomas, balik-balik, sulod sa pila kaadlaw, ayo-ayo pa og check-up sa doktor kaysa mas maayo pa nga magpa-check-up dahil sa doktor, mga kaigsuunan. Dalion din ato kay mintras doon na pa'y panahon, mga kaigsuunan, nga matabangan, basing matabangan pa, mga kaigsuunan. Mabati ganita itong mga sintomas atong hisgutan, mga kaigsuunan. Kinahanglang ato dayo nang idagan sa pinakadool nga klinika or pinakadool nga hospital, mga kaigsuunan. Aron nga matambalan pa na o mapugnan pa, mga kaigsuunan, ang gitawag na ito, heart attack. Standby mo ng taon-taon, mga kaigsuunan, atong hisgutan ang unsa may mga sintomas, balikan na ito, no? Unsa mga sintomas nga magka-heart attack na gyud ka, mga kaigsuunan. Kagani, ha? Mga totong hisgutan nga, padulong pa ba? Mga simana pa, o mga bulan, kanuna na kang bati o gingon ato. So, di ka magmadugay. Ato dayon nga, dalion na o dala sa doktor, mga kaigsuunan. Unsa may mga sintomas, nini, unsa may buhaton, panalitan, o padulong na ka sa heart attack. Standby mo rong taon-taon, mga kaigsuunan. Human laman, nini, pahinungdong gikan sa astasan. Standby.
4: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabay ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
3: Labyo Boyax on air.
0: Oh, sa kadlaw na mga egzon, nag-istoryanes, buyag, suksburoy. Huwag muna yung naitabo. Bro, up ka ng buyag.
5: May nga naman, bro.
0: Nakoy, pangutanan ni mo, nga naman yung tagaan kong sigarilyo. Ako'y mupalit kong sigarilyo. Huwag bagay kong dogan, bro.
5: Onya,
0: pero tagaan ra ko, bro, libre hon ra ko, kanang tauhema ka kong dugan, bro, yung sumaling sakita, bro.
5: Ah, kabalan ako ng sakita, bro. Basta yung unana nga, og ikaw mo palit, maghuti mong dugan, pero tagaan ra ka, bro, librehan ra ka, tauhay kayo, bro, yung kanang sakita, bro, kitawag na kwan, bro.
0: Ang daman, ujaman, bro.
5: Gitawag na og kanang nipis imuhang kasing-kasing pero baga kag naong ay
0: ibate
5: ana nga bro.
0: Nala sige balik sa pagpapanag-uban mga ingsuon. Okay niya tonto naman nun, kipalayuhan kita mga kaigsunan, ining, itawag na to og Astaxanthin, ang pinakabago og pinakakusgan karong herbals Pilipinas. Ang Astaxanthin mga kaigsunan. O kaganiha itong isputan itong mga pipila ka mga sintomas mga kaigsunan na kung panalitan magkadool na ang pag-atake o nakitawag o heart attack mga kaigsunan, no? So karoon itong isputan ko na kaganiha mga sintomas to sa heart attack mga kaigsunan, ganang sakit yung dughan, muragipuga na yung dughan, muragituslog, Onya ang kasakit mga kaigsoonan, mudalagan, padulong sa wala ni mga bukton. O diha sa imong abaga o likod, no? Onya lisod yung ginhawa, onya panington ka mga kaigsoonan, matingala ka nga init yung panahon, yung ipaningot, magkabugnaw. Onya kasukaon ka, nabuyod ka mga kaigsoonan, yung marugaan ngayong paminaw mga kaigsoonan, marugagalutaw ba? O, balantayan na mga kaigsoonan. Onya, unsa may buhaton kung adunay kanabang magduda ka nga heart attack gini mga kaigsoonan. Kung magduda ka nga padulong ni sa heart attack, tawagan dayon panawag dayon ang ambulansya mga kaigsoonan. Ay napagdugay diha nga magsige paghampul-hampul. Ay naghampul-hampulin ang mga kaigsoon, dikta dayon kakana sa mga timailha na sa heart attack mga kaigsoonan. Onya, palingkura ang tao o pakalma ha. Na may ubang kong maraton mga kaigsoonan. Imbis layo pa untang layo pa ang heart attack nasa ayo na no kay nangarato lang mga kaigsoonan dahil mong buhaton na palingkuro na nimo nya pakalmahon nimo mga kaigsoonan daw sa may buhaton na to aron malikayan mga kaigsoonan ang heart attack aron malikayan ang heart attack inaanglan nga mukaon ta og himsog nga mga pagkaon mga kaigsoon nya likayan nato ang mga daghang mantika kay tara bagyon mahiling magot kayo sige gluto minantikaan mga kaigsoonan mutaas nito ang mga og ila pa mga cholesterol mutaas ning atong cholesterol mga kaigsoonan kay tiyo-tiyo sige gamantika no nya atong buhaton aron malikayan nato ang heart attack kinahanglan do na tay gitawag og regular nga ehersisyo o regular exercise. Nang uban, tapulan kayo mga exercise mga kaigsoonan. Bisa malaman o walking 30 minutes. Makatabang ng kainan nimo, no? Mag-jogging baga niha. Mag-zumba baga niha mga kaigsoonan. O ang uban mga kaigsoonan, mag-jogging o mag-walking lang sa kadlaw. Pahuay mo ko sa katoe. Bate. O niya lain pa, rumalik kayo na to ang heart attack. Ayaw, parang panigarilyo. Hoy, kisa mo naman ang garilyo niya. Isang tikot. Dangan na mga kaigsoonan, atong malikayan ang heart attack. O niya, atong kontrolahon ang atong high blood pressure o ang cholesterol mga kaigsoonan. Kaya mo kinisay pinaka-dool gyud nga kahigayunan nga ang usa ka tao maka-develop niya nang itawag o heart attack mga kaigsoonan. So, unsa may buhato na ito, no? Unsa may katabang sa produkto ng Astasan? Aron malikayan nato ang heart attack. Atong inumduman nga ang Astasan aduna nining sangkap nga gitawag og Astaxanthin mga kaigsoonan. No, nining Astaxanthin. So ato nang himaluan nga ang Astaxanthin nga usa sa mga sangkap sa produkto nga Astasan, usa kini kay natural nga antioxidant nga makita sa isda nga pula og seafood sama sa salmon, shrimp or krill. Onya gila kini nga king of antioxidants tungod kay kusgan kayo. Kusgan kay siya nga modepensa sa cell sa lawas batok sa kadaot mga igsoon. So nganana ang Astasan. So ang Astaxanthin mga kaigsoonan usa na siya sa sangkap na makita nato sa Astasan mga kaigsoonan. The king of antioxidants ang Astaxanthin. Ngayon sa mga katabang ni Astaxanthin sa paglikay sa heart attack. Una, mo-reduce ni sa inflammation sa ugat sa kasing-kasing. Muhubag na itong kasing-kasing mga kaigsoon. Muhubag ng mga ugat niya sa kasing-kasing. Muna ay delikado kayo niya. Mulimpyo o muprotektar sa kolesterol na to. Kining kolesterol sa itong himaluan ng doon ay good o bad cholesterol. Ang ipasabot ni ini mga kaigsoonan, kining bad cholesterol. Or kitawag na itong LDL. O niya, makatabang sa pagpa-improve sa itong blood flow. Ang daloy sa dugo, no? Makatabang ang Astaxanthin nga mo nindot ang daloy sa itong dugo. Aron dili ta... Or dili mahitabo ang chance nga ma-heart attack. O niya, maka-lower sab siya o blood pressure mga kaigsoonan. Mukunhon ang high blood pressure na to. Kining Astaxanthin nga usa sa mga sangkap sa... Astaxan. Niya mutabang sa pagprotekta sa heart cells gikan sa stress. Kay kinirabang stress mga kaigsoonan mo gini siya number one niya yun nga tinubdan sa mga sakit. Unang di yun tamang pa-stress-stress. Bahala na di ha. O ba ra may ma-stress. Ang kinihatong mga asawa mga kaigsoonan. Dili mas stress ning lawas ani, ang ba-ba mo'y mas stress. Eh sao ni ba-ba murag armor light? Manang mga stress diha. Tumoto no, sa mamaya to ang gipaabot mga kaigsoonan. Mientras basko pa ang ato ang lawas karon, di ta mo kumpiyansa, no? Kailangan mo kong nadaot, niling ko kumpiyansa mga kaigsoonan. Naunyara ko no sila mo inom o food supplement. Naunyara sila mo inom o food supplement kung nga magsakit na sila. So ulahin na, duble. Duble ng imuhang paningkamot mga kaigsoonan nga maayo ka. Mientras karon nga basko pa ka, tumara na og astasan mga kaigsoonan. Pangadto lang mo dito sa butika o diba sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System na nagbaligya diha og mga produkto nga astasan. No, nga mas maayo ang astasan mga kaigsoonan. Tumaro na to 30 minutes before ka mo kaon. Kay mo ginas niya ipinakanindot kay mo. Direkta gina mo. Ipikto dahil nas to ang lawas mga kaigsoonan. Muna na, watay angay nga ikabalak, ikabalakan ining produkto nga astasan kay aprobado ni sa mga kaigsoonan sa Food and Drug Administration. No, aprobado ni siya sa Food and Drug Administration. O niya, halal certified sa ni. Alang sa to mga kaigsoonan ng mga Muslim diha mga kaigsoonan. So safe ang ato nga produkto na astasan. No, so atong ampingan ito ang kasing-kasing mga kaigsoonan kay ini atong kasing-kasing usahay magsakita. Yapit ako yung amigo mga kaigsoonan yung ipangutanan ako nga napakay sakit sa kasing-kasing. Insa na ako sa sakit sa kasing-kasing. O insa man ang sakita kanang humok ka mahigugma o mga batanon. Iaw mo lang. Sakit sa kasing-kasing mga kaigsoonan kay humok ko kayo siyang mahigugma ang mga batanon. Delikado ta has a heart attack ana bay. So mo to kagani ano niya. Kining heart attack no, ang uban yun nga wamo kuy sintomas. Dili magpareha na yo ba mga tao mga kaigsoonan nga bulan pa or week before masinati na ang mga nagkalain mga sintomas. Kanunay kang kapuyon, malibog ka nga, daghan ramot akong kwarta, kano si mo kong gikapoy. Napoy ubang gikapoy ng mga kaigsoonan kay wagi kwarta, murag ipo magsakit. Kining wabita tay kwarta mga kaigsoonan, so mura po tagasakit, mura po tagihilanta. Ilamayan niyong kasulod-sulod yung mga maningin. Na, human! O muna di ano? O niya, maglisod ka ginhawa, tos loko na yung muhang dughan niya. O, sa patong laing, mura kang gipuga. Sakit yung muhang likod. O niya, ang imuhang wala, nga bukton, magbinhod, magsakit. Dalaga na mga kaigsoonan sa imong abaga, sa imong bukton, mga kaigsoonan, ilabi na niya sa left side sa toang bukton. So, ayaw na yung kumpiyansa kung mabati kaya na mga kaigsoonan, dool na yun sa mga batid sa panglawas. Dala na yun ninyo mga kaigsoonan sa pinakadool nga tambalanan or klinika. So, wala ko kayo oras mga kaigsoonan. Kaya lang si Buyax Labyug. Muingon ka ninyo ang lawas na ampingan kay Mauro Gini. Ang atong puhunan, salamat!

0: Fabio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
8: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay
12: sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Em's Flower Shop.
20: Em's Flower Shop.
21: Em's

0: Kenata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Ah, sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lamay po ang katulog.
2: Karong?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Katilaw?
1: Sila ka ng katsul o
0: coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian.

0: Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Brad. Gadong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Pangalan o address.
3: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nalgluyat galup o gaman yun na yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Patay si Erika Lanzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit Lignan's Coffee, Nan's Capsule, og Serving Airport, og Eye Drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na naasya pamatiyon, inyo yung product niya, ginatubong papalit na ako kay na-feel yun niya na naasya epekto ano niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, kunta dagan pa mong mata bangan. Thank you,
6: kayo. Bye-bye. Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. NerfFlex Capsule, atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me no. Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon kato wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabas ko yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayos.

0: control sa inyong appetite. Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamuno yung akong gimintin. Kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: GTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nagpuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tinaw sa DTX Hoofy Mix.
2: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, las 6:55.
12: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.
13: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix.
14: 1 plus 1.
15: 2.
14: 2 plus 2.
15: 4.
14: 4 plus 4.
15: 8.
14: 8 plus 8.
15: 16.
14: 5 plus 4.
15: 9.
14: 5 plus 5.
15: 10. My name is Maria Alina Isabel F. Ayon.
16: I dream Remind Choco.
15: Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
12: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Alas ito Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Uy, do! Kano sa mga nabot do?
16: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa lamre ni Ron.
16: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, ano undang mga? Ano kang sinakaw?
16: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ito ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
16: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
17: Ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
18: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
17: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabotaan ng klima na ito ron.
18: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
17: Ha? Ang sama na?
18: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
17: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
18: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
17: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
18: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Feel the music, Star Radio.
19: Oras sa Pilipinas, alas 7 in punto.
20: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
21: Handos balita!
20: Handos balita!
21: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
20: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.

0: IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy. Gay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Isturco ug Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: LTO 7, ipahugot ang pagpatuman sa mga guidelines sa plaka. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Buyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax. Lasige, Handos, love you sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan sila ang bunda po sa way masukit ang paminaw. Gipay naman sa Land Transportation Office 7 nga tugutan gihapon sa dala ng mga motorista nga naggamit sa karang green license plate apan gidasig sila ng mga yung bagong plaka. Matod pa ni LTO 7 Regional Law Enforcement Service Chief Attorney Geraldine Balatuhan na dili bawal ang karang green plate apan kikinahangla na kining ilisan tungod kay karaan na kini. Di pa hubutosab sa LTO 7 ang pagpatuman sa mga lagda batok sa temporary improvised o piki ng mga plaka o malikayan ang pagdagop sa mga motorista ang mulabas sa mga requirement. Ang mga naghulat sa ilang replacement plate mahimong mususi sa status nini pinaagi sa LTO plate spotter website. Nanotag digan sa Bago Farms School Star Radio. Alang sa sabihan ang itinuglan sa mga labas o pinuod ng mga balita, matagkaroon o kunya, Crazy Handos, Rhyme Time, Utso, Buyaks, Love You, Karinal, Reporting.
1: Handos Balita, Live, Report, Live, Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyaks, love you, Karinal, simuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita, Handos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Di pangandaman sa Department of Energy kon DOE ang pag-deploy o mga battery storage system nga mukabat sa 253 ka megawatts sa Cebu, Panay, Leyte ug Negros aron mapaligo ng supply sa kuryente sa Visayas. Matod ni Energy Secretary Sharon Garen, nakigsabot na ang mga opisyal sa DOE sa mga power companies alang sa pag-deploy sa mga battery storage system. Base sa simulation sa DOE, kapin sa katunga nga mga grid alert na himong kung mahimong mawala kung ma-deploy na ang 253 megawatts nga battery storage. Ilauman usab nga mukunhod ang mga yellow og red alerts sa power grid. Ilauman usab nga adunay pipila ka power plants nga magsugod og operasyon karong nga Setyembre aron makatabang sa pagsulbad sa kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas og Mindanao grids. Sa Mindanao, nakasinati usab og yellow og red alerts tungod sa kakulang sa supply aron matubag ang nagkadagko nga panginahanglan sa kuryente og transmission requirements. Samtang sa lengbahin, musaka karong si Manaha ang presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod, then ang kerosene ang pinakataas og madugang nga mukabat sa 5 pesos og 58 centavos matag litro. Base sa datos sa Department of Energy kon DOE nga gipagawas gahapon adlaw Lunes, musaka usab og hangtod sa 4 pesos og 69 centavos matag litro ang gasolina, samtang 5 pesos og 18 centavos matag litro ang diesel. Gipasangin lan sa mga opisyal sa enerhiya ang mga kalambuan og nagkagrabing tensyon sa Middle East isip usaka sa mga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Bisan pa nini, ipasalig sa DOE nga igo og ligon gihapon ang supply sa petrolyo sa nasod sa Pilipinas.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Handos Balita. Handos Balita.
3: Balita. Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Handos.

0: balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule magatabang sa pagpalig-on sa nerves o ugat sa lawas, papakunhod sa kasakit o discomfort, o pagprotektar sa mga nervous system. Ang ugat sa lawas nato maoy nagkontrol sa lihok sa reaksyon o pamati sa ito nga kamot o tiil. Kung termini mo nga makabati o haway ang lawas, binhod ang kamot o tudlo o murag na ay gapanusok-tusok, sino nga panit, kini timailhan nga kinahalan na nato nga tagan og suporta nga to nga kaugatan sa lawas. Mayo nga solusyon ani mao ang Nerveflex nga dunay essential vitamin B1, B6 og B12. Kini makatabang sa pagprotektar og pagmaintain sa himsog nga paglihok sa mga ugat aron makalihok og normal og komportable sa adlaw-adlaw. Pag-inom og Nerveflex para sa lig-on nga nerves o ugat, produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kini usab nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Animal Vita Nindot alang niyatong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magsilbing vitamina, porga og tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahayupan, ang makangkon o bugat nga timbang, daling managko og nindot nga kalidad sa karni. Usa makatabang aron ang imong mga kahayupan, ang mahimong mas produktibo. Labi niyo itong namuhi sa manok, baby pato o gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita, ang isagol silang tulubay kilimnon at libaka silang pagkaon. Gidagmay ang kantidad, apan siguradong ginansyado ka. Animal Vita mapalit dere sa Tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cacars sa Ingon. Sa Ingon Cacars Agrabet, ag Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
0: Andos Balita! Andos Balita!
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
0: Andos Balita! Andos Balita!
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Andos Balita! Andos Balita!
1: Ombudsman, nagpasaka og kasong plunder nga nagkantidad sa 7.4 bilyon kapesos batok kang Romualdez. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38. Boyax, love you Karinal, gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasgi Handos, og love you sa muhang balitang nasyonal.
0: Handos Balita. Live report.
2: Nagkasalamat ng bunda mo sa mga sumasukitig pa minaw. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman kagahapong adlawan Lunes o kasong plunder ng nagkantinan o 7.4 billion kapesos. Batok ang kanhi House Speaker o kasamtangang late First District Representative Martin Romualdez o tulo pa kataw tungod sa iyong sistema sa kickback na lambigit sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Apil sa mga ipasakaan o kaso, umaos sila si kanhi House Appropriations Panel Chairperson Zaldico sa Bicol Party List, Jocelyn Traguas si Rin yung personal ng assistant ni Romualdez o Felicito Cristobal Guevara ang presidente sa Samchan Foreign Exchange Corporation. Usa ka assistant ombudsman na nagpasaka sa kaso sa Sandigang Bayan kagahapon sa Udo. Sa wala pang mapasaka ang kaso, nanawagan ng kampo ni Romualdez alang sa kangayan o hustong proseso. Huwag ang abogado nga si Attorney Adi Fajardo mihang yung pahibaloon kung aduna may bagong mga pasangil nga gipagawa si kani Public Works Secretary Manuel Bunuan bat kang Romualdez ug nangayo sa bug-igong panahon aron makatubag kini. Nanawagan usab sila sa ilang impormasyon may tungod sa 28 ka bagong mga saksi sa ombudsman. Lakip na bisan unsa mga pamahayag nga ilang gihimo batok sa kani Speaker. Kini nga balita, gyatud ka na daw sa Astasan Herbal Capsule ayon sa bang Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyana ng imitinublan sa mga labas og tinuod ng mga balita, matagkaroon ang kunya. Kini si Handos, Rindai Utso. Buyax, love you, Karinal. Reporting!
0: Andos Balita. Live report.
1: Daghang salamat, Handos 38. Buyax, love you, Karinal. Simhanga Balitang Nasyonal.
0: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
0: Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Gideklara sa Manila City Government ang leptospirosis epidemic human milapas sa epidemiological threshold ang bago nga kaso sa mga sakit. Sa report sa Manila Health Department ngadto kang Mayor Francisco Isko Moreno, dumaguso niya ito nga Lunes, September 7, ingon nga nakaabot na sa level sa epidemic kondisyon ang pagkailap sa leptospirosis. Base sa datos sa Manila Health Department, misa kapag-ayo ang attack rate gikan sa 1.27% sa niaging semana ngadto sa 3.48% karon nga nagpakita sa paspas nga pagdaghan sa mga kaso sulod lamang sa mubo nga panahon. Gibahibalo sa lokal nga panggamhanan ang deklarasyon aron mas mapakusog ang pagmonitor og mga lakang batok sa pagkailap sa sakit.
3: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
0: Balitang Internasyonal.
3: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Kinemusunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kaihi arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinagkabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tena Organic Seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkon og mayong panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan, mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa ingon mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore. Kwen Bela, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahi sa baboy, isda o baka. Kwen Bela, Bisayang Manok Espesyal, imutang sa National Highway palaslantaya sa Negros Rental kay panag-iya o gidumala nila ni Lilia Katubig o Chuniganti. Alang sino nga mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang Internasyonal.
3: Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita.
3: Handos Balita.
1: Labing minus, 5 patay human nilapas sa runway o nasunog ang cargo plane sa Miami samtang Kim Jong-un nagpagawas og bagong barkong igugbat nga gabahin sa nuclear response system sa North Korea. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gi handos og labyog simhang Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita.
4: Live report. Daan salamat Handos sa bitayotsog sa mga suking tigpaminaw. Labing minus 5 ka mga tao ang kumpirmadong patay samtang 5 usab ang naangol human milapaw sa runway o nasunog ng usa ka Boeing 767 nga cargo plane dito sa Miami International Airport sa Florida. Ang mga eroplano gipalupad sa 21 Air alang sa Amazon Prime Air gikan sa Puerto Rico. Migawas sa tugpahanan o kinimibangga sa ubang-ubang mga sakyanan sa palibot, hinungdan sa kalit nga miulbo ang dako kayong sunog. Tulo sa mga naluwas ang nakakaroon sa kritikal nga kondisyon sa tambalanan. Ug tungod sa mga panghitabo, gipahunong una ang mga biyahe sa tugpahanan samtang gisugdana sa National Transportation Safety Board ang bugos ng investigasyon sa maong insidente. Sa laing bahin, formal nga gipaila sa leader sa North Korea nga si Kim Jong-un ang usa ka bag-ong 5,000-ton nga destroyer o barkong igugubat nga ginganlag Kankon dito sa pantalan sa Wonsan. Sumala ni Kim, ang maong barko makadala og missiles nga dunay kapasidad nga nuclear o kabahin sa ilang gitawag nga nuclear response system aron makabaw sa panahon sa gubat. Nahitabo kini dungan sa pagsugod sa sa lima ka adlaw nga Freedom Edge military exercises sa kadagatan sa Jeju Island nga gisalmutan sa Estados Unidos, South Korea ug Japan aron mapaligon ang ilang depensa batok sa mga hulga sa Pyongyang. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matag